0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Ang lupet ba talaga kavibes? Dahil buhay ka ba! Ngayong araw ng Huwebes, July 9, 2026! Shoutout sa lahat ng mga nachurut-churut kagabi! Nachurut-churut dahil ang lakas ng ulan! Yung mga nabasa, yung mga natuyuan, ingat po kayo! Lalong-lalo na ngayong wala namang mag-aalaga sa iyo. Oh! Naalala mo na naman yung mga pinagsamahan nyo noon. Na konting basa ng likod mo, pinupunasan ka ng good morning towel. Pero ngayon, ang pinupunasan mo na ang iyong mga matang tulo ng tulo ang luha. Oh! Ano ba yan? Yan kasi, pasok ng pasok sa relasyon ng hindi naman handa. Pasok ng pasok sa sitwasyon na wala kang inatupag kung hindi ang ma-in love. Yan tuloy, na in love ka sa maling tao. Ang lupet!
2: Ang lupet!
4: Oh, oh. Pero dahil ganyan ang sitwasyon mo, nandiyan ka na, huwag kang mag-alala! Kasama mo ang makulig mong tito sa radyo, Kiko Kaligot. Hanggang alas 12 ng tanghali, magbibigay sa'yo ng good vibe music at kwentuhan para ang iyong nakaraan ay iyong malimutan. Live tayo! On air sa 92.3 FMR. Ang lupet! Ganun din sa ating TikTok Live. DJ Kiko Kalikot para makita nyo kung sino ang naririnig nyo sa radio. At para syempre updated kayo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila. Palakpakan! At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan at dugtugan para hindi kayo mabitin kailanman. Yeah! Kasama pa rin ang malupit mong tito sa radyo, Kiko, Kiko Kaligot. At ito ang paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Good vibes.
2: Ang lupet.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ala, alalang-alala ka na, ang laki na ng eyebag mo. Huwag ka mag-alala, mas malaki atraso mo. Kaya nga nandiyan yung barangay sa labas, ala! Ang lupet! Ang oras, 8:24 na!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
3: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR The Vibes! Sound Trip!
2: Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The Vibes!
2: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The Vibes!
2: Ang lupet!
5: Na ito'y iti 92.3 FMR. Kavibes, iti Sound Trip.
2: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

duas sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.

ng Huwebes, July 9, 2026. Sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga pisngi nyo. Happy Birthday! Tara, kantanan! Di ka banta! Unang ngungunin ni Lord, Happy Birthday! Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain! Happy Birthday! Sana'y mabusog nyo kami! Ay, maligayang araw ha! Siyempre, ka-birthday mo ngayon! Sa'yo ang YouTube influencer na si Donalyn Bartolome! Happy Birthday, baby! Ganon din, kung birthday mo ngayon, ka-vibes, ama, parehas kayo ng Filipino basketball player na si L.A. Tenorio. Happy birthday! Birthday din ngayon ng aktor na si Jake Vargas. Happy birthday! Maligaya na, happy pa! Dahil kaarawan din ng English-Filipino model, actress and television presenter na si Kat Alano. Happy birthday! Maligayang kaarawan din sa boses sa likod ni Woody ng Toy Story. Walang iba kundi si Tom Hanks. Happy birthday, Tom Hanks! You got a friend in me. You got a friend in me. At maligayang karawan din pahabol kay Mylene Panagi. Happy birthday, Mylene! Yun lang naman. Sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang karawan, lalong-lalo na ngayong July 9, nawa ang inyong mga kailingan at plano sa buhay ay magkaroon ng katubaran at sumayin nyo ang biyayang siksikliglig at umaapaw! At ka-vibes, maya-maya lamang tatanggap na tayo ng tawag. Kung ikaw ay meron pabati, aba, tawag ka na. Save mo na itong number na ito, 0954-4061-967. Para sa ating batiin mo ako, baby. Invento na naman ang segment. Batiin mo ako, baby. 0954-4061-967. At live din tayo sa TikTok account ng Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot. Sa TikTok live tayo dyan para nakikita mo ang anes ng tito mo. Yon! Palakpakan nga. Magandang umaga kay John Vincent Sagrado. Ganon din kay Captain Red, the sleeping detective Kogoro Mori. Pwede sasabi mo! Magandang umaga din kay Wella Sanchez, kay Abby. Sabi niya, ka-vibes, pag-greet naman ng happy birthday sa asawa ko, Jeffrey Francisco ng San Ildefonso, Bulacan. Happy birthday! Kay Annalyn, sabi niya, good morning, pa-shoutout sa asawa ko, kay Ron Van Alburo. Hello! Magandang umaga din kay Russell at kay Captain Red. Sabi niya, mahal na kita, DJ Kiko. Feeling ko makakalikot ako. Hoy! Bumanga mong aga pa. Ganon din kay Leigh-Ann Ramos. Pwede po kay pa-request All the Wings of Love. Ayoko, wala kaming pakpak. Charis! Ka-vibes, dyan ka lang! Dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan at tugtugan. Pero bago yan, kanta muna natin ng isang maligayang karawan ang mga may birthday ngayon! Happy birthday! Tara, kanta na! Happy birthday! Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain! Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami! At sa ating magmabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at tuloy-dan, kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko! Kiko Kalikot! Dito lang sa 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Good vibes! Ang lupet! 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Good vibes! Ang lupet!

0: Malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupit!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR.
3: Ang lupit!
1: Simula July 13. Let's go. Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
3: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
5: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
6: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night! With DJ ID, 8 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
3: Ang lupet!
7: Buntis ka na naman?
3: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang mga

0: vibes dahil buhay ka ba? Sa oras na 9:18, naririnig mo, kasama mo, ang makulit mo dito sa radio, Kiko Kaligot! Hindi ka dapat mag-freak out kahit na meron tayong dalang bad news. Oh, bakit kanyo? Dahil ayon sa pinakahuling data na inilabas ng Philippine Statistics Authority, Philippine Statistics Authority o PSA, aba po. Ito na, ihanda mo na sarili mo ka vibes, baka kasama ka dito. Dahil noong buwan ng Mayo, itong taon na ito, ay bahagyang tumaas ang unemployment rate o bilang ng mga ka-vibes natin na walang trabaho. Bakit kanyo?
1: Ay, hindi ko rin alam bakit ba?
0: Opo, ayon po sa PSA ay bahagyang bumaba ang tumaas ang bilang ng unemployment rate. O ibig sabihin nito, dumami po yung mga walang trabaho na naitala po ng PSA noong May 2026. Ito'y katumbas ng 4.8% o 2.5 million na mga Pilipino ang walang trabaho versus ng 4.7 noong buwan ng May.
1: Parang parehas lang, Vega.
0: Basta bumaba. Basta tumaas yung bilang ng mga walang trabaho. Bakit kanyo? Kasi baka yung iba ay nag-resign dahil dala ng hindi magandang working environment. Yung iba naman ay kinakailangang pumili ng ibang trabaho na makakapagbigay sa kanila ng mas mataas na sahod. O kung ano man ang dahilan nila, kaya sila ay nothing. Di ba? Hopefully, ikaw ka vibes ay hindi ka kasama sa naitalang pagtaas ng mga walang trabaho sa buwan ng Mayo itong taon na ito. At kung ikaw man ay naghahanap ngayon ng hanap buhay na may makahanap ka ng sapat na trabaho na makapagbibigay sa iyo ng iyong gustong benepisyo at rate na syempre makakapamuhay ng isang pamilya. Di ba? At kung meron kang trabaho, huwag kang angal ng angal dahil malaking blessing yan. Marami tayong mga kababayan, mga ka-vibes, ang wala nang hanap buhay. Napakahirap po talaga mag-apply ngayon, di ba? Dahil maraming kumpanya ang nagtitipid, na nagbabawas ang tao. Kaya po marami din po ang naitala ng PSA na talagang naghahanap pa rin po ng hanap buhay. Kung ano man na meron ka ngayon, aboy, embrace it. Wow, embrace it! Pangalagaan mo at mahalin mo ang trabaho meron ka ngayon. Dahil yan ay malaking blessing at hinahangad ng ibang tao. Samantalang ikaw, puro ka angil. Puro angil. Ka-vibes, kung ikaw ay merong sentimiento, opinion, suggestion, o violent reaction ukol sa ibinalita ng Tito Kiko mo, o kaya meron kang gustong batiin live on air, pwede ka tumawag sa 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. At live din tayo sa ating TikTok account, DJ Kiko Kaligot, para masaya tayong lahat. At maya-maya, pagsapit ng alas 10, ang ating SKL. Ang kwentong may kwenta, share ko lang. Yan. Kung meron kang gustong ilapag on air, pwedeng-pwede dyan. Magbabalik pa rin tayo para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, dugdugan at gulitan kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko, Kiko Kaligot, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kevise, ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kevise,
1: ang lupet!

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing. ACS. Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Gabay sa Sound Trip.
1: Ang lupet. Gusot na naman ang mukha. Ang lupet.
0: Simula July 13, ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning. Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 8 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip!
1: Ang lupet!

2 sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Ang lupit mo talaga, Kavibes! Dahil talagang walang bitawan, dahil nahuhumaling ka sa magagandang dugdugan at kwentuhan kasama ang makulit mong tito sa radio, Kiko. Kiko Kalikot! Para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Bago mahulog ang cellphone ko, magandang umaga sa lahat ng ating mga kabibes na bubabiyahe papunta sa kanilang mga trabaho, hanap buhay. Yung mga pauwi galing sa graveyard, ingat po kayo. At kung gusto nyo makapagpahinga ang inyong kaluluwa, tumutong na kayo sa Tito Mong Kiko. Yeah! Ganon din sa lahat ng mga taga Rizal, lalong-lalo na sa Kainta, Taytay, sa Morong, magandang umaga sa inyo! At syempre, yung mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon sa lahat ng mga pampasayarong bus, jeepney, tricycle, pedicab, padjak, wow, but farmer, magandang umaga po sa inyo lahat. At pwede nyo ba kayo tumawag sa 0954-406-1967 kung meron kayong gustong batiin on air. Ayan, dahil mamaya-maya lamang ay papasok na tayo. Mamayang alas 10 para sa ating SKL. Ang kwentong may kwenta, share ko lang! Si Mary Maria Pelliena, magandang umaga sa iyo. Si L.A.J. Ferry, magandang umaga din. Si Michelle, sabi niya, famous naman ito, kiss kita. Oh my goodness, kiss niya ako. Sa lahat naman gustong kumis kay Tito Kiko mo, tumutok na kayo para mag-laugh-laughan tayo. Laugh-laughan nga ni! Magtawanan. Ayaw kasi patapusin. Maya-maya rin. Pagsapit ang alas 10 para sa ating SKL, live tayo sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila. Para syempre hindi mo na naririnig ang radyo mo, napapanood mo pa! Galit yarn! Gusto lang natin batiin din yung FMR squad. Magandang umaga. Kasama dyan si Lawrence Manipor, si Sari Lerma. Ganun din si Dimple. Uy, magandang umaga. Sabi niya, pag-greet naman, DJ Kicks, nakikinig ako sa radyo ngayon. Uy, magandang umaga sa'yo, Dimple. Si Ansel Barizo, na sobrang pagnanais niyang ngumabngab. Ano gusto mong ngabngabin? Ansel Barizo ng Cavite. Si Isa 88, Annabelle Manong, magandang umaga. Si Annabelle, ayan pala. Si Chibi, magandang umaga din. Si, teka, hindi ko makita. Be, teka, ilipat ko lang. Yan. Pasensya na, malapit ako maging octopus. Wait lang, ayan. Magandang umaga din kay... Aha, anong pangalan mo? Si Maria Antonia Benlot. Oh, di ba... Maaga pa, benlot mo na. Leonida, magandang umaga din sa'yo. Si Nanita Cruz, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Si Arlene, MDLJM, Mrs. A, Lucila Arancha, si Mary C30, Mary Joy Saulda, Fina Macalia, Julian, Aziruena Cordero. Uy, magandang umaga, Cordero. JM Paul, DJ Kiko Kalikot, pa-shoutout po. Oh, ayan. Shoutout sa'yo si JM Paul at si DJ Chris Ancheta ng 99.0 FMR Cebu, ha? Magandang umaga sa'yo. Charita Astorga. Pasensya na kayo. Hindi na makita ng tito mo yung binabasa niya. Sino pa? O tawag na kayo, 0954-406-1967 kung meron kayong gustong batiin on air at pakinggan namin kayo. Ilapag nyo lang ang mga gusto nyong batiin on air. Aba, ito lang yata ang istasyon na talagang po pwede kayong bumati on air. Ano ba? Hello? Sabi ni JM Paul, EO baka naman.
5: Meron ako!
4: Excuse me po. Numunguya ka pa dyan. Sabi ni Eka.
5: Hindi pa kasi ako tapos na kumain, B.
4: Wala, itawag ng trabaho, ganun talaga. Tayo na kumakain ka. Ano man ang ginagawa mo sa buhay, wala, ganun talaga. Kailangan mong magsalita at pasayahin ang ating mga ka-vibes. Sabi ni J.M. Paul, sana all kinakain. Oh my goodness. Sis! Hindi ka pa nakakakain? Ay, boring! Shoutout mo na lang ako, sabi ni Eka. Uy, maganda umaga sa'yo. Shoutout sa gilagid mo, si Eka Betarmos at sa lahat ng iyong mga kasamahan dyan sa BDO. Tama ba, BDO? Cherry Aquino, 70, magandang umaga sa'yo. At syempre sa isa sa mga master at haligi ng Philippine Radio, walang iba kundi si Boss Billy Dulotre. Magandang umaga! Wala pang tulog yan. Kaka Lulu Lulumbay. Malumbay siya kasi ngayon, di? Ikaw ba naman magkaroon ka ng insomnia? Talaga malulumbay ka. Pabati po, Julie De Jesus, ng happy birthday! Wala kay J.M. Paul. Sabi ni Eka, kalaban yun.
0: Ah, kalaban ba yun?
4: Sorry. BPI pala. Pasensya na. Yan ito, sa lahat ng ating mga ka-vibes, si Will Ilagan, maganda umaga sa'yo. Ingat ka, siya ipapunta ngayon sa Pioneer. Oo, di ba? Kahit wala nang tanong, share ko lang. Sa mga ka-wives natin na mamaya, sa mga tatawag sa 0954-406-1967, siguraduhin nyo po na nakapatay o mahina ang inyong radio monitor at sa amin kayo mismo makinig dito sa telepono na gamit yung pantawag para magkarinigan tayo ng real time at para walang feedback. Kasi kapag may feedback, hindi namin kayo magkakaintindihan, ibababa namin itong telepono. Isa! Diba, Madam Emily Ortega? Ang susunod na ina ng Barangay Tejeros. Ina! Ina ka dyan! Magandang umaga, Madam Emily Ortega. At ganun din sa lahat ng ating mga kabayb sa mga barangay, barangay hall, sa lahat ng mga local government unit. Magandang umaga po. Alam namin na nakikinig kayo sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At eto na, susunod na ang mag-aatid ng detalye ng mga nagbabagang balita. Walang iba, kasama natin, maririnig natin ang ka-vibes mo sa balitaan, Cherubim Ganadin! Para sa FMR News Break! Yan ay susunod! Pagbabalik tayo maya-maya lamang para sa ating SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta! Kasama pa rin ang makulit mong tito sa radio, Kiko Kalikot! Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes
2: ang Lupet!
4: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes
2: ang Lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Kwinasyon ng palasyo ang motibo ng depensa ni Vice President Sara Duterte sa paghahain nito ng petisyon sa Korte Suprema upang ipatigil ang impeachment trial. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, may karapatan naman ang depensa na dumulog sa Korte Suprema. Ngunit tinanong niya kung ano ang kinatatakutan ng mga ito kung isang abogado ang mamumuno sa paglilitis. Nauna nang naghain ang mga abogado ni Duterte ng very urgent manifestation with motion na kwinestyon ang pagkatalaga kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Iginiit ni Castro na alinsunod ito sa konstitusyon at wala rin umanong tiyak na provision na nagbabawal na may ibang mamuno sa paglilitis maliban sa Senate President. Dagdag pa ni Castro, sa halip na umasa sa mga teknikalidad, mas mabuting harapin na lamang ng pangalawang pangulo ang mga paratang labang sa kanya. Kabilang ang umano'y paglabag sa konstitusyon, korupsyon at paggamit ng confidential funds. Aniya, mas gugustuhin ng publiko na marinig ang direktang sagot ng pangalawang pangulo sa mga akusasyon kaysa sa pagtutok sa mga teknikalidad.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa ang mga balita, nagpatupad ng suspension ng klase ang ilang lokal na pamahalaan ngayong Huwebes, July 9, dahil sa bantang dulot ng Super Typhoon Inday na patuloy na minomonitor. Kabilang sa mga lugar na nagkansela ng klase ang Las Piñas City, Negros Oriental at Maguindanao del Sur, kung saan suspendido ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa San Jose del Monte, Bulacan naman, walang face-to-face klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Samantala, bandang alas 3 na madaling araw, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 940 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 175 kilometers kada oras at pagbugso na hanggang 215 kilometers kada oras habang kumikilos pa Hilagang Kanluran.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa ating panguling balita, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating United Kingdom Prime Minister Tony Blair sa palasyo kahapon Miyerkules. Sa kanyang social media post, sinabi ng Pangulo na ikinagagalak niya makasama si Blair na kanyang inilarawan bilang isa sa pinakamatagal na naglingkod ng punong ministro ng Britanya. Ayon sa Pangulo, patuloy na nag-aambag si Blair sa mga pandaigdigang talakayan sa pamamahala at pampublikong pulisiya sa pamamagitan ng Tony Blair Institute for Global Change. Si Blair ay nagsilbing puno ministro ng UK hanggang taong 2007.
1: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Jerobim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
2: Ganto ang lupet. Uy, kinikilig ang lupet.
5: Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
5: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
5: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yeah.
5: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to!
5: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 8 PM.
3: At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
7: Ka-vibes, tawag na kayo 0954-4061-967 dahil eto na, sasa inyo na ang SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta sa pagbabalik ng 92.3 FM radio. Ang yabang ko pa, mali na. FMR! Ang lupet! Ang oras! 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Kalikot.

0: sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes.
1: Ka-vibes, eto na ang inyong paboritong SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Kaya naman, tawag na kayo 0954-4061-967 at ilapag nyo na ang inyong institusyon tuloy. Ilapag nyo na ang inyong inspirasyon, konsumisyon. Kaya na namang kwento yan, basta may kwenta, amin niyang pagkikinggan. Kung kayo may pinagdaraanan, kami nang bahala sa inyo. Bibigyan namin kayo ng ibang POV, point of view. Baka sakali kami maging tulay para kayo mabigyan ng liwanag. At ang madilim na paligid ay muling magningning. Yeah! Ano, tara? Live na rin tayo sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Tawag na 0954-4061-967. Oh, jeez. Ito na, may tumawag na agad. Hello!
4: Hello, good morning.
1: Hi, good morning. Sino to?
4: Si Sari po.
1: Hi, bye! Sari Lerma, nang saan ka nga ulit nakatira, Sari?
4: Commonwealth,
1: Quezon City. O, Sari, anong ate na patawag ka?
4: Babati sana, kaya lang may isi-share ako.
1: O, sige, unahin mo muna yung bati mo.
4: Mamaya na, mahaba yun eh.
1: Ay, marunong pa siya sa akin. Iba! Sige. O, Sari, ano bang ate, ba't napatawag ka?
4: Ayun nga, kasi yung isa-share ko, hindi tungkol sa akin, tungkol sa kaibigan ko, tapos sa pinsan niya.
1: Oy! Kaibigan mo at pinsan niya.
4: Oo. Actually, may
1: friend para may naaamay ako. Sige, Sari Lerma, mabilis na kwento, ha? Kaya naman, Sari Lerma, i-share mo na!
4: Ayun. Yung kaibigan ko, itago na natin sa pangalang Sophie.
1: Sophie?
4: So si Sophie, mm-mm, yes. Si Sophie, may pinsan siya. Sa father side tsaka mother side. Yung sa mother side, first cousin niya. Tapos yung sa father side, parang mga third cousin na ata yun.
1: Yung pinsan ni Sophie ay lalaki o babae?
4: Both, lalaki.
1: Both?
4: Yeah.
1: Both. Ah, okay. Dalawa yung pinsan niya.
4: Mm-mm.
1: Sa side ng tatay niya at side ng nanay niya. Tama?
4: Yes.
1: Okay.
4: Yes.
1: Tuloy yung kwento.
4: So doon tayo muna sa ano, doon muna tayo sa mother side.
1: Sa mother
4: side. Sa first cousin.
1: Oo. Parehas na lalaki to, ha? Sige.
4: Yes, yes.
1: Mm-mm.
4: Okay. Kasi ano, itong guy, palagi siyang nakatira. I mean, palagi siyang... palagi siyang bumibisita every occasion. Kasi yung pinsan niya is parang may work sa Makati. So yung friend ko si Sophie, nakatira dito siya sa Manila.
1: Ah, malapit
4: so,
1: lang.
4: Sila lang, siya lang yung parang sila lang yung kamag-anak nung kaibigan ko si Sophie.
1: Mm-hmm.
4: Tapos edi yun anong nangyari to nung mahal na araw?
1: Mm.
4: So after ng mahal na araw, bumalik na sa, 'di ba, normal na.
1: Mm-hmm.
4: So nagtrabaho na ulit yung pinsan niya.
1: Mm-hmm.
4: Parang nagbakasyon lang yung pinsan niya doon.
1: Mm-hmm.
4: Ay yung pinsan niya kay Sophie.
1: Uh-oh.
4: Tapos anong nangyari? Kinabukasan parang nag-chat yung itong pinsan niya.
1: Uh-oh.
4: Sa kanya.
1: Nang?
4: Tapos parang nag-confess na gusto niya yung kaibigan ko.
1: Huh?
4: Oo.
1: Teka lang, saglit. Itong pinsan niya sa side ng
4: mother
1: ay pinsang
4: first
1: buo
4: cousin
1: niya.
4: Oo.
1: Okay. Nag-confess siya na gusto niya si Sophie.
4: Oo.
1: Okay, tuloy ang kwento.
4: Kasi bago nangyari 'yon, ano muna parang nagpaligoy-ligoy muna yung pinsan niya na, "Uy, may boyfriend ka na ba?" Eh di syempre, nagsabi si Sophie na wala pa, ganyan.
1: Yung mga
4: gusto
1: ninja
4: mo bang maranasan, ganyan.
1: Oo.
4: Ganun.
1: Oo.
4: Tapos ayun parang nag-confess yung pinsan niya na gusto kita. Tapos para huwag mong sasabihin sa iba, gusto ko na magkaroon tayong secret relationship.
1: Huh?
4: Oo. Tapos anong nangyari, syempre aware naman si Sophie na bawal yun. Oh, ganyan.
1: That's
4: inisip
1: wrong.
4: Na lang niya na, chat lang naman yun, inisip niya na baka lasing lang to, ganyan.
1: Oh, oh.
4: Pero kapag ano, kinukwento niya sa amin, parang may galit siya. Kasi syempre, uy, syempre pinsan mo ko ganyan, tapos gaganyanin mo, di ba? So ayun, parang inisip niya na, anong gagawin niya? Paano niya to sasabihin sa magulang niya?
1: Okay. O next naman tayo, doon naman sa side ng tatay niya.
4: O, doon naman sa ano, yung third cousin na ata yun.
1: Ah, third cousin.
4: Eto, hindi naman, never pa sila nakikita. Parang, naano lang sa Facebook na nagandaan siya. Parang first time niya ata nakita yung si Sophie.
1: Mm-hmm.
4: So, ayun naman, parang hindi totaling may gusto. Parang nagpapahaging-haging lang.
1: May gusto, ibig sabihin parang ano lang, humahanga lang.
4: Oo.
1: Pero hindi naman so, siya nag-confess.
4: Oo, pero yung pinaka-worst dun talaga sa side ng mother niya.
1: Okay. Yung
4: sa first cousin niya.
1: O, anong kwento ni Sophie sa'yo? Kung ano daw ay anong plano niya, anong naramdaman niya nung nag-confess sa kanya yung first cousin niya sa side ng nanay niya?
4: Nung una natakot siya kasi syempre parang
1: ano?
4: kapag sa mga occasion, nandun yung pinsan niya.
1: Nagkikita syempre, sila. Oh.
4: Parang, dikit ng dikit, ganyan.
1: Mm-mm.
4: Tapos ito, ang sabi ko naman kay Sophie, bakit hindi mo sabihin dun sa mother mo, sa pamilya, ganyan.
1: Mm-mm.
4: Ayun, parang ang sabi sa akin ni Sophie, ano siya, naawa daw siya dun sa pinsan. Kasi
1: mm-mm,
4: wala lang ang kamag-anak sila lang.
1: Ang hirap nito.
4: Mm-mm.
1: Ngayon, anong naging payo mo dun sa kaibigan mo si Sophie?
4: Ay nga, sabi ko sa kanya na sabihin niya dun sa pamilya niya.
1: Magulang.
4: Eh ayaw nga niya kasi naawa siya dun sa pinsan niya. Baka walang matulugan, ganyan.
1: Ah, ganun?
4: Oo.
1: Anong problema ni Sophie?
4: Ayun nga, yung parang paano niya ba maano tong pinsan niya na layuan na siya, ganyan, na hindi malalaman ng kamag-anak or ng parents niya.
1: Alam mo!
4: Tapos ito pang ano, may worse pa kasing nangyari.
1: Kasi
4: nung huli sila nagkita, ni family gathering, December yun eh, last year.
1: Ano nangyari?
4: Tapos, naganap yung ano yung family gathering sa ibang bahay. So, ayun, may inuman, ganyan.
1: Oh, ano nangyari
4: nga? Sa kanila.
1: Ano? Tiga. Ano nangyari?
4: May nangyari sa kanila.
1: Ano? Si Sophie at yung pinsan niyang buo sa side ng nanay niya, may nangyari sa kanila?
4: Oo.
1: Seryoso? Bakit chismis mo lang to?
4: Hindi, kasi syempre nung New Year niya sa nabi sa akin yun.
1: Saglit, sorry.
4: Sige.
1: Inamin sa'yo mismo to ni Sophie?
4: Mm-mm, kasi isa ako sa mga pinagkakatiwalaan niya. Matagal na kasi.
1: Eh, ba't ginawento mo sa amin?
4: Hindi ko rin kasi alam yung gagawin ko sa kanya. Worry ko siya.
1: Ah, di, okay lang yan. Wag lang sabihin yung tunay niyang pangalan, okay? Okay, sige. May nangyari sa kanila. Ibig mo sabihin may nangyari, may one night stand, tama ba?
4: Yeah. Oo.
1: Oh my goodness.
4: Tapos ngayon, itong si Sophie nakatira sa Baguio. So, sabi ko sa kanya, makinig siya dito kasi para yung advice mo ba, maano niya.
1: Okay. Ang hirap naman nun. Teka,
4: tapos ang reason pa niya, kasi kaya siya nandun sa Baguio, ang reason niya, dun sa parents niya, hindi, ang sabi niya dun sa parents niya, parang mag-work siya dun sa Baguio. Pero ang totoo talaga is, parang ayaw niya makita yung pinsan niya.
1: Yun talaga ang totoong dahilan kung ba't siya pumunta ng Baguio. Hindi para magtrabaho, kundi para magpakalayo-layo dahil sa nangyari sa kanila ng pinsan niyang buo sa side ng nanay niya.
4: Mm-mm.
1: Na one night stand.
4: Oo.
1: Oh my goodness.
4: Kaya nga ako lumapit ko sa'yo eh kasi hindi ko
1: alam mo. Sorry. Kailan nangyari yung one night stand nila?
4: Ano? Christmas Eve.
1: Christmas? Christmas Eve nitong December 2025?
4: Yes. Oh, tapos sinabi niya sa akin yung nung bagong taon. Kasi umuwi na. Parang nagkakitaan kami.
1: Teka. Itong kaibigan mo na si Sophie, eh, dinatnan ba o may nabuo?
4: Buti nga wala eh.
1: Ay, boring. Wala na pag-uusapan. Lapan eh. Pero seryoso ah.
4: Mm-mm.
1: Ang tindi nun. Ang classic ng kaibigan mo ha. Teka, ano bang pagkakakilala mo dito sa kaibigan mo si Sophie? Si Sophie ba, simpleng babae? Si Sophie ba ay isang babaeng...
4: Ano? Mag-imik siya.
1: Ano?
4: Mag-imik, mahilig sa mga bar-bar, ganyan.
1: Ah, party girl!
4: Yes!
1: Certified?
4: Oo.
1: Ah! Sorry
4: kaya
1: ha.
4: Nagulat siya.
1: Sorry ah, sa mga ka-vibes natin na lalong-lalo na sa mga girls. Ito, POV ko lang naman to, tsaka sarili ko lang naman to. Si Tito Kiko mo lang naman to, ka-vibes. Hindi na siguro din nakakapagdaka na yung posibilidad na mangyari yan kasi nga itong friend mo si Sophie ay party girl.
4: Mm.
1: Tsaka nung nangyari sa kanila yun, nakainom ba to si Sophie?
4: Oo. Nagulat nga siya, parang dapat sanay na siya sa inom-inom eh. Hindi, nadala siya.
1: Patay. Yun lang. Naku po. Sino pa nakakaalam bukod sa'yo?
4: Ako lang talaga.
1: Sure?
4: Mm-mm.
1: Feeling ko hindi.
4: Kasi hindi ako sigurado.
1: O, tamo, hindi ka rin sigurado.
4: Hindi ko.
1: Feeling ko hindi lang ikaw nakakaalam. Pero well, hindi naman yan yung argumento.
4: Mm-mm.
1: Ang nakakalungkot kasi dito, umpisa pa lang, alam niya naman kung ano yung bloodline niya. Kung ano yung relasyon mm-hmm. nila nitong kanyang pisan buo sa side mm-hmm. ng nanay niya.
4: Mm-hmm.
1: Pero, kahit ba, ako lang naman to, ka-vibes ha. Sorry, Lerma, ako lang naman to.
4: Mm-hmm.
1: Kasi kung akong iinom, kung ako maglalagay, magkakarga ako ng alak sa katawan ko, ano't anuman ang mangyayari, kahit langung-langung na ako, alam ko ginagawa ko eh. Alam ko ang naririnig ko, alam ko ang nangyayari sa paligid ko. Kinabukasan pag nawala na yung amats, ikukwento ko sa'yo kung anong nangyayari. Sir! Ang ingay. Teka. Di ba? Na parang... Teka lang. Baka naman ginusto rin to ni Sophie, di ba?
4: Ayoko naman judge. Di ko alam.
1: Kasi hindi namang mangyayari ang isang bagay, lalong-lalo na, pasintabi po ha, sa mga kababaihan. Hindi naman po mangyayari ang isang bagay kung hindi rin naman natin to ginusto at hinayaang mangyari, di ba? Kasi hindi naman...
4: Sabi nga niya, pinilit lang daw siya.
1: Ay, sis! Alam nyo mga kabaisa, yung mga nanonood ngayon at yung nakikinig, ito payong ano lang to, payong kapatid, payong ka-vibes mula sa Tito Kiko mo. Yung mga kababaihan na nagsasabi, gaya nito ni Sophie, yung kaibigan mo, sorry, sinasabi niya na pinilit lang siya, kaya may nangyari sa kanila nung kanyang pinsang buo, parang kalokohan eh. Parang kahit kanino may kwento, walang maniniwala dito eh. Di ba? Parang, hello girl, 2026 na yan pa rin ang dahilanan mo. Ano yan? Bigla mo binaba yung panty mo, tapos... Di ba naupuan mo yung sausage? Isipin mo rin, di ba, sorry. Sana nakikinig to si Sophie, no? Susoplakin ko talaga to. Gigil ako dito. Diba, sana nakikinig ka, Sophie? Ang pangit tignan kahit sa ang angulo, kahit balibalik na rin mo ang mundo ninyo, ano pang i-alibay mo at ano pa ang idahilan mo, pinsan buo mo yun. Ang nanay mo at ang isa sa magulang nitong pinsan mong lalaki ay magkapatid. So ano be, Sophie, walang-wala na tayo?
5: Oh!
1: Naubusan tayo ng lalaki? Di ba? Mandagin mo, hindi lang isa. Dalawa. Eh nagkataon na natuhog siya nung una. Eh baka may pangalawahan pa to. So no, para lang makamot ka, hindi mo naiisipin kung kamag-anakan mo to o hindi, di ba? Parang, asan ang delikadesa mo, be? Nasaan ang respeto mo sa sarili mo bilang babae? Nasaan ang respeto mo sa mga magulang mo para pumayag ka na ibabay ang panty mo tapos may mangyari sa inyo? Kakainis kayo, nalulusa yung foundation ko, be? Ngayon, si Sophie pumunta ng Baguio. Nagdahilan na lang na magtatrabaho doon, pero ang totoo naman pala ang dahilan niya ay lumayo siya sa lalaki. O ngayon, nangyari na ang hindi dapat mangyari. Anong susunod na plano nitong kaibigan mo?
4: Hindi niya alam kung hanggang kailan niya itatago yun.
1: Ay, hirap ha. Alam mo, alam nating lahat to. Mga ka-vibes na nakikinig ngayon, ito mga nanonood sa ating TikTok live at sa ating Facebook page. Walang sikreto ang hindi nabubunyag. Walang pagkakamali ang masasabi mong tama hanggat hindi itinatama. Di ba? Hindi mo matatagbuhan ang isang multo ng nakaraan hanggat pinipilit mong takbuhan to at layuan. Hindi mo madidinayan. Hahabulin at hahabulin ka ng multo ng nakaraan kahit ba sa huling hininga mo. Kasi hindi naman maitatama ni Sophie to kahit sa pumunta pa siya ng Baguio, pumunta pa siya ng Bataan, ng Batanes at kung mga ibang bansa ka pa. Nangyari hindi dapat mangyari. Anong dapat mong gawin para maitama yung pagkakamali mo? At ang pagkakamaling ito ay hindi lang basta pagkakamali. Nasaan ang kahihiyan mo, di ba? Para gawin mo to. Huwag mo sabihin sa akin, Sophie, kung nakikinig ka, na ikaw ay nadala lang ng nararamdaman mo, nadala ka lang dahil kargado ka na ng alak. What the f***? Diba? Hindi dahilan yun para sabihin mo, nagawa ko lang to, pinilit niya lang ako kasi kargado na ako ng alak. Bobo yarn?
4: Kalma, Jiggy.
1: Diba? Uy! Paano na lang yung mga magulang mo? Anong mukha na lang ang ihaharap ng mga magulang mo at ng mga kapatid mo, kung meron ka mang kapatid, pag kumalat yan sa komunidad ninyo? At ang pinakamalala ba dito, Sophie, papaano na lang kung meron pang nabuo? Ano yun? May anak ka na, may pamangking ka pa? Hindi biro, di ba? Hindi biro. At hindi siya nakakatawa. Ito yung pagkakamali na sa dinami-rami ng pupwede mong magawang pagkakamali sa buhay mo, ito pa ang pinili mo. Hindi lang ito basta masasabi mong problema. Isa itong napakalaking problema. Ano ka ba naman? Para ka, di ba? Kating-kati yarn? Maubusan ng lalaki? Kahit pinsan, papatusin? Uy! Ano ba naman? In the first place, aware ka, alam mong pinsan mo yun. Alam mo na rin na nagpapahiwatig sa itong pinsan mo, sabihin na natin, ang mali dito sa kwentong ito ay yung pinsang lalaki. E di sana, si Sophie, Siya na'y nagpakatama, di ba? Mali na nga yung lalaki. Di sana, pinili niya na na sa'yo maging tama. Pero dahil gusto niya rin yung pagpapahiwatik at pagpaparamdam ng pinsan niya lalaki, kaya nagdahilan na lang siya na pinilit lang siya at langulang siya sa alak. Kalokohan yun. Alam mo, Sophie, sorry, yung mga ganitong kwento, ito yung nakakapika sa totoo. Nakakapasar. Nakakapikun.
4: Yung hour na siya pero ginawa niya pa rin.
1: Di ba? Kaya naman tayo nagkakamali sa buhay. Kaya naman tayo nakakagawa ng hindi maganda at pagkakasada, pagkakasala. Dahil choice din naman natin yun eh. Huwag niyang sabihin sa akin. Baka masampiga ako siya, di ba? Huwag niyang sasabihin.

0: Okay, tinanong ko siya kung ano, willing ka bang i-share yan? Oo daw, kasi baka nag-aset sa kanya, baka may iba pang karanas ng ganyan.
1: Ilan taon na nga to si Sophie?
0: 32.
1: Diyos ko muna, 32. Sophie, kumpleto na yung buhok mo sa katawan. Pero yung isip mo, Diyos ko naman, dinaig ka pa na mas nakababata sa'yo. El na El Yarn? Uy! Ano? Tara? Eh, buti pa yung kakilala ko si Carl eh. Kahit anong pilit eh. Wala, hindi tumatago sa mga babae sa kanya. Pero ito? Ano? May nakita ka lang nagwawasiwas ng sausage, bumibigay ka na? Matanong ko nga, sorry, ito bang si Sophie eh, okay naman yung pamilya niya, yung pinanggalingan na nanay at tatay? I mean, hindi naman ba sila broken family?
0: Hindi naman, kaya kasi walang time yung family, parang kanya-kanya sila. So, mas maraming time siya sa amin na mga kaibigan niya, ganyan. Sa akin na palagi niyang sinasabi ng problema. Eh, ayoko naman mangialam sa kanila na, ay, tita, si ano, ganito. Mas maganda kasi kumanggaling sa kanya.
1: Alam mo, dapat tong tropa mo si Sophie, huwag niya nang hintayin. Nagawa mo na ng isang beses, huwag mo nang ulitin. Di ba? Pero kung sakasakali, na mauulit pa to, eh wala na, choice niya na yan. Choice niya na. At kahit sino pa, kahit Tito Kiko mo pa ang kumausap sa kanya, mga magulang niya, eh wala na rin. Senseless na lang ang lalabas sa mga bibig namin. Dahil by choice, gusto niya yung ginawa niya. Diba? No ifs, no buts. Ang mali ay mananatiling mali. At ang isang mali ay hindi maitatama hanggat hindi itinatama. Kung nakikinig ka ngayon, Sophie, sa edad mong 32, siguro naman naiintindihan mo na to kahit Tagalog. Di ba? Mali ay mali. Huwag mo nang i-justify. Huwag ka nang mangatwiran, huwag ka nang mag-alibay. Napinilit lang ako. Nakargado lang ako ng alak, lasing lang ako. Walang tatanggap ng mga ganyang dahilanan. Siguro mas magandang gawin niya rin. Hanggat maaga pa, i-confess niya na rin to sa mga magulang niya, lalong-lalo sa nanay niya, di ba? Para mas mabigyan siya ng mas accurate, mas malawak na paliwanagan. Dahil kung sino man ang mas nakakakilala dito kay Sophie, yan ay yung kanyang mga magulang. Di ba? More than the friends.
0: Kaya lang, DJ Kiko, ang nire-reason niya talaga, ay, gusto naman niyang i-confess talaga yan. Kaya lang, iniisip niya yung pinsan niya. Na, eto, itong pinsan niya na baka walang matirhan, ganyan-ganyan.
1: Ah, sis! Wala na sa dapat pakialam dun. Ay, sus. Kakasabi ko lang eh, no ifs, no buts, wala nang dahilan, walang alibi, wala siyang pakialam kung may titirhan yan o wala. Dahil ang concern dito, pag nagkikita nga sila, nagiging marupok sila sa isa't isa, hindi po pwede. Magpinsan buo yung mga magulang nila, magkapatid. Tapos may nangyari sa kanila, ano, hihintayin pa maulit pa. So hindi na pagkakamali yung gusto na yun. Dadahilan pa na baka walang matirhan. Eh baka pag nagkataon, pati siya palayasin ng mga magulang niya. Hindi parehas silang walang matitirhan. Tapos ano, uy, malungkot ako. Kasi pinalayasin ako ni Mama at Baba.

0: Magsama na lang kaya tayo. Diba? Ano ba? Ilan taon na yung lalaki?
1: 35.
0: 35? Katatakutan niya pang mawala ng titirhan? Kalokohan? Ano yan, paslit? Yung anak ko ang 18, alam ang gagawin sa buhay eh. Yung pang 35, ano? Sari ko sakaling makausap muli tong kaibigan mo si Sophie, huwag mo na i-sugarcoat. Sabihin mo mismo yung mga sinabi ko sa'yo, ha? Ikuwento mo sa kanya. Tamo, nakakapanggigil silang dalawa.
1: Isasend ko tong itong live sa kanya.
0: O yan, ito. Itong Facebook live natin sa 92.3 FM Radio Manila, send mo sa kanya. O ikaw, Sophie, ha? Alam ko na papanood mo to. Gigil na gigil ako sa'yo. Hindi ka nakapagpigil ng gigil mo. Kaya tuloy yung mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live tsaka sa TikTok, nangigigil din talaga sa'yo nga, ni. Gustong kurutin yung FF mo. May had-had yarn. Ay nako, huwag ganun. Diba? Bago tayo pumasok sa isang bagay, sa isang sitwasyon, na hindi tayo sigurado, wag na lang nating gawin. Lalong-lalo na sa ganitong usapin ng relasyon at sa ganitong usapin ng sex. Di ba? Ang hirap nito eh. Wala na to, hindi mo na mababalik, be. Hindi mo na pwedeng i-replay o hindi mo na pwedeng i-rewind. Nagawaan nyo na parehas. At kahit sa amuntig ng anggulo, sobrang mali. Walang kinatama. Sophie, kung nakikinig ka, hindi pa huli para sa'yo na maitama mo kung ano yung pagkakamali mo. Ang mga magulang mong higit na nakakakilala sa'yo, sabihin mo na ang totoo, idetalye mo sa kanila. Dahil ang mga magulang mo ang nakakaalam kung paano ang solusyon na po pwede mong gawin. Katulungin mo ang nanay at tatay mo. Di ba? Hindi ka pwedeng tumakbo kung kani-ganino, baka lalo ka lang mapariwara. Dahil yung iba dyan, pakigingga nga kunyari. Di ba? Pero gagatunga nga pa, uy, masure ba yung pension mo? Baka pwede yung pagkikim. Mga ganon. Di seryoso. Nasa Baguio ka ngayon, lumuwas ka ng Maynila. Magtapat ka sa mga magulang mo. Humingi ka ng paumanhin ng tao sa puso. At kung masabi mo na sa mga magulang mo kung ano yung pagkakamali na ginawa nyo ng pinsan mong buo, siguraduhin mo nang hinding hindi ka na uulit. Dahil kaninong kahihiyan ba ang nasusugal? Hindi ba sa'yo? Kung meron man dito ang talo, hindi yung pinsan buo mo, hindi yung lalaki, kundi ikaw. Dahil ikaw ang babae. Mas lalo pa, hihintayin mo pa ba na maulit yung ginawa niyong one night stand tapos may mabobo? Sana kahit papano, dyan sa Baguio, nakapag-isip-isip ka kung ano ang tama at mali. Sana sa pagbabalik mo sa Maynila, may tama mo na kung ano yung mali. Bigyan mo ng respeto ang sarili mo, bigyan mo ng dignidad ang pagiging babae mo, at igalang mo yung mga magulang mo. Yun lang naman, sari. Nakakalungkot na may mga ganitong klase ng sitwasyon na pinipili nating pasukin, pinipili, di ba? Pinipili nating panindigan, nakala natin sa una masarap eh, sa una masaya. Pero hindi natin naisip yung magiging kalabasan nito. Sa tingin mo, kapag kumalat tong balitang to sa mga may kakakilala sa kanya, tingin mo, rerespetuhin pa ba tong taong to? Hindi na. Wala na. Yun na yung tingin sa kanya eh, na kahit ultimo, sarili niyang dugo, papatulan niya. Di ba? Sari, tulog ka na.
2: Ay,
1: Nandito ako. Nakikinig lang.
0: Nakaka-disappoint. Kaya para sa lahat ng ating mga kabibes, narinig niyo ang kwento ni Sophie? Maging aral sa atin ito? Isipin natin at lagi nating isa puso at isa isip na ang mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay ay refleksyon ng pagpapalaki ng ating mga magulang sa atin. At lahat ng pagkakamali ay hinding-hindi maitatama kung hindi mo aaminin ang buong puso at hindi mo gagawan ng paraan para ito ay maitama. Sari, kung nakikinig ngayon ng kaibigan mo si Sophie, anong gusto mong sa kanyang anong gusto mong sabihin sa kanya bilang kaibigan?
1: Ayun, bilang kaibigan at nakikinig palagi sa mga problema mo, ang i-advise ko lang is yung paulit-ulit kong sinabi sa'yo na sabihin mo, magkaroon ka ng lakas ng loob na magsabi sa magulang mo kasi sila't sila pa rin yung tutulong sa'yo sa huli. Hindi ako. Ako, nakikinig lang naman ako eh. Pero yung the best advisor talaga is yung magulang talaga. So sana maliwanagan ka at tama si DJ Kiko sa pagbalik mo, eh magkaroon ka na ng lakas ng loob para makapagsabi. Kasi tatagal yan eh. Yung pagtatagong, malalaman at malalaman din yan. Mas maganda kung sa ibang galing.
0: Nakakalungkot kasi...
1: Sana lesson din to sa iba.
0: Yung mo, hindi ako makapagsalita. Di ba? Parang ang hirap ng ganun eh.
1: Yung hindi nga natin kadugo, mahirap na eh. Yung pakayang may blood-related.
0: Tama. Alam mo, sari yung ganitong problema kasi magsasanga-sanga to eh. Di ba? Magsasanga-sanga yan. Maraming madadamay. Maraming madudugtong ang kwento. Mababawasan at madadagdagan. Kaya, Sophie... Naririnig mo ang kwentuhang to. Gumawa ka na kagad ng paraan para maitama yung pagkakamaling na gawa mo. Hindi ka namin hinuhusgahan na isa kang masamang tao, no? Unang-una, hindi kita kilala. Ang amin lang, nakabase lang kami sa naging kwento ng kaibigan mo si Sari. Pero again, doon lang naman tayo sa basic ng buhay. Pag mali, mali. Pag mali, itama. At pag may tama, ibig sabihin may respeto. At pag may respeto, may pagmamahal. At ano man ang gawin natin sa ating buhay, pakikitungo sa iba, kung anong ginagawa natin sa paligid natin na nakikita ng ibang tao, yan ay refleksyon ng upbringing sa atin, ng ating mga magulang. At sa nangyari sa iyong ito, unang-unang masasaktan, Sophie, ay ang nanay at tatay mo.
1: At saka sabi ko nga sa kanya...
0: Ay, di ba pala tapos?
1: Sabi ko nga sa kanya, nasabi niya sa akin. Siyempre, masasabi niya rin sa magulang niya.
0: Mm-mm.
1: Na lang siya, parang naunahan siya ng loyalty dun sa pinsan niya.
0: Loyalty?
1: Kasi diba, parang kinakampihan pa niya yung pinsan niya na naawa siya. Kumbaga ano, kumbaga, yun nga, baka mawala ng tirahan kung sasabihin yung totoo.
0: Pag nakita ko itong magpiso, kakaltukan ko itong mga to eh. Ay, nako. Nasabi na natin ang dapat na ng marinig ni Sophie. Nasabi na natin kung anong dapat. Nasa sa kanya na yan. Sophie, nasa'yo na ang bola. Kumporme na sa'yo. Kung gagawin mo ang nararapat, kung gagawin mo ang tama. Lagi mo na alalahanin, babae ka. Ang babae, nire-respeto. At para marespeto tayo ng mga taong nakapaligid sa atin, ang unang magbibigay ng respetong yan ay tayo rin. Sari, salamat sa pagbahagi ng kwento ni Sophie. Salamat
1: sa
0: iyo.
1: Thank you rin po. Oo. Sa mga advice.
0: At medyo mabigat talaga. At sana sa pagkakataon to, narinig ni Sophie o marinig pa lang niya yung mga payo natin para sa kanya. Sophie, hindi pa huli ang lahat, ha? Isipin mo si nanay at tatay mo kung paano sila masasaktan kapag pinatagal mo pa ito. Okay? Sorry, baka may gusto ka sabihin. Gusto kang batiin.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Ang seryoso kasi kanina.
0: Oo nga eh, nakakainis ka eh. Ba't tumawag ka pa kasi?
1: Hindi na worry na nga ako sa kanya. Anyways.
0: Bumati na! Baka ano pa mong kento?
1: Okay, gusto ko lang pong sabihin na happy third month, sorry, sa FMR squad. Sa FMR members, si Kuya William, si Sir Will Ilagan, si Felix, si Kuya Paulo, si Ryan Escorial, si Nay Altesa, tsaka sa lahat, at tsaka sa bago namin, si member Carlos, si Lay, tsaka si Wela, sa mga officers, kay Kuya Lawrence, kay JB, at sa mga FMR DJs, sa'yo, DJ Kiko, kay DJ Alex, kay DJ IT, kay DJ Kim, kay DJ Jaiho, DJ Chloe, at sa lahat, lalo na kay DJ Silent.
0: Yeah! Lalo na kay DJ Sigel! Yes! Basang-basa ka na naman ang bawis! Ano ba nakita mo kay Sigel? Ba't kilig na kilig ka?
1: Hindi. Ano kasi?
0: Sige, kwento na lang natin sa susunod yan, ha? Maraming yeah, salamat, ha? Maraming salamat, ha? Sari Lerma!
1: Thank you,
0: mula bye sa bye. Tugigaraw. Thank you! Tugigaraw! Mga ka-vibes, ako po, ang bigat talaga ng kwento at sana'y nakapulutan po ninyo ng aral ang kwento ni Sophie. Kwentong hindi mo talaga ma-imagine na nangyayari pala talaga sa totoong buhay. At nawa, ikaw Sophie na nakikinig ka sa amin, nabigyan ka nawa namin ng kaliwanagan ng isip at sana ay maitama mo na ang iyong pagkakamali sa lalong madaling panahon para sa iyong sarili at para sa iyong mga magulang. At sa lahat ng ating mga kabayans, kung kayo po ay merong gustong ikwento, pwede kayo tumawag sa 0954-4061-967 o magpadala kayo ng mensahe sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At sa ating pagbabalik, music pa rin! Kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot. At dito po ang SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Magbabalik pa rin tayo hanggang alas 12 ng hali. Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, The Vibes, ang lupit! 92.3 FMR Favorite Music Radio, The Vibes, ang lupit!

0: ang lupet!
1: Simula July 13, ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes, wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night! With DJ Ivy, 8 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
0: Ang lupet!
5: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
6: Init ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa Sound Trip.
0: Ang lupet!
7: Thanks.
8: Oh, narinig mo yon? Ka-vibe sa Sound Trip! Kaya naman sa Lunes ay dapat ninyong abangan ang mga paandar at bagong surpresa ng 92.3 FMR. Talagang masasabi mong ang lupet! Lunes yan ha! Abangan mo, narinig mo na! Huwag in denial!
9: In denial!
8: Tuloy-tuloy tayo sa musika at kasama pa rin ang pakulit mo dito sa radio. Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet! Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: your favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. The Vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirting.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang lupit!
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
6: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip
7: 92.3 FMR.
6: 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
8: Simula July 13, ito na ang Soundtrip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes, wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
8: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
10: Yeah.
8: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
11: Grabe na to!
8: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 8 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Soundtrip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip!
1: Ang lupet!
12: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti Soundtrip!
1: Ang lupet!

Favorite vibe.

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalinga.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo. Mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila. Idamay nyo na rin sa Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Yeah, you heard it right, DJ Kiko Kalikot. Yeah! At eto na, susunod na ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at kwentuhan ng programang Love Me, Kathy G! Kasama ng isang majusi at mamiti, Kathy G is the place to be! Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, yan ay susunod! At ito pa nga ang chismis!
3: Chismis!
2: Sa Lunes, July 13, mga ka-vibes! Aba, bagong bihis at maraming sorpresa at paandar! Ang paborito mong istasyon ng radyo, 92.3 FMR! Kaya naman abangan mo yan sa Lunes! July 13, marka mo na yan sa kalendaryo mo para hindi ka mahuli sa latest.
3: Latest!
2: July 13, ha? Talagang sobrang ma-appreciate mo to, ka-vibes. Dahil talagang certified ka-vibes sa Sound Trip ang 92.3 FMR. Ang lupet!
3: Ang lupet!
2: Kurekekek!
3: Ang lupet!
2: Ang lupet! Isa pa! Ang lupet!
3: Ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ang lupet!
2: Tama na! Ang lupet!
3: Ang lupet!
2: Grabe naman!
3: Ang lupet!
2: Talagang vibes sa Sound Trip. Inimundo ko sa sabihin. Masya, bukas ulit ha. Sa ngalan ni DJ Alex, ako po ang makulit mong tito sa radio, Kiko Kalikot. At ito ang paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibes sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes! Ang lupet! Ang oras, 11:54 na. Bye!
3: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na balita at iyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagdeklara ng Blue Alert status sa Metro Manila ang Office of the Civil Defense dahil sa bantang dulot ng bagyong Inday. Binuksan na ang Virtual Emergency Operations Center para sa koordinasyon ng mga ahensya habang inaasahang magbubukas ang physical na center sa Sabado. Nagpahanda na rin ng mga kagamitang pangresponde sa iba't ibang lugar. Ayon sa MMDA, operasyonal ang 73 flood pumping stations habang binabantayan ang 100 bahain na lugar na tinukoy ng DPWH. Batay sa PAGASA 5 AM advisory, humina na ang Inday bilang typhoon at kumikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea. Nakataas ang public warning storm signal sa Batanes or public warning storm signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Ilocos Norte at mga bahagi ng Quirino, Abra, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Catanduanes. Inaasahang lalapit pa ito sa extreme northern Luzon sa pagitan ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado naman ng umaga bago tumungo sa Japan at Taiwan, lalabas ng PAR sa Sabado at posibleng tumama sa silangang China sa Linggo, July 12.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, isinusulong sa Kongreso ang panukalang Magna Carta for Informal Economy na layong bigyan ng proteksyon ang mga sari-sari store owners, maliliit na negosyo at mga freelancers sa bansa. Iniharap ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang House Bill 3138 na naglalayong kilalanin at bigyan ng sapat na proteksyon ang milyong-milyong Pilipinong nasa impormal na sektor na walang formal na kontrata. Sa ilalim ng panukala, isusulong ang unti-unting paglipat ng maliliit na negosyo at mga independent worker tungo sa formal na ekonomiya kasabay ng pagtiyak na makakatanggap sila ng sapat na kita, serbisyong pangkalusugan at benepisyo mula naman sa SSS at PhilHealth. Layon din ang panukala na wakasan ang diskriminasyon at pang-aabuso sa mga manggagawang at bigyan din sila ng pantay na pagtingin sa ilalim ng batas at pagkalooban ng boses sa pagbuo ng mga pulisiya ng pamahalaan.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, ipinag-utos ng Department of Foreign Affairs ang investigasyon sa umunoy panghaharas kay Palace Press Officer Claire Castro sa panahon ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver, Canada noong nakaraang Linggo. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Marisa Teresa Lazaro, inatasan na ang Embahada ng Pilipinas sa Ottawa at ang Konsulado sa Vancouver na makipag-ugnayan sa mga otoridad ng Canada upang matukoy ang mga detalye ng insidente at ang mga kaugnay na batas at protocol sa seguridad. Lumaganap sa social media ang mga video kung saan makikitang sinusundan at minumura ng ilang protesters si Castro. Sa kabila nito, nilinaw ni Castro na hindi naghain ng reklamo ang delegasyon ng Pilipinas bilang paggalang sa karapatan ng mga nagpro-protesta na magpahayag na kanilang saloobin. Inamin din niya na nabigla siya sa ugali ng mga protesters ngunit pinili na lamang niyang ipagsantabi ang insidente.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uutang ka na naman? Ang lupet!
4: Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes, wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe! Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang Besyon Bayan, DJ Jaiho!
6: Yup!
4: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
7: Grabe na to!
4: Tahan! I Diva Night! With DJ ID, 8 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
8: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
8: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, a voice within. Happy, happy Throwback Thursday, everyone. Hello, ka-vibes, kamusta ka naman dyan? How's your day? Happy Throwback Thursday. Nako, baliktanaw na naman po from the past ba ang gagawin natin? Oo, alam niyo naman talaga eh, no? Hindi talaga nawawala ang pag-throwback pagdating po ng Webes. Kamusta ka naman dyan? Kamusta naman po ang araw mo? Nako, ha, syempre, medyo in some areas, hindi okay dahil sa malakas na pag-ulan, ayan, dahil po sa bagyo, yung mga binabaha po, nako, ingat-ingat po tayo, ka-vibes, ha? But, syempre, Thursday na naman po, kasama nyo na naman po ako, ang gabay nyo sa usaping pag-ibig, Cathy G, and welcome to Love Me, Cathy G, hanggang alas 3 po tayo ulit, sama-sama na naman, ka-vibes, magkarinigan na naman po tayo sa panibagong problema na akin pong ibabahagi sa inyo, ayan, ha, alam nyo, eto na naman tayo sa mga storyang minsan talaga may mga desisyon na ginagawa tayo na hindi dahil wala na tayong pagmamahal, kung hindi dahil hinayaan nating manalo ang isang kahinaan at that moment, diba? Minsan dahil sa lungkot, dahil sa pagod at matagal ng pagkakalayo, nakakapag-desisyon tayo na hindi natin naiisip kung may masasaktan ba o wala. And madalas, yung mga maling desisyon na yan ay nangyayari sa mga alam mo yun, yung mga magkalayong lugar, yung mga long distance. And ilang pamilya na kaya ang nasubok, ka-vibes, dahil sa pangingibang bansa. Ito na naman ang story ng pangingibang bansa. I remember last week lang, meron tayong binasa coming from an OFW in Saudi. And this one, ilang mag-asawa na daw ang araw-araw na lumalaban sa distansya, umaasa na sapat ang tawag sa telepono, video call, at yung mga pangakong konting tiis na lang, makakauwi na rin ako para manatiling buo ang kanilang samahan. Diba, nakakalungkot din minsan na parang kailangan talaga magtiis. Kailangan talagang panindigan yung naging desisyon dahil yun ang kailangan. At sa gitna po ng lungkot, papaano kung may dumating na taong handang makinig, handang magbigay ang support at punan yung kakulangan ng sandali? Hanggang saan ang hangganan ng pagiging mahina ka, vibes? Mahina ka ba? At kailan nagiging pagtataksil ang isang desisyon na nagsisimula lang sa paghahanap ng pansamantalang ginhawa? Ito na naman po tayo. Mukhang masyado meron na naman mga high blood din, maiinis. Sinasabi ng iba kasi, di ba, na madaling humingi ng tawad kapag nahuli. Pero papaano kung ang pinakamahirap ay yung pag-amin dahil alam mong ikaw ang sumira sa tiwalang buong-buo mong ipinangako noon? Ako, parang si kuya lang to kanina. Nakausap ko yung kuyang driver. Ayan, ha. At papaano kung sa bandang huli, saka mo lang ma-realize na ang pinagpalit mo ay siya palang tunay na magmamahal sa'yo? And today, ka-vibes, isang kwento na naman po ang magpapaalala sa atin na ang bawat decision ay may kapalit at ang bawat pagkakamali ay may taong nasasaktan. Diba? And hanggang saan ang kayang isugal ng isang tao para sa pansamantalang kaligayahan? Ito kasi tayo pag nakakaramdam tayo ng happiness sa isang tao, ay nakakalimot, diba? At kapag huli na ang lahat, may natitira pa bang pagkakataon para itama ang yung maling landas, ka-vibes? Nako, abangan nyo na po ang ating story for today na syempre babasahin ko po yan maya-maya lang po. Meanwhile, saying hello muna syempre sa mga ka-vibes po natin na nakikinig po. Syempre sa kanila pong mga tahanan na po ngayon, nakatutok na po sa mga nasa opisina, ayan, sa mga kumakain, sa kanila mga karinderyang paborito, sa mga restaurant na paborito nyo, habang nasa kitchen, naghihiwa, ayan, nakikinig, diba? And sa mga ka-vibes din po natin nasa lansangan, ayan, mag-iingat po kayo dahil hindi po natin alam ang bigla na lang uulan, ayan, at syempre nga dahil din sa typhoon, although humina na po yung super typhoon, but yet kailangan pa rin po nating paghandaan yan, ka-vibes. At kung nasaan ka man ngayon, ka-vibes, sa mga OFWs po natin, another story for you guys, this one dito po sa Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! Love ni Cathy G po, inyo pa rin pinapakinggan. Sa mga oras na ito, Ka-Vibes, haplos, oo, sabay natin nga haplusin ang langit. Pakisabi sa paghaplos sa langit, ha. Oo, ipagdasal ang mga dapat ipagdasal. Kamusta ka naman dyan, Ka-Vibes? Naku, ito po ang ating Cathy G, sa araw na ito. Maari bang maging pag-ibig ang relasyong nagsimula sa pagtataksil? Naku, kapit na kayo, Ka-Vibes. Dahil ang ating po katanungan ay, naku, sigurado na namang magpapa-imbier na sa inyo. Mapapainom kayo ng water dahil ang story na babasahin natin coming from Dan. Ano nangyari, Dan? While reading the story of Dan, ako po, sabi ko, good luck, Dan. Pero I'm sure marami naman po talaga na aminado na mali yung kanilang ginagawa. But still, parang Cathy G, it's hard to resist, Ka-Vibes. It's hard to resist nga ba ang isang temptation? Ano bang masasabi mo dyan? Mahirap ba? Ikaw ba minsan ka na ba na-tempt? Anong ginawa mo? Diba? Yung ganun eh. Kasi yan ang mga common excuse na mga tao na na-tempt sa isang relasyon or na-tempt sa isang tao na nasa relasyon. Yung mga ganun bagay, nako, nakakawindang. Kaya naman, bago pa mawindang ang araw mo, Ka-Vibes, lalo pa nating windangin sa story natin sa atin ni Dan. Diyan ka lang. Huwag kang bibitiw, ha? Salo na po sa mga nakikinig po. Diyan po sa atin, sa mga nakikinig sa kanila mga radyo sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, at ganun din po sa 97.5 Jensan. And of course, sa 89.5 FM Davao del Norte at 101.9 Davao. Ka-Vibes, nako. Kapit-bisig at hawak kamay po tayo at abangan ang story ni Dan dito po sa Love Me Cathy G. And also, hello muna to Kuya Gualberto Jr. ng Red Mirage, nagatid po sa akin. Hello po. Yan, maraming salamat. Natuwa naman ako noon na nagulat sa inyo at ako yung inyong pinapakinggan at inaabangan yung program ko, ha. Salamat po, Kuya Gualberto. Mag-iingat po kayo, ha, sa inyo pong pagbiyahe. And syempre, saludo sa inyong tatlong anak. Ayan. Ka-Vibes, kapit ka lang. Huwag kang bibitiw. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes ang lupet. Oras po natin, 12:52 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
6: Smart.
5: Ang galing for everyday.
4: Yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS 92.3 FMR,
8: Favorite Music Radio.
2: Ka-Vibes.
3: Ang lupet.
2: Love me.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet kahit kailan. Yan ang kadalasang sinasabi ng taong nagmamahala na kahit kailan hindi kita iiwan, kahit kailan hindi kita pababayaan. The normal and usual statement ng mga taong nagmamahalan or yung kapag ikaw ay nililigawan pa lang at sinasabi sa iyo na gusto ka niya, na mahal ka niya, 'di ba? Kahit kailan hindi kita iiwan, promise 'yan. Pero ano na nangyari? Nasaan na siya ngayon? Nasa iba na, 'di ba? Yung mga ganun na linyahan. Maari bang maging pag-ibig ang relasyong nagsimula sa pagtataksil? Nako po. Istorya po ng pagtataksil ba ang ating maririnig ngayong araw na ito, Ka-Vibes? Yan na po inyong pakaabangan. Of course, in just a short while ang story na po ni Dan ang inyo pong maririnig. Sabi nga 'di ba? Minsan, ang sinasabi natin, nadala lang naman ako, Cathy G, hindi ko naman sinasadya, hindi ko naman ginusto eh. Talaga ba? Talaga bang may mga ganon? Hindi ba natin sinasadya? Talaga bang hindi natin ginugusto? Pero paano nga kung dumating sa point na meron talaga, nagkaroon talaga ng temptation, papaano mo sasabihin yan sa taong mahal mo? Totoong nagmamahal sa'yo. Papaano mo sasabihin yan sa taong nagtitiwala sa'yo? Abangan nyo na po ang story ni Dan. Sabi nga ng Lobo eh, Cathy G, problema ko ngayon dito sa pinasok kong temptation. How can I tell doon sa taong mahal ko na niloko ko siya? How can I tell her, Cathy G? Please help me. Story of Dan, dito po sa Love Me, Cathy G.

This love letter is from Dan. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Alam kong marami ang magagalit sa akin sa ibabahagi kong ito. Ang hinihiling ko lang po ay isang pagkakataong mailabas ang bigat na matagal ko nang pasan at makahingi rin ng payo mula sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong Dan, 32 years old, from Albay. 5 taon na kaming kasal ng asawa kong si Sheila Cathy. At biniyayaan kami ng isang napakagandang anak na babae na 2 taong kulang pa lang. Cathy, malayo ang aking pamilya dahil nagtatrabaho ako dito sa Quezon City sa isang BPO company. Naiwan naman sa Albay ang mag-ina ko. Dahil sa mahal ng pamasahe at sa layo ng biyahe, minsan 1 beses lang sa loob ng 1 buwan ang pagkakataong makakauwi ako. Or nakakauwi. Kasi hindi naging madali ang setup namin bilang mag-asawa. Pero kahit magkalayo kami, masasabi kong maayos ang relasyon namin. Wala kaming malaking problema, Cathy. Kung meron mang kulang, iyon ay ang oras at presensya namin sa isa't isa. Walang araw na hindi ko namimiss ang asawa at anak ko, Cathy. Kasi kahit halos gabi-gabi naming or kaming nagbi-video call, ay araw-araw kaming nag-uusap. Iba pa rin pala talaga ang mayakap mo ang taong mahal mo. Kapag sobrang nangungulila ako, Cathy, ibinabaling ko na lang ang sarili ko sa trabaho. Nag-o-overtime ako para mas makaipon dahil pangarap kong balang araw ay madala ko rin dito sa Quezon City ang mag-ina ko nang hindi na kami magkahiwalay pa. Pero hindi ko na alam na bago pa man matupad ang pangarap ko na yon, ako rin pala ang sisira nito. Isang araw, nagkaroon ng team building ang department namin sa Zambales. Hindi naman talaga ako mahilig sumama sa mga outing, Cathy, dahil mas gusto ko sanang magpahinga na lang. Pero dahil mapilit ang mga katrabaho ko, napapayag din nila akong sumama. Doon ko na unang nakilala si Angel, ang bagong empleyado sa department namin. Masayahin siya, palabiro at madaling pakisamahan. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong naging masaya ang kwentuhan, Cathy. Hanggang sa hindi ko na malayang naparami na pala ang nainom kong alak. Pagmulat ko kinabukasan, magkatabi na kami ni Angel sa isang kwartong hindi ko na matanda ang pinasok namin. Pareho kaming walang saplot. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pinanghawakan kong prinsipyo bilang asawa. Sobra ang konsensyang naramdaman ko, Cathy. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Akala ko isang malaking pagkakamali lang yon na hindi na kailanman mauulit. Pero hindi. Ang isang gabing hindi dapat nangyari ay nasundan pa, Cathy. Hindi lang minsan or 2 beses, unti-unti itong naging lihim naming 2. Dahil sa parehong tawag ng laman, ginagawa namin yon madalas pagkatapos ng trabaho ng patago, Cathy. Laging siguradong walang makakakita dahil alam naming pareho na mali ang ginagawa namin. Alam na mga katrabaho namin na pamilyado na ako habang si Angel ay single. At yon ang isang bagay na hindi pwedeng mabunyag. 6 na buwan ang lumipas, Cathy. Nung una, malinaw ang usapan namin. No feelings attached. Walang pangako. Walang commitments. Walang pag-ibig. Tanging katawan lang ang habol namin sa isa't isa. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman ang mga bagay na hindi ko dapat maramdaman. Sa bawat pagkikita namin, usap at sa bawat sandaling magkasama kami, nahulog ako, Cathy. At ang mas masakit, aminin, unti-unti ring nawawala ang dati kong pananabik umuwi sa amin sa Albay. Mas pinili kong gugulin ang oras ko kay Angel kesa sa pamilya kong matyagang naghihintay sa bawat pag-uwi ko. Patuloy pa rin akong nagpapadala ng pera sa asawa ko. Patuloy pa rin ang chat at video call. Pero ang hindi niya alam, halos lahat ng sinasabi ko sa kanya ay pawang kasinungalingan na.
At dahil nagtitiwala siya sa akin, hindi man lang niya ako pinaghinalaan, Kathy. Lalo tuloy akong naging kampante sa ginagawa kong kalokohan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na kayang itago ang tunay kong nararamdaman. Matapos ang shift namin, niyaya ko si Angel na mag-check-in sa isang motel. At pagkatapos ng gabing yon, buong tapang kong sinabi sa kanya ang lahat. Sinabi kong mahal ko na siya. Nahanda kong iwan ang asawa at anak ko. Na kaya kong sirain ang aking pamilya para lang magkaroon kami ng totoong relasyon. Akala ko, pareho kami ng nararamdaman. Pero mali pala ko, Kathy. Diretsahan akong sinagot ni Angel na hindi raw niya ako mahal. Kung para sa akin ay pag-ibig na ang namamagitan sa amin, para sa kanya hanggang kama lang daw ang lahat-lahat. Noong gabing yun, doon ko rin nalaman na meron pala siyang live-in partner, Kathy. At mahal na mahal niya daw ito. Inamin niyang pumayag siya sa setup naming dalawa dahil madalas nawala ring oras ang partner niya para sa kanya. Ako raw ang naging pansamantalang pumuno sa kakulangan ng tunay niyang mahal. Pero hindi kailanman ang taong pipiliin niya. Masakit tanggapin na sa akin ang katawan niya pero ang puso niya ay may iba nang nagmamay-ari, Kathy. Gayunpaman, hindi pa rin doon natapos ang relasyon naming dalawa. Kahit alam niyang mahal ko na siya, kahit alam kong wala akong maaasahang kapalit, patuloy kong hinintay ang araw na baka sakaling magbago ang isip niya. Pero habang tumatagal, mas lalo namang kinakain ng konsensya ang natitira kong pagkatao. Madalas kong maisip ang asawa ko, ang babaeng nagtitiwala sa akin, ang anak kong lumalaki ng malayo sa kanyang ama. Kathy, karapat dapat pa ba akong tawaging asawa? Karapat dapat pa ba akong tawaging ama? Kathy, minsan hindi ko na alam dapat kong gawin. Aaminin ko ba kay Sheila at hihingi ng tawad kahit alam ko ang posibleng mangyari? Or ipagpapatuloy ang pag-aantay kay Angel na baka sakaling magbago ang isip niya. Hanggang dito na lamang po, Kathy, at maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ang aking kwento. Umaasa po ako na sa pamamagitan ng inyong mga payo at opinyon ay magkakaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. God bless you and your program, Kathy. Maraming salamat. Lubos na umaasa at nagmamahal.

Alam nyo ka, vibes, sa bawat desisyon na ginagawa natin, tama man yan o mali, choice pa rin natin yan, ba? Diba? Kung pinili natin na nagkamali tayo, it's our choice. Kung pinili natin na maging tama tayo, it's always our choice, ka-vibes. Hindi natin pwedeng sabihin na, Kathy G, wala naman akong choice eh, kaya ito na lang ang ginawa ko. Meron at meron, kung gugustuhin mo lang, ba? Diba? Ang nangyayari kasi sa atin, nagiging excuse na lang natin yan, choices na yan eh. Nagiging excuse na lang natin kapag may ginawa na tayo mali, sasabihin natin, wala kasi akong choice eh. Talaga ba? Talaga bang wala kang choice? O ayaw mo lang piliin kung ano yung tama? Katulad na lang nitong dalawang ito, katulad na lang ito si Dan na talaga namang hina-high blood tayo, di ba? Oo, Dan, may patanong-tanong ka pa, may paikaw sana ka pa, di ba? Parehas kayo eh, parehas kayo nitong itong na-meet mo na girl na parehas kayong nangate. Imagine that, parehas kayong committed. Alam nyo na nga na may mga tao kayong masasaktan, yet pinili nyo pa rin yung tawag ng laman. Pwede nyo bang gawing excuse yun na sasabi, Kathy G, okay lang eh, diba? Nagkamali kayo at first. Okay na yon, hindi na sinasadya. Hindi, na ulit pa eh. So, ginusto nyo rin talaga yung ginagawa nyo. Kaya huwag mong sasabihin na wala kang choice dahil ginusto mo yan. Kasi kung meron kang choice at hindi mo na gusto, matututo ka na doon sa pagkakamali sa una pa lang eh. Pero hindi eh. Inulit nyo pa. Paulit-ulit pa, ba? Diba? At anong sinasabi? O ano nangyari ngayon? Doon sa paulit-ulit na nangyari sa inyo. May napala ka ba, Dan? Wala. Kasi ano nangyari? Hindi ka pala gusto. Hanggang kama ka lang daw, Dan. Pero hindi ka niya gusto para mahalin. Ang sakit kaya nun, para kang sinampal ng bonggam-bongga dahil alam mo sa sarili mo na hanggang dun ka lang. Hanggang dun lang yung pagtingin sa'yo. And paano mo masasabi na masaya ka kung alam mong may nasasaktan kayong mga tao, di ba? Masaya ba kayo sa ginagawa nyo? Masaya ba kayo na habang kayo ay nagra-rock and roll na hindi ko alam kung ano man yung gusto kong sabihin, di ba? Habang kayo dyan ay nagkikilitian na dalawa sa kama, alam nyo ba na may mga taong naniniwala na akala totoo yung mga sinasabi nyo? Ang sakit para sa kanila. Hindi mo man sinasabi, hindi mo man nakikita, hindi man nila nakikita literal yung pananakit nyo. Pero, ang sakit pa rin nun para sa kanila. Ba? Diba? And ano nga ba dapat mong gawin? Sabi ni Dan, ang question mo, Kathy G, hihantayin ko ba si Angel kahit sinabi niya na sa akin na hindi niya ako mahal? Baka naman magbago isip niya, Kathy G. Or sasabihin ko bang totoo sa asawa ko? Ano ba sa tingin mo? Katulad nga ng sabi ko, it's your choice. Kung gusto mong itama, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa. Diba? You still have a choice at hindi mo na kailangang itanong

Mama nor mali, still our choice, ka-vibes. Paano nga ba daw sasabihin nitong si Dan sa kanyang asawa? Ayoko rin siya masaktan, Cathy G. Talaga. Ka-vibes, payuan po natin siya, 0927-384-8639 or siyempre, pwede po sa aming Facebook page, 92.3 FMR or my FB page, DJ Cathy G. Talagang there's no easy way to break somebody's heart, lalo na kung yung pinakita naman sa yung pagmamahal ng taong yun ay totoo. Paano mo nga ba siya sasaktan? Diba? Paano ka nga ba babawi, ka-vibes? Payuhan po natin si Dan dito po sa Love Me.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet. Hold me in your arms. Yan po ang gustong sabihin ni Dan dito sa kanyang naging babae. Ayan ha, dahil nga po nalayo siya sa kanyang pamilya. Siya po ay nasa dito sa Manila, nasa Albay naman, nasa Quezon City ang siya nagtatrabaho at ang kanya pong pamilya ay nasa Albay. Akala niya okay ang lahat dahil wala namang problema at first dahil okay naman ang communication nila ng asawa niya. Thank you sa new technology dahil nakapag-usap na ang dalawang tao kahit magkalayo. Pero hindi yun napipigil ng mga taong may ibang hangarin. Hindi napipigil ng temptations kahit pa may mga new technologies na po pwede mo makausap yung taong mahal mo. Diba? Katulad na lamang nitong si Dan, ayun, malayo sa pamilya, natukso sa kasamahan sa trabaho, nung una alam nang may mali, pero hindi napigilan. Kathy G, akala ko hindi na mauulit, pero naulit. At ang masaklap nito, hindi ako gusto pala nung taong mahal, yung taong natututunan ko ng mahalin, yung taong gusto kong ipagpamlit sa pamilya ko dahil gusto niya lang ako, gusto niya lang ang katawan ko, gusto niya lang na magkasama kami sa kama, pero beyond that wala na dahil mayroon ding ibang gusto at minamahal yung taong gusto niya. Napaka-komplikado ng ating letter for today, grabe ha. Pero maari ba maging pag-ibig ang relasyong nagsimula lang sa pagtataksil? Alam niyo ka-vibes yung tinatawag na forbidden attraction effect. Pwedeng lakas ng romantic feelings yan. According to American Psychological Association, kapag yung isang relasyon kasi ipinagbawal or may malaking hadlang, mas tumitindi yung excitement at yung attraction. Oo, ganun na nangyari dahil nga sa novelty risk, pero hindi ito garantiya na pang matagalan yung pagmamahal. And yung guilt, pwedeng magmukhang pagmamahal yan. Oo, Mitch, ha? Pero kapag masakit ang, nakasakit ka ng isang tao, Mitch, tandaan mo, pwede siyang maging sobrang maalaga or committed bilang paraan para mabawasan yung guilt. Hindi dahil mas malalim ang tunay na pag-ibig. Di ba kung minsan pag may nakakagawa ng kasalanan sa inyo, siguro may kasalanan to, kaya ang bait. Di ba may mga ganon? Yun. O, kapag ikaw bumait ka dun sa, alam mo na, may ginawa kang kasalanan, Mitch, ha? Ayan, and yung tinatawag po na infidelity, isa po yan sa pinakamalaking reason ng pagkawala ng tiwala sa relasyon, ha? Kahit magsimula yung bagong relasyon sa matinding passion and trust, kadalasan pa rin nananatiling malaking hamon dahil nga po yung parehong partner na minsan ang nagkaroon ng pagtataksil. Kapag parehas kayo na nagkaroon na, alam nyo yun, meron eh, nasubukan nyo na magpa-tempt sa iba eh. So there's a tendency na baka maulit. So ang laking hamon para sa inyo yun na paano nyo pipigilan yung sarili nyo, diba? Oo, naranasan mo na ba yan, Mitch? Oo, diba? Raymart Sapion says, uy, this one is a new namer from text line. Ah, pasabi lang. Okay, sige. Nakikinig po ako sa inyo palagi from Montreal, Canada. Wow. Hello po sa mga ka-vibes po natin dyan sa Montreal, Canada. Oo, sana narating din natin yung Montreal. Actually, malapit yan dun sa ano eh. Hindi ko alam ah, if Winnipeg is close to Montreal. Pero ang ganda. Oo. Ayan, I hope. Ang ganda na ng weather today ngayon doon. Hindi na siya snowing. Ang ganda po ng music list niya. Salamat. And shoutout kay Angel Mines? Braun? Angel Mines Braun, pasabi po, I love you, sabi ni Raymart Sapion. Nak, sweet naman. Sana ganyan lagi, ah. Huwag magpapatemp, ha, Raymart Sapion. Thank you so much. And this one, sabi ni Annie, Kathy G, ramdam ko yung high blood mo doon sa sender. Totoo ba? Kayo ba hin-high blood? Hello po, dear Kathy G, sabi from Facebook Live, nakaka-high blood naman po yung story talaga. Hindi po maaring pag-ibigyan dahil alam nila pareho na may pananagutan po sila sa family, kalibin ng babae. The best way, itigil na. At huwag nang ulitin dahil mas lalo sila magkaka-problem, lalo na pag nahuli sila. At yung pagtataksil is a choice po talaga. Ginusto nila parehas yan eh. So stop din, focus na sila sa mga sarili nilang obligation. Ganun lang po, o, diba? Miss Girlie, bakale, uminom po ba kayo ng water? Mag-water ha, para hindi hina-high blood. O Kuya Gualberto, ayan, ang in-drive, kamusta po? Napainom din po ba kayo ng water? William Mortel says, sa tingin ko po hindi kasi bakit kailangan pa niya magtaksil para makahanap ng bagong pag-ibig ulit? Hirap po ng pagtataksil sa relasyon. Dagdag ko lang pa, paano po niya sasabihin sa asawa niya yung may karelasyon siyang iba besides sa pamilya niya? Siguradong gulo po yan. Meron at merong paraan. Sabi ko nga, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, napakaraming dahilan. Maari ba maging pag-ibig ang relasyon nagsimula sa pagtataksil? Sabi ni Miss Altesa, tukso nga naman, laging nandyan yan. Dapat mong gawin, kalimutan mo na, ituon ang sarili mo ang pansin sa totoong nagmamahal sa'yo at yun ang iyong asawa. anak. Walang idudulot na mabuti kung ipagpapatuloy mo pa ang minsang pagkakamali mo. Magdasal ka, ha? Humingi ka ng tawad sa Panginoon at ganun na rin sa iyong asawa, 'di ba? Iwasan mo na siya at walang maidudulot na mabuti yan sa relasyon nyo sa inyong mag-asawa. Ayan, walang kamalay-malay yung asawa mo, niloloko mo na. O, 'di ba, Miss Altesa? Inom ka rin po ng water, ha? Gusto sa mga hinay blood po sa ating story for today. Inom lang ng water. Ayan, Miguel Gamutia, Jericho Mission, Randy Santisas and Coach Every Day. And of course, syempre, sa inyo pa pong mga reaksyon at payo, we still have time, 0927-384-8639. Saying hello to Tatay G, Nanay Siya, Ate Nikki, and Nanako. Thank you so much for listening, Ka-Vibes. Ito po ang Love Me, Kathy G, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet! Oras po natin, 2:27 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. Love Me, Kathy G.
2: Ang lupet!

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet, over the mountains and over the sea. Kung mahal mo talaga ang isang tao, kahit na magkalayo kayo, hindi ka gagawa ng paraan at hindi ka gagawa ng bagay na ikasasama at ikasasama ng loob niya at iskasisira ng inyong relasyon, diba? Maari bang maging pag-ibig ang relasyong nagsimula sa pagtataksil? Again, ang ating pong story, inyo pong napakinggan kanina, ang story po ni Dan ay binahagi po sa atin, si Dan na nalayo sa pamilya niya, nung una okay naman hanggang sa natemp itong si Dan. At syempre, hindi lang naulit ang isang pagkakamali, hindi lang isang beses ang pagkakamali, kundi naulit ng naulit ng naulit. Kaya naman, ka-vibes na ko ha. Alam nyo, ang trust ay mas mahirap buuin kaysa ibalik ka vibes. Kapag nasira na kasi yung tiwala, mas matagal yung process ng rebuilding kaysa sa unang pagbuo. Kaya kahit pareho ng seryoso ang dalawang tao sa relasyon. And alam nyo po ba na posible maging successful ang relasyong nagsimula sa pagtataksil, pero bibihira ito mangyari ng walang matinding pagbabago. And according sa relationships experts, ay kailangan ng tunay na accountability, transparency, and emotional maturity ha. At consistent ang effort para magkaroon ng healthy relationship. Kasi 'di ba, yung iba naman, meron talaga 'di ba, yung niloko tapos naging nanloko sila, hindi napunta sila sa panibagong relasyon at make sure nila na hindi na masisira yung relasyon at hindi na maulit yung kanilang mga pagkakamali. Sabi ni Erwin, hello Cathy G and sa SCOG, ayan, Solid Cathmac Official Group. Salamat ha. And to answer the question po, oo, pwede naman. Pero hanggang umpisa lang at saglit lang. Gaya nitong sa sender, hindi pa nag-uumpisa, busted na agad siya, di ba? At tandaan natin na anumang bunga ng kasamaan na hindi nagtatagumpay at hindi nagtatagal kailanman. And for the sender, mainam pong aminin sa asawa ang nagawang kasalanan at ayusin niya ang kanyang sarili upang nang sanggayon ay maging maayos ang kanilang samahan bilang isang pamilya. Dahil may kasabihan po tayo, ang pagsasama

0: sabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Thank you so much, Erwin Velasco, candidate number 5. Hindi, just. Thank you, Erwin Velasco, at syempre sa mga kasamahan mo at ka-vibes natin dyan sa Novaliches. Thank you so much, ka-vibes. At sa lahat po, again, ang mga nakinig at nag-effort at nagbigay po ng reaksyon at payo for Dan, maraming salamat po, ka-vibes. Alam nyo, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nararamdaman yan, diba? Bagkus ito ay pinipili araw-araw at hindi hinahayaang makasakit ng damdamin ng taong nagmamahal sa kanya. And for you, Dan, lagi mong tatandaan na ang kaligayahan na nagsimula sa mali ay pwedeng matapos din sa mali. Choose your family. Sabihin mo yung totoo sa asawa mo. Yes, masasaktan siya, pero mas masasaktan pa siya pag hindi mo sinabi yung totoo, 'di ba? Hindi pa huli ang lahat para itama ang mga pagkakamali mo eh. Choose the right path, Dan. But be ready, of course, dun sa mga consequences. Hindi naman ganun kadali natanggapin ang isang pagtataksil, 'di ba? Yun lalo na kung wala namang siyang ginawang masama sa iyo at pinagkatiwalaan ka ng buong buo. You know what? You can't rewrite the past. But you can choose the next chapter with honesty and faithfulness. Thank you so much for sharing your story with us, Dan. At sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FMR or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Webes. Until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo. Siyempre dito sa Love Me Cathy G para sa panibagong problema at storya na amin pong iahatid sa inyo. Ako po si Cathy G, ang tabayanan ng susunod na programang Banana Crew. Dito lamang po yan. Siyempre makasama niyo mo sa tambalang Jai Klong dito lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:49 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet! Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
6: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Naniniwala ang kampo ni Lady Representative Martin Romualdez na napipilitan lang si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan na iugnay ang dating House Speaker sa flood control scam. Ayon kay Ali Fajardo, tagapagsalita ni Congressman Romualdez, wala namang ibinibigay na anumang ebidensya o pahayag ni Bunoan laban naman sa dating leader ng Kamara. Ito'y kahit mahigit isang taon na ang investigasyon. Dagdag pa ni Fajardo, tila nagiging biruan na lang nila ito dahil wala nang naisasampang ebidensya o kaso laban sa dating House Speaker. Posibleng niya na maraming iniisip si Bunoan at kabilang dyan ang posibilidad na ilipat siya sa regular na kulungan. Naniniwala ang kampo ng dating Speaker na nais lang punan ang tinatawag na malinaw na evidentiary gap laban naman kay Romualdez.
2: FMR News Break.
6: Samantala, sa iba pa ang mga balita, formal nang kinasuhan ng Manila City Prosecutor's Office ng cyber libel ang dating Cavite 4th District Representative na si Francisco Kiko Barzaga sa Manila Regional Trial Court. Ugat ng kaso ang reklamang inihain ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano kaugnay sa isang online post ni Barzaga na nag-uugnay sa mga miyembro ng National Unity Party sa umano'y pang-panunuhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon. Ayon sa paratang, ang umano'y pondo ay para suportahan ang pagiging speaker ni late 1st District Representative Martin Romualdez na mali namang pinabulaanan ni Valeriano. Batay sa investigasyon, nakita ng mga piskal na may prima facie evidence ang kaso at posible may paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Pinayagan naman ang akusado na maghain ng kanyang depensa bago isamba ang kaso at inindakda ang piyansa sa lagang 10,000 piso.
2: FMR News Break.
6: At sa ating panghuling balita, hinikayat ng MMDA ang mga mall operators sa Metro Manila at iba pang probinsya na buksan ang kanilang mga parking spaces para sa mga pribadong sasakyan habang nananatili ang banta ng Bagyong Inday. Nakasaad sa memorandum ni MMDA Chairman Don Artes na ang mga mall, lalong-lalo na sa mga apektadong lugar, ay gagamitin bilang pansamantalang ligtas na paradahan para sa overnight parking simula Huwebes ng gabi hanggang sa paglabas ng bagyo sa Sabado. Bagamat humina na ang Inday, inaasahan pa rin ang malakas na ulan at hangin sa bansa. Habang nasa signal number 2 sa Batanes at signal number 1 ang hindi bababa sa 12 probinsya sa Northern Luzon. Sinabi naman ng MMDA na mahalaga ang kooperasyon ng mga mall operators upang maprotektahan ang buhay at ari-arian habang ibabahagi sa kanilang social media ang mga anunsyo para sa mas malawak na impormasyon. Nauna nang inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na maghanda sa posibleng pinakamatinding epekto ng bagyo.
2: FMR News Break.
6: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
6: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
6: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
6: Ah!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa Soundtrip
1: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Yeah. Sa sound trip!
1: Ang lupet!
2: Simula July 13.
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 8 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa trip!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
3: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
4: 92.3 Banana Crew's number 10.

92.3 Banana Cruise number 2.

0: ang Nana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FMR Kabayan.
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio ang kantang gusto mong makasama sa countdown. Ito ang
2: Banana Crew Daily Top 10 Hits. Banana Crew Daily Top 10 Hits.
3: Banana Crew 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The Vibes
2: mismo.
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The Vibes
2: ang lupet!

0: na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Nominado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet! Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: Ito na ang inyong kabahin sa Sound Trip 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Kabibes.
0: Ang lupet.
2: July 9, 2026, Huwebes. Nakataas na po ang signal number 2 sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Inday. Kaya ingat po mga karangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
3: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
3: Dandang residente apektado ng baha at landslide sa Bukidnon at Maguindanao del Sur dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Bulkang Kandaon sa Negros muling pumutok. Pagsalang ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte magpapatuloy sa susunod na linggo. Iba pang insidente ng school violence na itala ng Department of Education matapos ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban.
2: Naghahanda na ang mga ahensya ng pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa bansa. Ibinaba na sa typhoon category ang bagyo, pero palalakasin nito ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
4: Puspusa na ang paghahanda ng Office of the Civil Defense at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa bagyong Inday. Ayon sa OCD, kabilang sa mga lugar na itinaas sa yellow warning ang Metro Manila, kung saan inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng pag-ulan.
5: Ang Metro Manila po kasi, ang NCR, ano, ay mababa yung threshold, kumbaga, no? Kahit 50 to 100 millimeter lang ito, yung yellow warning na rainfall po, ano? Eh, may mga areas na tayo dito na binabaha. Kaya dapat po talaga nakahanda itong ating mga barangay dito sa mga NCR.
4: Kahapon, nagsagawa ng pagpupulong ang Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council. Sa panayam ng DZMM kay Mayor Francis Zamora, presidente ng Metro Manila Council, nagsagawa na ng iba't ibang paghahanda ang mga mayor sa Metro Manila.
6: Gaya po ng paniniguro ng ating pumping stations po ay operational lahat. May mga operators po tayo 24 hours a day. May crudo at gumagana po ito. Naglinis po tayo ng ating waterways, ating mga drainage systems, ating mga ilog at creek upang dumalay mo po ang tubig.
4: Ayon pa kay Zamora, nakahanda na rin ang mga evacuation at rescue equipment. Gayon din ang mga food boxes sakaling kailangang lumikas ang mga residenteng maaapektuhan.
6: Nagputol na rin po tayo ng mga puno at mga sanga na sa tingin natin na posibleng bumagsak. At lahat po yan ay ginawa na ho natin even a few days before pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong Super Typhoon Inday.
4: Pagamat ibinaba na sa typhoon category ang bagyong Inday, sinabi naman ni OCD spokesperson Junie Castillo na hindi ito dapat ipagsawalang bahala.
5: Dahil nga pinalalakas po yung habagat, kaya po magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan po.
4: Samantala, naka-orange warning naman ang Occidental Mindoro at Antique at inaasahan ang 100 to 200 millimeters na pag-ulan. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto, maingat at manatiling updated sa lagay ng panahon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
3: Nabalot ng usok at abo ang bayan ng Canlaon matapos na muling pumutok ang bulkang Canlaon sa Negros kaninang umaga. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
7: Ito ang aktual na video ng muling pagputok ng bulkang Canlaon kanina alas 7:30 ng umaga. Ayon sa FIVOLCS, Umabot sa mahigit 3 minuto ang pag-aalboroto ng bulkan na ayon sa FEVOLT ay isang moderately explosive eruption. Agad naman itong sinundan ng malawakang ashfall na naranasan sa bayan ng Canlaon. Nabalot ng abo ang mga bahay sa bayan ng Canlaon. Ang mga panindang gulay sa palengke hindi na mapakinabangan dahil nabalot na ng abo. Dahil sa malakas na hangin dala ng epekto ng bagyong Inday, umabot na rin sa probinsya ng Cebu ang haze at ashfall. Dahil dito, kansilado ang mga klase sa Metro Cebu, maging sa mga karatig bayan dahil sa malawakang ashfall. Agad namang nag-abiso ang FEVOLT at TOH na magsuot ng face mask upang maiwasang makalanghap ng abo mula sa ashfall. Patuloy naman ang monitoring ng FEVOLT sa bulkang Canlaon na sa kasalukuyan ay nasa Alert Level 2. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sinimulan nitong Lunes ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Balikan natin ang mga nangyari sa unang 3 araw ng trial at alamin ang mga aasahan sa paglilitis sa susunod na linggo. May umaarangkadang balita, si Angela Babad.
8: Senator Judge Zubiri. The Senate President.
9: Bago pa man mapunta sa taglisan ng ebidensya, nagsimula ang unang araw ng paglilitis sa tila mala Senate Flex na diskusyon kung sino ba talaga ang dapat natatayong presiding officer ng impeachment court. Matapos ang mainit na debate, opisyal na naihalal si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8. Kabilang din sa pinagdesisyonan ay ang silyadong BIR box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte Carpio na ipinag-utos ng impeachment court na ibalik muna sa BIR. Sa ikalawang araw ng paglilitis, dumating sa Senado si Vice President Sara Duterte. Ngunit hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para lamang makipagpuno sa kanyang defense counsel. Dito na rin opisyal na nagsimula ang prosecution sa direct examination kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong na tumestigo kaugnay ng Article 4 o mga banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dumanas ng matinding objection ng prosecution mula sa depensa, ngunit karamihan dito ay overruled ni presiding officer Cheese Escudero.
10: So the very questions that he has do not have any foundation.
11: We will not interfere with how each party or either party presents.
9: Sa ikatlong araw naman, isinalang na ng depensa sa cross-examination si Agent Kalilong. Pero hindi rin naman pinalampas ng prosekusyon ng depensa kaugnay ng paglalatag nito sa mga ebidensya at pagtatanong kay Kalilong.
12: How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sari as a result of the November 23, 2024 online press conference?
13: I have no personal knowledge.
12: Did you really investigate this case? Withdrawn, Your Honor.
9: Matapos ang cross-examination, hindi na nag-redirect examination ng prosecution sa paniniwalang hindi naman natibag ng depensa ang testigo. Susunod namang sasalang sa Lunes si Attorney Jeremy Lotok, ang regional director ng NBI. Kanina, dumating si Lopez para makipagpulong kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. kaugnay ng mga administrative matters para sa pagpapatuloy ng paglilitis, kabilang na ang paghiling ng karagdagang guest slots para sa depensa. Habang gumugulong ang paglilitis, humihiling naman ang ilang abogado kasama si Attorney Israel Nito Torion sa Korte Suprema ng status quo ante order para pigilan ang trial dahil sa pagkwestiyon sa presiding authority ni Senator Escudero. Ngunit ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi ito magiging balakid. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: House Prosecution Panel ilalatag sa susunod na linggo ang mas mabigat na ebidensya sa hitmanumano ni VP Sara Duterte.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
14: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Smart! Tanggaling for everyday!
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste!
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS! Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up!
20: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
2: Numinado na naman ang 92.3 FMR.
4: Ang lupet!
2: Numinado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
4: Ang lupet!
2: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
4: Ang lupet! Uy, wow! Work from home siya. Ang lupet!
5: Iginihit ng isang law expert na sablay at walang tinamaang punto ang ginawang cross-examination ng depensa ni Vice President Sara Duterte kay NBI Agent John Mark Kalilong. May umarangkadang balita si J.M. Pineda.
6: Yes, sir.
7: You said that you were trained for 2 weeks?
8: Kung ang defense team umano ni VP Sara Duterte ang tatanungin, perfect score ang nakuha nila sa pag-cross-examine sa unang witness na si NBI Cybercrime Senior Agent John Mark Kalilong. Natumbok daw kasi nila ang misyon sa pagtatanong sa witness pati na rin ang kanilang layunin sa cross-examination.
9: We feel did a really good job on cross-examination. We had targets for today and we can confidently say that we were able to achieve those targets.
8: Pero para sa isang legal expert na si Attorney Mel Santamaria, sablay ang target ng depensa. Nabasagin ang mga pinagsasabi ni Kalilong. Wala umanong tinamaan na punto ang grupo sa ginawa nilang cross-examination.
10: Dapat ang punto ng cross-examination, basagin ang integrity, authenticity, at saka credibility nung video yun. Diba? Dapat yun ang punto ng cross nila. Pero ni katiting o konti lang ang kanilang pag-challenge doon sa technological and scientific aspect ng video.
8: Mali rin na ginamit mismo ng depensa ang video na pinresenta ng prosecution. Isa daw kasi itong pag-amin na tunay ang video at hindi nila itinatanggi na sinabi ng BC ang mga pagbabanta. Ang mga linya rin daw ng tanong ay masyado umanong magulo. At minsan, nagiging tunog argumento pa sa testigo.
10: Even dun sa cross na nagsasalita si Narbasa, may tatanong siya. Tapos nag-withdraw siya agad. I withdraw your honor. I withdraw your honor. Eh sana hindi mo na itinanong. Diba? Eh kung i-withdrawin mo rin pala, eh sana hindi mo na itinanong. Pampatagal lang. Cross-examination is argumentative. Bawal talaga yon.
8: Gate pa ng abogado, ebidensya pa rin daw ang labanan sa korte at hindi ang mga soundbite na pinapakawala ng mga legal counsel. Sa ganitong sitwasyon, dapat umanong maging mapanuri ang mga senator judges para maging tama ang desisyon. Nauna naman ang sinabi ni defense panel spokesperson Attorney Michael Poa na hindi sila nagbibilang ng panalo o talo sa bawat araw ng impeachment trial. Masyado pa daw kasing maaga at nakatuon sila sa kung paano nga ba didepensahan at mapapatunayan na walang batayan ang mga sinasabi at pinupukol sa kanilang kliyente. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
5: Matapos ang unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kumpiyansa ang House Prosecution Panel na matatag ang naging simula ng kanilang kaso. Tiniyak nilang mas marami pang ebidensya at mga testigo ang ihaharap. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.

0: At ito ay nakatatag na sa kasaysayan ng ating
1: hindi pa man natatapos ang presentasyon ng mga testigo, iginiit ng House Prosecution na matibay ang pundasyon ng kanilang kaso matapos ang unang linggo ng impeachment trial.
2: Nakita niyo din po ang ating unang witness at ang kanyang testimonya, at nakita ninyo na hindi natinag o nabasag ang testimonya ng ating witness na si John Mark Kalilong.
1: Aniya, simula pa lamang ito ng paglilitis at marami pang testigong ihaharap kaugnay ng Article 4 o ang alegasyon ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press conference, kinumpirma rin ng prosekusyon na hindi lamang si NBI Regional Director Jeremy Lotok ang ihaharap, kundi maging iba pang opisyal ng National Bureau of Investigation na sangkot sa imbestigasyon sa umano'y pagbabanta. Nang tanungin kung may mga susunod pang testigo na tutukoy mismo sa sinasabing hitman,
3: we'll be presenting witnesses who will talk about the investigation conducted by the NBI, no, in relation to the threats issued by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House.
1: Isa rin sa naging sentro ng usapan ang naging pahayag ni Kalilong na sa kanyang personal na opinyon, absolute ang pagbabanta ng bise sa kabila ng argumento ng depensa na ito ay conditional threat. Pero ayon kay Zamora, walang saysay ang naturang pagkakaiba.
2: In any case, wala naman po sa criminal law na conditional threat na tinatawag. Basta nagawa po ang isang threat, yun na po yun.
1: Samantala, binasag din ang prosekusyon ng mga haka-hakang maaapektuhan ang kanilang paghahanda matapos bumisita sa Senado ngayong Huwebes si dating Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Kaugnay ng pahayag ni Lopez na maghanda para sa Typhoon Inday bago ang kanyang pagtestigo, tila hindi nito naapektuhan ang House leaders.
4: Oh, maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maganda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat.
1: Sa Lunes, inaasahang magsisimula ang presentasyon ng panibagong hanay ng mga testigo ng House Prosecution. Kabilang na nga ang mga opisyal ng NBI na inaasahang magbibigay linaw sa isinasagawang investigasyon sa umano'y hitman. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Tapos na unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin yan kasama ang public interest lawyer at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino. Welcome back sa Arangkada Balita. Kasama natin ngayon si Ninia Corpus.
6: Magandang gabi, Jack, tsaka Ninia, tsaka lahat ating mga manonood dyan.
5: Yes, siguro magandang unang tanong, Attorney. Anong assessment mo sa unang naging week ng impeachment trial?
6: Unang ikatlong linggo, nakakatuwa. Ang sabi ko nga, lagi kong i-approach ito with cautious optimism. Optimistic ako kasi panalo pa rin ito ng due process, panalo ito ng konstitusyon, panalo ito ng sampay ng Pilipino. Kasi finally, nagsisimula na yung impeachment na na-derail na last year, di ba? May isang taon na itong delayed. At least ngayon, nakikita na natin ebidensya, gumugulong na ang proseso ng justisya. Ginasabi kong cautious optimism, cautious pa rin ako kasi hindi mo rin ma-underestimate kung gano'ng creative yung mga gustong bumigil sa pananagutan, di ba? Nag-resort nga yan sa Barilan, nagkakandara pa sa Senado. So, they will not stop. And sa akin, kailangan bantayan natin patuloy ang Senado, bantayan natin patuloy ang proseso. Having said that, yung initial exchange ng prosecution at depensa, sa aking palagay, malinaw na leading itong prosecution. No? Sa opening statement pa lang, malinaw ang kanilang mensahe. No? Ay apat na articles of impeachment, seryoso itong mga paratang na ito. Hindi lang ito paratang, meron ito mga ebidensya. At ultimately, ang kinasin sa Duterte ay ano bang klaseng bansa ang gusto natin maging. No? Ito ba, anong tatanungin ng ating mga anak? No? Yan ang sinabi ni Congresswoman Jervin Luis. Pero doon pa lang sa opening statement ng depensa, hindi ko alam kung ano talaga yung depensa kasi yung mga minimension nila doon, hindi naman yun yung mga issue, mga non-issue, for example. 32 million po ay ito po naman yun, hindi naman yung debatable, hindi naman yun ang issue. Ang issue is binetray ba yung 30 billion na yun at yung boto na nakuha. Did she act accordingly after legal vote. Yun yung una. Pangalawa, sabi niya, the burden of proof lies with the prosecution. Again, that's not debatable. That is, pero hindi na sinasabi yung burden of evidence shift. Pag nakita na yung initial pieces of evidence at hindi sila nag-present at hindi sila sinasagot, dapat sila yung matatalo doon sa exchange na yun dahil the burden of evidence has already shifted. No? Pangatlo, parang napaka-technical. And makikita nga natin dito, Jack Minya, kung mapapansin niyo, parang siyam na oras yata na kinu-cross-examine yung witness about technical matters, including yung authenticity ng video. At sa akin palagay, bakit ba ganun ka haba yung proseso noon? Hindi naman dinedeny ng depensa na totoo yung video. In fact, ginawa pa nga nilang common exhibit. Yan, at sabi ng common exhibit na minarkahan din ng depensa yung video na evidential nila. So, hindi naman nilang mamarkahan kung hindi nila tingin na hindi totoo. No? And kung makikita mo yung proseso ng authentication, siguro yung mga taga-suporta ni Sara Duterte, sinasabi, ganyan talaga, yan ang tinatawag na due process. Kailangan mag-scrutinize yung evidensya. Tama naman yun. And kung nagagandahan sila doon sa pagkakasin na yun, tama yun. Pero yan yung proseso pinakait doon sa 30,000 plus na pinatay ng war on drugs. So sana ang due process, hindi lamang dahil Duterte ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil makapangyarihan ka, sana lahat ng tao merong due process. So napapareflect ako na ginagawa pa natin lahat ito dahil makapangyarihan siya, Duterte siya, at lahat ng bawat Pilipino merong bang ganitong pagkakataon na mag-explain at mag-scrutinize sa mga ebidensya.
7: Mm-hmm. Opo. Okay, Attorney Dino, kanina ay nagpunta itong si Zulaika Lopez sa Senado at sinabi niya ay prepare for Typhoon Inday. Alam naman natin na hindi ito yung Typhoon Inday na papasok sa ating bansa. At alam natin kung sino ang kanyang tinutukoy. Ano po sa tingin nyo? Bakit niya ito sinabi? Sa tingin nyo ba isa itong legal strategy para nervyusin ang prosecution? O hirit lang ng isang loyal chief of staff na gustong gumawa ng ingay bago sumalang sa witness stand?
6: Well, buti nga ngayon may antics na sila kasi last week yung antics nila hindi naging effective yung parang prepared bloodbath. Bludgeoning. In this bludgeoning, my head is bloodied but unbound, di ba? Kung ako yung depensa doon na abogado, magiging uncomfortable ako doon sa reference kasi ang pinapakita na ngayon, propensity niya to resort to violence, yung nag-hire siya ng assassin. Ang sabi ng opening statement ni Congressman Art Defensor, pa yung violence na ganyan ng ating mga anak na ngayon ay pinaparusahan pa yung mga minorbida dahil may ginagaya silang violence. No? Parang na-affirm pa yung tendency niya to resort to violence. Tapos ngayon na naman, yung antics niya, pag yung intay, kung tayo doon, iya-attach sa kanyang pangalan. So I am certain pa ng classic messaging antics ito. Pero sa akin palagay, when they're messaging, yung mga reference nila, hindi effective. But in fact, private.
7: Attorney Dino, medyo po nawawala po kayo, Attorney. Baka yung signal niyo po.
8: Oo, medyo nawawala-wala lang po. Attorney? Attorney Dino? Okay, partner. Mukhang inaayos yung ano mo. Inaayos muna yung signal. Pero tama ka doon, partner. No? Biglang sumulpot itong si Zulaika Lopez.
7: Uh-uh.
8: Pero kung ito kung tama pagkakaintindi ko, partner, hindi naman siya dapat kasama talaga sa ipapatawag. Pero na-drag yung pangalan niya nung ginamit yung video kahapon ng defense.
7: Kaya pinapatawag siya ngayon as a witness ng prosecution, ha?
8: Mm-mm.
7: Tama?
8: Oo,
7: di ba? So ang tawag daw doon, hostile witness.
8: Oo, yun nga. Yun, actually, yun
7: tanungan
8: nga
7: ibig sabihin ng hostile witness. Kasi alam mo naman, ibig sabihin, ngayon pa lang, di pa siya witness, hostile na siya.
8: Mm-hmm.
7: Which is to be expected kasi naman syempre, di ba? At kanina nga sinasabi ni Attorney Dino, yung tungkol sa assessment niya sa first 3 days or ng impeachment trial, kumbaga wala rin koneksyon yung dami ng boto ni VP Sara doon sa trial ngayon. Ano naman ngayon kung nakakuha siya ng ganong karaming boto? Tsaka parang narinig ko rin si Attorney Dino, sinasabi nila na medyo magaspang yung mga opening statement, yung dating, medyo hindi ka, kumbaga hindi mo kakampihan, imbisa kampihan mo, maiinis ka. Tama ba, Attorney Dino?
6: Hello?
8: Yes, Attorney Dino.
6: Okay na ba? Mas malinaw na ba ito?
8: Yeah, mas malinaw na po.
7: Okay, much better po.
6: Yon. So yung referencing lang natin, no? Yung referencing lang na bagyo, yung mga antics na ganyan, yung bludgeoning, para bang na-affirm pa nung sa communication style nila na hindi fit to remain in office. Kasi tandaan natin ang overall ina-assess ng impeachment is yung fitness ni Inday Sara to remain in office. Ngayon kung ang reference niya, violent. Ang reference niya, bagyong Inday na para bang crisis. Magpapadalawang isip ka kung ganito ba yung gusto nating klaseng mga opisyal na puro antics at violence ang reference. No? So I am uncertain whether epektibo yung ganitong mga muscle flexing, yabang, lalong-lalo na sa nangyari last week.
8: Yun nga, attorney and partner, yun, no? Parang hindi pa sila nadala. Na kaya nga sila napahamak doon sa ginawang threat ni VP Sara. Tapos eto, gumagawa na naman sila ng, masasabi ng iba sa social media, ay drama na naman nga. At nagkakaroon na ng mga threat. Parang nakakakita nga tayo na, kumbaga ng pattern, na ganun talaga ang kanilang estilo. Tama po, attorney?
6: Oo, tsaka ang nakakalimutan yata doon sa Invictus na poem, di ba? Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Ang sabi, bludgeonings of chance, ibig sabihin yung nagkataon lang na ibinigay sa'yo ng universe. Ito kasi, hindi naman yung nagkataon na binigay ng universe. Similar ito kay Marcoleta na nahuli sa kanyang bibig. No? Hindi ito under the bludgeonings of chance. It is under her own fault dahil hindi naman nakapagpigil, nagwala, nag-tantrums na conduct unbecoming of a vice president resorting to violence, promising that there is already a contracted assassin that will murder the president, the speaker of the house, and the first lady.
7: Narinig ko nga ang gumamit doon ng mga, bukod doon sa Invictus, di ba siya, Nelson Mandela, nung nakakulong siya, bloodied but unbowed, pero hindi naman siya si Mandela, no? At iba tong kaso na to. Tungkol naman po...
6: At si Mandela, ano, peaceful ha? Peaceful lagi ang inaano niya, ang ina-urge niya. Pero ito kasi ang ina-urge niya, laging violence, di ba? So malayong-malayo yung character.
7: Parang competitive, palaaway, gusto talagang... Pero kasi parang, yun naman po talaga ang what you expect with the Dutertes. And that's why they became popular in the first place. Kasi may mga ganyan bang rhetorics, di ba? Mga pananalita. Nagustuhan ng taong bayan, kaya nga, di ba, number one pa rin siya sa survey. At marami pa rin siyang fans.
6: Nagustuhan noon ng taong bayan. Pero ngayon, Jack, hindi na siya number one survey. Di ba yung pinakahuling survey, ang number one, si Lenny Robredo kasama si Erwin Tulfo. No? Kaya nga medyo nagpapanik na Sa akin, napagbigyan yung ganitong style And yung ganitong style, nag-resort to 30,000 plus killings, napakaraming confidential funds na minaldas, at peak ng flood control scandal noong panahon nila. No? So, ibig sabihin, kumita na yung ganito. And I don't think the people will again want something like this. Kaya nga, bumababa ang trust rating, bumababa siya sa survey, lagapak na, no? Meron ng ibang nangunguna, at siyempre, ang mga bagong botante natin, pinakamaraming kabataan, Gen Z and Millennials, 7 or 8 out of 10 voters will be Gen Z and Millennials in 2028. I don't think this is something that they find cool, interesting, and they know na it's not appropriate.
8: And Attorney Dino, no, kunin ko lang partner kasi kung mapansin mo kahapon, yun nga yung napanood natin sa trial kahapon. Attorney Dino, mula sa isang lawyer, no, ano masasabi mo na hindi na nagkaroon ng redirect ang prosecution? Parang wala na sila kailangan linawin kasi wala naman napatunayan ang defense. Ganun po ba yun?
6: Oh, alam mo, Jack, sa aming mga abogado, pag hindi nag-redirect after an extensive cross supposedly, yung kalaban mo, kabahan ka na. Ibig sabihin, sa palagay ng kalaban mo, walang kwenta yung direct yung cross-examination mo. Ibig sabihin, walang na-damage so much so na hindi niya kailangan magtanong muli. No? So yan yung nakita ko kahapon Actually, bago pa nga mag-desisyon na sabihin no redirect, nung nanonood ako kasama yung mga ibang staff noong kinabibilangan ko na nag-watchdog, ang sabi ko, nako, no redirect yan, ko ako yan. Yun nga, yun rin ang ginawa ni Attorney Ligutan at ng prosecution. No redirect, ibig sabihin, walang nasira kasi magaling yung witness. Sinabi ng witness kung paano niya pre-reserve yung ebidensya. At in fact, through the prodding of Alan Peter Cayetano, sinabi niya pa that the threat is absolute. At yun naman totoo, kasi that a threat is a threat. Hindi mo yan pwede lagyan ng konteksto. Hindi mo yan pwedeng lagyan ng anong kahit ng palusot. Pag inisyo mo yung threat at nangako ka na kumuha ka na ng assassin, that is a crime under our laws and the revised penal code.
7: Okay. At tungkol naman po sa pagiging presiding officer ni Senator Escudero, ano po ang take nyo? How did he handle the trial coming from, you know, last year, being one of the, marami siyang, nawalan siya ng fans. So sabihin na wala. Quote-unquote, isa siya sa mga hated na politicians last year.
8: Kumbaga redemption arc.
7: Pero ngayon biglang, wow.
6: Hindi ako sure, ha?
7: Kung ano redemption arc mo yan.
6: Hindi ko sure kung redemption arc yan si Chiki, yung kay Jesus Clotero. Again, sabi ko nga kanina sa simula pa ng interview, I will approach it with cautious optimism. I will let him do his job, pero we will not forget still that he is the reason why this impeachment trial has been delayed. At niyurakan niya yung saligang batas, no? Forthwith lang, minimisinterpret by the excuse pa. But it is what it is. Meron siya ngayon, chance para kahit papano, ipakita na na gagawin niya ang kanyang sworn mandate as an impeachment judge, no? So, we should allow him, we should approach it with cautious optimism, no? Pero tandaan natin, this is not about Chief Escudero. Rather, this is about the process of impeachment, accountability, at ibalik natin din ang sa totoong issue, yung mga winaldas na pera ng taong bayan, yung unbecoming ng vice president, no? It's also not about Attorney Season, it's not about the prosecution. It is about the evidence available against the vice president.
8: And ito pa ho, yung ano, bukod sa kanina sinabi ni partner, yung pumunta nga si Zulaika kanina, nung isang araw ay si VP Sara mismo yung pumunta doon sa Senado, pero hindi siya nagpakita sa ano.
6: Nagkasalubong kami, Jack. Nagkasalubong kami. Ano, pagdating ko, nahawi ako sa dami, kakagulong mga media, nahawi talaga ako ng literal papunta doon sa pader, at ang iniisip ko, sa wakas, sasagutin niya na ang mga mga akusasyon. Yung pala, hindi magpapakita 5 minutes lang.
8: So, parang
6: I think pambabastos yun sa proseso.
8: Oo, parang isang bagyo, lumihis din siya. Oo, di ba? Hindi nga siya sumagot sa mga reporters po, tama po.
6: Oo, wala talaga. Pero one-liner lang.
8: Pero anong tingin niyo po? Kasi ako ang sinasabi, partner, ay imi-meet niya ang defense team. Pwede naman niya gawin yun a day before or nung gabi. Or yun talaga ba ang nakita niya yung tamang time para imi-meet niya ang kanyang defense team? Or talagang misstatement lang siya na gusto ipakita?
6: It's a show, no? Pero the mere fact na kailangan mo imi-meet bigla all of a sudden yung defense team mo. Again, hindi ko sure kung ano na mga mensahe nila. Parang nagpapanik eh. Eh tama naman na kailangan magpanik kasi ang ganda nung direct examination ni Attorney Likutan, and kahit na yung depensa, hindi ko inaasahan na ganun yung magiging performance sa cross-examination. Let it be said that I would have expected a better performance.
7: Okay, so siguro last question na ba? Ano po yung aasahan natin next week naman dito sa impeachment trial?
6: Oh, next week, no? Si Attorney Zulaika, bagyong indict daw, no? Isasalam siya. So, tingnan natin kasi importante siyang konteksto at ito rin naman sinasabi ng depensa, no? So, isasalang yan. Isasalang rin yung mga investigator tungkol dun sa threat mismo na hindi lamang dun sa video but yung actual intelligence, no? At saka kung paano pa resulta nung investigasyon na to. But overall, tandaan natin, it is the overall fitness of the vice president to remain in office. Continuing qualification yan. At sa ating palagay, batay sa ebidensya, yung propensity for violence, hindi dapat ganyan ang ating mga magtas na opisyal.
8: Okay, so Attorney Dino, next week ay nandun ka? Mag-watchdog ka ulit sa Senado?
6: Araw-araw,
7: yes,
6: hanggang
7: every
6: kaya.
7: Day.
8: Okay, sayang, di natin siya makasama ng
7: live. Namin, curious ako, ano yung nag-make daw ng scene? Si Attorney, Season, tama ba?
6: Hindi ko rin nakita eh.
7: Nag-walk out daw,
6: Nag-walk out daw, pero umihi lang naman daw.
7: Okay.
8: Sorry, ito lang ihabaw. Attorney Dino, ano naging reaction ni Senator Aimee nung nabanggit na itatapon yung katawan ng kanilang tatay sa West Philippine Sea? Ano ho ba reaction?
6: Nagtataka nga ako kasi kahit na sinong matinong totoong anak, dapat magre-react ng masama kung sinasabi yung natapon yung tatay, yung remains ng tatay mo sa West Philippine Sea. Na yung mga totoong anak, dapat hindi papayagan yun eh. Pero nagtataka ako kung bakit ganoon si Senator Aimee na para bang hindi apektado sa ganitong klaseng maruming biro.
8: Okay, nako. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Sabay-sabay tayong manonood at tututok dito next week. Maraming salamat, Attorney Dino. Mabuhay po.
6: See you again.
8: Okay.
6: Thank you very much.
7: Dinidinig sa Senate Impeachment Court ang kasong grave threats laban kay VP Sara Duterte. Pero paano kung pamilya ninyo mismo ang makatanggap ng pagbabanta? Bilang anak, ano ang mararamdaman ninyo kung pinagbantaan ang buhay ng tatay o nanay ninyo? Pakinggan nga natin ang inyong masasabi.
9: Siyempre magagalit ako. Kasi magulang ko yan eh. Pagbabantaan mo eh, kung wala namang ginagawang masama ay magulang.
10: Alamin ko muna kung anong pulat dulog kasi mahirap yung ganun eh. Magulang mo na yung usapan. Siyempre, magablaan ko na isip mo kung anong magawin mo sa tao.
11: Siyempre magagalit. Pamilya na yung usapan din. Idadala na sa mabuting proseso.
12: Siyempre, matatakot ako para sa kaligtasan ng mga magulang ko. Susumbong ko sa mga pulis. Ire-report ko na may nagbabanta sa buhay ng mga magulang ko.
5: Sa ibang balita, naniniwala ang kampo ni later Representative Martin Romualdez na napipilitan lang si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na iugnay ang dating House Speaker sa flood control scam. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Congressman Romualdez, wala namang ibinibigay na anumang ebidensya o pahayag si Bonoan laban sa dating leader ng Kamara. Ito ay kahit mahigit isang taon na ang imbestigasyon. Dagdag ni Fajardo, tila nagiging biruan na lang nila ito dahil wala namang naisasampang ebidensya o kaso laban sa dating House Speaker. Posible aniya na maraming iniisip si Bonoan at kabilang dyan ang posibilidad na ilipat siya sa regular na kulungan. Naniniwala ang kampo ng dating Speaker na nais lang punan ang tinatawag na malinaw na evidentiary gap laban kay Romualdez. Sa puntong ito, makausap natin ang tagapagsalita ni late Representative Martin Romualdez. Magandang gabi, Attorney Fajardo, at welcome back sa Arangkada Balita.
13: Magandang gabi po sa inyong dalawa at I'm glad to be back.
5: Yes. Attorney Adeno, pwede nyo bang mas explain pa na mabuti? Bakit nyo nasabing parang napipilitan lang ang dating DPWA Secretary Manuel Bonoan na iugnay kay dating Speaker ang flood control scandal?
13: Nasasabi po natin yan kasi kung talagang may alam o talagang may partisipasyon si dating Speaker Martin Romualdez po, ay dapat noon pa o dapat ay sa unang pagkakataon no, na pwedeng sabihin ni dating Secretary Bonoan na may partisipasyon si dating Speaker, ay dapat sinabi niya na noon pa. Pero sa pagkatagal-tagal nga po ng panahon, isang taon na mula nung nagdaang SONA kung kailan isiniwalat yung flood control anomalies ay ngayon lang may pasabi no, na hindi naman galing sa kanya kundi sa ibang kampo na meron nga daw kung ganong binubuong testimonya mula kay Secretary Bonoan.
5: Oo, so nakakagulat po, Bol, kumbaga sa camp nyo na never naman nabanggit noon pero ngayon biglang kinuha daw siya para mag-witness laban kay dating Speaker, tama po?
13: Tama po. In fact, ang lahat ng mga nasa ilalim ni Secretary Bonoan noon, sina Undersecretary Cabral, yung mga regional directors or mga district engineers na involved dito sa flood control anomaly or sa ghost flood control projects, ay wala pong sinabi tungkol kay dating Speaker Romualdez. Kaya po lahat yan ay nakakagulat at hindi natin masisisi ang sarili natin na medyo may pagkaduda or may isip ng duda sa mga developments na ito.
5: Pero yun nga eh, Attorney Adeno, parang pagtiningnan mo, may active, kumbaga actively talaga pinipilit nilang iugnay nga si dating Speaker dito sa flood control kasi matatanda mo, ang dami ng efforts eh. Nandiyan yung 18 Maleta Boys na kesyo may pictures pa nga na ginamit. Then nandun pa nga yung isang item na ginawa ng isang parang digital network na gumagawa pa ng story ang tungkol dyan. And of course, nandiyan pa yung video ni former Congressman Zaldico. Bakit kaya ganun sila ka-prosigido na iugnay ito sa kay dating Speaker?
13: Well, ang nakikita namin pong paliwanag dyan ay napakadali po kasing ipukol ang sisi no, kay dating Speaker Martin Romualdez dahil alam naman ng lahat no, or alam naman ng buong bayang Pilipinas na siya po ay malapit no, sa unang pamilya. Siya ay isang malapit na kamag-anak, pinsang buo po ng ating Pangulo. Mm-hmm. Kaya yan ay napakadaling magduda na may kinalaman dito sa flood control. At syempre, parang mas magandang pakinggan na ang pinsan mismo, no, ay involved dito.
8: Mm-hmm. And ito, yung may mga na-interview kami over the past couple of days ng mga abogado na kine-question po yung pagiging state witness ni former DPW Secretary Bunuan. Sinasabi nga nila na dapat bilang state witness, dapat ikaw yung hindi naman least guilty. Ano ho ba yung tamang term po doon? Para maging state witness ka.
13: Opo, at the very minimum po, dapat hindi ikaw ang most guilty, yeah, no? Hindi ikaw yung parang principal sa lahat ng ito. Yeah. Kasi kung mapapansin po natin, tatlong taon po na umupo na Secretary of Public Works, si dating Secretary Bunuan. In fact, halos lahat na ng mga na-involved na DPWH personnel dito ay ginawa ng state witness, no? Siya ang kahuli-hulihan. So sila po ang nasa gitna, sila ang nasa sentro, sila ang inakasahan na may direct participation sa lahat ng ito. Lahat ng mga prosesong ito, sila po ang nag-aprubay. Hindi naman lalabas ang pera para bayaran or mag-certify halimbawa na kumpleto na yung project kung hindi naman sinabi ng kagawaran ng DPWH, no. Hindi mababayaran itong mga contractor na ito or mga ghost contractor na ito kung hindi otorisado ng DPWH. At wala pong kinalalaman yung dating speaker diyan sa pag-release ng pondo na yan. In fact, yung bidding process, as nasabi ko na nga noon pa, lahat po yan ay nasa DPWH, no, pati pagkontrata at pagdeklara kung sino nung nanalong winning contractor, sila po lahat iyan. So, napaka-layo po sa proseso ni dating Speaker Martin Romualdez at lumalabas na pinaka-guilty dito itong mga nasa DPWH po kasi sa kanila ang proyekto nang gagaling. Kaya nakapagtataka at syempre legally, no, ang requisites sa pagiging state witness, medyo alanganin po na i-qualify natin si Secretary Bunuan as a state witness, not he being not the well, he being, no, at least well, dapat least guilty or not the most guilty.
8: And siguro huling tanong lang po, Attorney Ade, ang ito nga gagamitin nga yung 18 Maleta Boys diyan sa ano, sa magiging case po ng ombudsman laban kay dating speaker, pero hindi ba makakasira ito do sa case kasi pabago-bago ng statement itong mga Maleta Boys na ito, kumbaga may question na sa kanilang credibility.
13: Yun nga po, isa pang problema namin niyan kasi nga mismong National Bureau of Investigation po nagsabi, no, na walang kredibilidad yung testimony nitong 18 Marines, no. In fact, may mga allegations na nagkaroon ng bayaran ng pera para sila yung magtestigo tungkol sa mga deliveries supposedly ng mga perang ito, no. In fact, marami nang nagpasinungaling dito, kahapon lamang yata may nag-file na naman ng isang senador, no, I think si Senator Tulfo, ng libel complaint because of these allegations kasi napabago-bago, minsan binadagdag, minsan may binabawas. Kaya kami po ay nagtataka, parang tila bagay ombudsman na lang ang naniniwalang may some credit, no, or may some merit to the allegations of the 18 Marines.
8: Curious lang ako, Attorney Fajardo, kung maraming mga congressman, mga mambabatas ang nagsampa laban dito sa 18 Maleta Boys, si former speaker ho ba or yung camp nyo po ba ay nagsampa din ng reklamo or plano nyo po ba magsampa ng reklamo?
13: Well, at this time po, no, dahil ito po ay on its face medyo nakakatawa at hindi ka panipaniwala, hindi pa namin naiisipang magsampa, no. Pero syempre, that is an option that remains to be an option. Eventually, kung tingnan natin mo paano, how it will unfold. But syempre, ang aming paninindigan ay ito po lahat ay kasinungalingan at wala pong involvement sa kahit anumang anomalous project sa flood control ang dating Speaker Romualdez.
8: Okay, nako, maraming salamat po, Attorney Ade Fajardo, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mabuhay po kayo.
13: Magandang gabi po at maraming salamat ulit sa pagkakataon.
8: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
14: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
15: Ang lupet!
14: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
15: Ang lupet!
16: Ang buhay, parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
17: Mismo!
16: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3
7: FMR. Ramdam pa rin ang epekto ng krisis sa gitnang silangan sa trabaho ng mga Pilipino. Bahagya kasing tumaas ang unemployment rate noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
18: Bahagyang tumaas ang unemployment rate sa bansa nitong Mayo batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Naitala ito sa 4.8%, mas mataas sa 4.7% noong April. Katumbas ito ng 2.5 milyon na Pilipino na walang trabaho mula sa 2.41 milyon noong April.
19: Malaki ang pagbaba ng number of employed persons mula sa agriculture and forestry. Ito yung substantial yung reduction year on year.
18: Halos 1 milyon sa mga nawalan ng trabaho, mga nasa pagtatanim ng bigas at mais.
19: Impact ito ng weather condition nitong May 2026. Alam naman natin na may El Nino tayo, no? Papasok.
18: Bukod dito, nabawasan din ang mga empleyado sa domestic services gaya ng mga kasambahay at driver. Ayon sa palasyo, posibleng may kaugnayan ito sa global oil crisis.
20: Kaya nga po, tuloy-tuloy ang pagtulong at pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan.
18: Ang good news, bumaba ang underemployment o yung mga nagtatrabaho ng mas mababa sa 40 oras kada linggo sa 12.2% mula sa 15.2%. Ibig sabihin, maaaring gumaganda ang kalidad ng trabaho sa bansa kaya't nabawasan ng bahagya ang mga naghahanap ng dagdag pagkakakitaan. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Sa ibang balita, naglunsad ang Quezon City Government ang panibagong underground detention basin bilang paghahanda sa inaasang epekto ng bagyong Inday na tinitingnang magpapalakas din ng southwest monsoon o habagat. Binuksan ang proyekto sa bagong basketball courts sa Gloria 2 Subdivision, Barangay Tandangsora na dinisenyo bilang isa sa mga tugon ng lokal na pamahalaan sa pagbaha sa komunidad. Ayon sa mga opisyal, katumbas ng halos kalahati ng isang Olympic-sized swimming pool ang detention basin sa ilalim ng court na magsisilbing pansamantalang imbakan ng tubig ulan. Ito na ang pangalawang underground detention basin na itinayo ngayong taon kasunod ng binuksan sa Barangay Santa Monica, Novaliches.
7: Naka-alerto na ang lalawigan ng Pampanga sa posibleng pagbaha dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
21: Makulimlim na panahon na may manakanakang pag-ambon ang nararanasan mula pa kaninang umaga sa lalawigan ng Pampanga. Bagamat walang direktang epekto ang bagyong Inday sa lalawigan, hinihila naman ito ang habagat na nagdudulot ng mga pag-ulan, lalo na tuwing hapon at gabi. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang matitinding pagbaha sa Pampanga dulot ng pag-ulan. Gayunman, tuwing hapon ay nakararanas ng high tide ang ilang lugar na nagiging sanhi ng pagbaha sa mga mabababang kalsada, partikular sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at palaisdaan. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang hangganan ng mga bayan ng Makabebe at Masantol na ilan sa pinakamabababang lugar sa lalawigan. Pangamba ng mga residente na kung magsabay ang malakas na pag-ulan at high tide, maaari itong magdulot ng mas matinding pagbaha. Sa isinagawang coordination meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, inilatag ng pamahalang panlalawigan at mga partner agencies ang kanilang mga paghahanda. Kabilang dito ang stockpiling ng relief goods, pre-positioning ng heavy equipment at rescue equipment. Gayun din ang pagtatalaga ng mga responder at iba pang kinakailangang resources. Samantala, muling nagpaalala si Pampanga Governor Lilia Pineda sa publiko na agad lumikas kung kinakailangan at unahin ang kaligtasan ng bawat pamilya, lalo na ang mga nakatira sa mga lugar na madalas bahain. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nakataas na ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern Luzon habang napanatili ng bagyong Inday ang lakas nito. Huling namataan ang bagyo, 780 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. May lakas ng hangin na 165 kilometers per hour at magbugso hanggang 205 kilometers per hour. Kumikilos ito kanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil dito, nakataas ang signal number 2 sa silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangang ang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at ang northern at central portions ng Catanduanes. Apektado naman ng pinalakas na habagat ang nalalabing bahagi ng bansa hanggang Sabado.
7: Isa ang patay at daan-daan ang apektado sa baha at landslide sa Bukidnon at Maguindanao del Sur dahil sa pinalakas na habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
17: Isa ang kumpirmadong patay matapos ang malawakang pagbaha at landslide sa ilang barangay sa Malaybalay City, Bukidnon, gabi nitong Miyerkules, Hulyo 8 hanggang kaninang umaga, Hulyo 9. Ayon sa CDRRMO Malaybalay, tinangay ng rumaragas ang tubig ang 50 anyos na biktima nang subukan nitong tumawid sa ilog para kunin ang kanyang alagang hayop. Sa ngayon ay daan-daan pang mga residente sa lugar ang apektado ng pagbaha mula sa dalawang barangay.
22: Ang affected na lang mga barangay nga na ay mga evacuate na to, isang barangay Violeta which ay 201 ka families o si Maya nga na ay napulo ka families nga wala pa nakabalik silang tagtatagtatapan ni Malay to. 211 ka families ang evacuation center o so, total niya 662 ka tagtatag barangay.
17: Samantala, naantala naman ang pagdalo ng mga estudyanteng ito ng MSU Maguindanao para sa kanilang graduation dahil sa baha. Kailangan pa nilang sumakay sa military truck upang makarating sa kanilang paaralan. Sa isa pang video, isinakay na lang sa backhoe ang mga residenteng ito ng Camp Bader sa Talayan, Maguindanao del Sur upang makatawid dahil din sa malawakang pagbaha. Binahari ng ilang paaralan sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur at parang sa Maguindanao del Norte. Pahirapan naman ang pagtawid ng mga motorista sa Barangay Kalagangan, San Fernando, Bukidnon matapos gumuho ang lupa sa National Highway ng Talaingod, San Fernando Road. Bagamat ginawa na ang clearing operations, ayon sa DPWH, posibleng umabot pa ng isang linggo bago matapos ang operasyon. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kritikal ang isang tauhan ng Bureau of Fire Protection at kasama niyang babae matapos silang tambangan ng mga armadong lalaking sakay ng motorsiklo sa Lanao del Sur kagabi. Papuntang Malabang, Lanao del Sur ang mga biktima nang bigla silang harangin at pagbabarili ng mga suspect bandang alas 7 ng gabi. Kinumpirma naman ni Bangsamoro Regional Police Office ang insidente at sinabing patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga gunman at ang motibo sa likod ng pananambahan. Copycat phenomenon, ganito inilarawan na ng Department of Education ang pagdami ng insidente ng karasan sa mga eskwelahan matapos ang nangyaring school shooting sa Tacloban. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, mayroon nang naiulat na school violence bago pa man mangyari ang Tacloban incident, ngunit naging mas madalas ito pagkatapos ng pamamaril noong June 22. Sa pagdinig naman ng Senate Committee on Basic Education, inisa-isa ni Senator Bam Aquino ang pagtaas ng insidente ng karasan sa mga paaralan tulad ng bomb threat, stabbing at pagkadiskubre ng mga baril. Ayon kay Aquino, nakapagtala ng 12 school violence sa loob lamang ng 20 araw. Isinusulong ng komite ang pagbuo ng School Safety Act na layong mabawasan at matigil ang anumang karasan sa mga paaralan.
7: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
7: Arangkada Balita.
23: 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes!
15: Ang lupet!
3: Fine as you are, we are Vina! Hello, ka-vibes! Manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes! Ang lupet!
2: Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
15: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe! Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
23: Yeah.
2: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
24: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 8 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FM.

0: Ayaw lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad at ako ay iniwan mo.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
1: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
2: Ang lupet!
4: Ka-vibes.

FMR, favorite music radio, Kabibes sa Ang Lupet! Oras po natin is 6:47 ng gabi. Kamusta sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines. All over the world of the Philippines. Nakapag-dinner na ba ang lahat? Or baka naman ikaw ay na-stuck pa rin dyan sa traffic. Kung ganoon, dapat lagi lang tayong alerto at all times. Huwag tayong aanga-anga. Alam niyo na yung aanga-anga, diba? Lagi tayong napagsasabihan yan. Lalo na ng mga magulang natin. O ikaw, magko-commute ka na naman. Make sure na hindi ka aanga-anga ha sa biyahe. Oo, yung mga importante at mahalagang gamit, itabi ng maigi, isubi ba, ganon. Diba? Huwag tayong miyat-miya ang cellphone, miyat-miya ang chat, kahit di ka naman nire-reply yan. Aray ko po! At dahil dyan, mga ka-vibes, simula 6:30 PM up until 9 PM, makakasama nyo po ang sizzling duo. But for now, ako po muna ang inyong makakasama, ang chinitang chika Dora, Kim Churva. Para sa programang mas mainit pa sa hottest issues at mas wild pa sa plot twist, ito ang programang Too Hot to Handle. So eto na nga, dahil ikaw, talagang inaabang-abangan mo yung ating issue for tonight. O ikaw, ikaw na nakikinig ngayon, siguro naman familiar ka na sa open relationship. Oy, open relationship, ano yon? Kailangan ano, alam lang niya na kami na ganon. Hindi ganon yun ha, ka-vibes. Open relationship, ibig sabihin, pwede ka pa rin na makipag-ibigan sa iba. Sa iba? Grabe naman yun. Basta marami kang minamahal, ewan ko ba? Marami ata puso mo eh. Uy!

0: Ewan ko ba bakit ang daming naniniwala dyan sa open relationship na yan? Di ba kayo nagseselos? Hindi ba kayo nagdududa? Hindi nyo ba nakukwestiyon ang sarili ninyo? Nung tipong mapapatanong ka na lang, hindi pa ba ako sapat? Kulang pa ba ako? Mga ganon, charot. So, kayong pinag-overthink ka ta. Pero anyways, highways ka vibes, eto na nga ang ating sizzling question of the night. Kaya mo bang i-handle ang isang polyamorous relationship? Uy, madami-dami yan, ha? Hindi lang isa, kundi dalawa. Pwede ka pang tumatlo. Pwede ka pang pumang-apat. Aba, sasabihin na naman ng iba. Tiyana all! Uy, make sure lang ha, bago ka pumasok sa isang relasyon, eh dapat lagi kayong may ano, may agreement. Dapat aware ang isa't isa. Kasi kapag ka umabot sa punto na nakipag-ibigan ka pa sa iba, kumbaga dalawa silang minamahal mo, hindi pala alam ng current partner mo, abay cheating yan. Hindi mo mako-consider as open relationship or matatawag natin na under ka ng polyamorous relationship. Okay? Alright. At mamaya pag-usapan pa natin at busisiin pa natin na maigi itong issue ni ano. Actually, issue to ni ano, ni Mia. Ito si DJ Mia. Si Mia, si Ethan, and si Zoe. Ayan. Pag-usapan natin ang kanilang issue for tonight. Sa ating pagbabalik, dito lang yan sa programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang chika Dora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras natin, Ka-Vibes, 6:51.
1: Ang lupet!
2: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes.
1: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit. Oras natin, Ka-Vibes, 7:22 ng gabi. Kaya naman isang sizzling evening muna sa lahat ng mga Ka-Vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Sa mga chuper na nakikinig ngayon, sa mga pasahero ninyo, sa mga security guards, mabuhay! Gayun sa mga tindera at tindero, sa mga nasa team bahay. And of course, huwag natin kalilimutan, team online! Dahil tayo po ay live na sa ating Facebook, YouTube, and TikTok. Hanapin nyo lamang ang 92.3 FM Radio Manila. At makikita nyo na po na tayo ay live na live at pag-uusapan live na live din. Itong issue ni na Ethan, Mia at ni Joey. Pero bago ang lahat, ito muna ang hot headlines natin, Ka-Vibes. Kaya mo bang i-handle ang isang polyamorous relationship? Polyamorous relationship deal breaker daw sa pag-ibig. Sige, simulan na natin para alam natin, syempre, para may context tayo. Mahirap naman, syempre, mamaya kung ano-ano na iniisip natin, diba? Asyumero at asyumero pa man din tayo. So, eto na nga. Meet Ethan, Mia, and si Zoe. Noong una, si Mia lang talaga ang girlfriend ni Ethan. Pero pagkalipas kasi ng ilang buwan, inamin ni Ethan na parang nagkakagusto siya sa isa pang babae. Hindi siya naniniwala na isang tao lang ang kayang mahalin ng sabay. Hindi raw iyong pangloloko, ha? Mas gusto raw kasi niyang maging tapat kaysa naman maglihim. Kaya ipinaalam niya kay Mia kung papayag ba ito sa isang polyamorous relationship. Ay taray, pinaalam. Mabuti at is honest, diba? At ang nangyari naman, Ka-Vibes, ay pumayag itong si Mia. Pero noong dumating na itong si Zoe sa buhay ng dalawa. Aba, imbis na maging okay kay Mia, dahil nga pumayag ito, naiinis lang daw siya at hindi niya inakala na ganito kahirap ang pakiramdam. Dahil tuwing may date itong si Ethan at kasama itong si Zoe, hindi niya maiwasang magselos. Pero hindi niya rin maideny na sa lahat ng pagkakataon, hindi siya niloko ni Ethan. Kasi nga again, hindi naman considered as cheating iyong consensual or napag-agrihan nilang dalawa. Kaya sobrang nagigilty ito kapag magre-reklamo siya kay Ethan. Sana man lang daw kasi para kay Mia, huwag iparamdam na parang hindi siya yung extra lang sa relationship. Dahil ang totoo naman, ang nauna ay si Mia. And that's our issue for tonight. Mainit-init, diva. Ikaw ba Ka-Vibes kung ikaw ay nasa relasyon nito ni Mia, Ethan at ni Zoe? Ano ba ang magiging reaction mo or ikaw mismo? Payag ka ba sa polyamorous relationship? Na kung tawagin natin, diba, ito yung pagmamahal. Ayan, pag-ibig na inilalaan sa maraming tao. Wow, sa maraming tao. Oo, iba-iba. Samutsari. Sari-sari. Kumbaga, hindi lang isa, dalawa ang pwede niyang ibigin ng sabay. Pwede nga, marami po ito Ka-Vibes, okay? And, depende na iyan sa setup na gusto ninyo. Again, mga Ka-Vibes, kung ikaw, ngayon pa lang talagang nag-iinti yung ulo mo, lalo na po, syempre sa mga hindi pa nakakaalam ng ganito klaseng relationship na nag-e-exist pala ito. Kasi syempre para sa iba, ay cheating na yan. Marami siyang iniibig sabay. Walang ganon! Kasi syempre, nakasanayan na kasi natin, Ka-Vibes, yung tinatawag nating yung tinatawag natin dito na mono, diba? Yung kumbaga, isa lang ang dapat na ka-in a relationship mo. Hindi madami, okay? Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin gustong humabon, magbigay na kanila mga opinion, komento, reaction, violent reaction, at kung ano-ano pa. Mag-comment ka na sa ating Facebook, YouTube, and TikTok Live. Hanapin nyo lamang ang 92.3 FM Radio Manila. And of course, makisagot ka na rin sa ating poll. Meron po dyan, magpa-pop up sa inyo. Magpa-pop up. Makisagot ka na dyan. And of course, huwag na rin kalimutan na mag-follow sa aming dating Twitter or X kung tawagin. May poll din dyan para sa ating question of the night na kaya mo bang i-handle ang isang polyamorous relationship? Pag-usapan pa natin yan online at magbabalik pa rin po ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang chikadora Kim Churba. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras natin, Ka-Vibes, it's 7:27.
1: Ang lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3
1: FMR,
2: Ka-Vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes,
1: ang lupet!

101.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit! Oras po natin, Ka-Vibes, it's 7:39 ng gabi. At syempre, napapakinggan nyo pa rin po ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva. At eto na nga po, Ka-Vibes, sa mga kaka-tune in lang yan, sa mga bagong tune in lang ng mga chuper natin, ng mga pasahero nakikinig ngayon at kung saan ka mang lupalok ng Pilipinas. Eto na nga, meron tayong issue na pinag-uusapan na si Mia, Ethan, and si Joey. Okay? Sila ay nasa relationship type ng polyamorous. Okay? Polyamorous, ibig sabihin maraming mahal, pinipiling karelasyon sabay-sabay. Kumbaga, hindi lang isa ang kanyang karelasyon, kundi dalawa sabay. Yes, sabay. Ang lupit, diba? Mapapalupit ka na lang talaga at mapapasana all na lang yung iba. Oy, para mali yan. Pero Ka-Vibes, dito kasi sa situation ni Ethan and ni Mia, ito kasing si Ethan, yung nakaramdam ng, ay, teka lang, parang pwede pala akong umibig pa ng isa. Pwede ko pa palang isabay kasi kaya ko naman magmahal ng sabay. Ganon. So, naging open siya with Mia. So, kinausap niya si Mia, naging open siya about his plans, yung feelings niya. At least honest siya doon, di ba? Hindi considered as cheating ba yan, DJ Kim? Hindi, kasi sinabi niya naman kay Mia and hindi rin siya mako-considered as cheating, lalo na kung consensual siya, kung parehong nag-agree yung dalawang tao sa relationship, which is si Mia at si Ethan. Nung tinanong ni Ethan si Mia, okay, go, walang problema. Ngayon, dahil nga consensual siya, ang nakakaramdam ngayon na ang matinding inis at talagang selos at pagkabagot. Wow, pagkabagot. Etong si Mia, nagigilty rin siya as well dahil nga, pumayag siya eh. So, ibig sabihin, hindi si Ethan ang may problema, kundi siya na yon. Kasi nga, pumayag siya. Ngayon, nakakaramdam na siya ng selos kasi feeling niya, siya lang ang extra, diba? Well, babasahin muna natin yung ilang mga komento ng mga ka-vibes natin dito sa Facebook. Ayan, etong si John Vincent Sagrado, if gusto mong mahalin, walang magagawa. Final choice mo na talaga yan. Wala namang problema eh kung gusto mo talagang mahalin. Kumbaga sa sitwasyon ni Mia, mahal mo talaga si Ethan, di tatanggapin mo yung setup ninyo. Pero at the same time, kailangan mas tatagan mo pa yung loob mo kasi pinasok mo yung ganyang relasyon eh. Diba? Wala kang dapat sisihin, kundi, sorry to say, sarili mo yan. Diba? And, eto naman kay Jeff Tads, for me, CZ, depende pa din yan kung papayag yung partner mo. Pero kung may polyamorous relationship ka na, dapat may pera ka dyan para hindi mo napapabayaan ang mga chicks mo. Be responsible, boyfriend. Ay, naks naman ha. Gusto ko yung sagot niya, no, ni Jeff Tads Oliveros. Laging nakakatuwa yung may matututunan ka talaga sa sagot nito ni Jeff Tads Oliveros. Pero biglang pumasok talaga sa isip natin, no, Ka-Vibes, kapag ganyan yung naririnig natin, na kailangan may pangtustos ka, may pera ka, kaya mong i-handle yan. Biglang mapapaisip ka ngayon, no, teka lang, yung partner ko, medyo pa-success na sa buhay. What if pag dumami pala ang pera nito, mas magiging prone siya sa maraming chicks, ha? Ay! Depende pa rin naman yan, Ka-Vibes, okay, sa partner mo. Doon mo matetest ang kanyang pagka-faithful and loyal sa iyo. May pagganun eh, no? And of course, marami rin pa tayo. Meron pa tayo. Alam ko may nabasa pa ako dito. Ito kay Josh Kyle Edip. Maybe if no choice na talaga or pagkakaroon ng dalawa o kung sexual talaga, depende pa rin yan. So, nakadepende naman yung iba, diba? So, again, mga ka-vibes, kung gusto mo pang humabol sa pagbigay ng komento, abay mamaya, tatanggap tayo ng live callers sa 0954-406-1967. 0954-406-1967. Ang tanong dito din, ha, ka-vibes, bago tayo mag-back to more music, is, ano-ano nga ba talaga, okay? Ano ba talaga? Una, tatanungin mo yung sarili mo. Ano ba talaga yung gusto mo sa isang relasyon? Pangalawa, dapat alam mo
kaya mong timbangin ano ba yung mga pros and cons nito, ba? Diba? Kapag pumasok ka sa ganitong klaseng relationship. At syempre, pangatlo, walang sisihan. Kasi nga, again, kapag nakapag-decision ka na, sa'yo yan, ikaw yan. You have to be accountable sa mga decisions na gagawin mo. And kung ako ang tatanungin, wala namang problema, walang kaso dito.

0: pag-uusapan. Pag nandito ka sa isang polyamorous relationship, kailangan alam mo kung kayo ba ay magkakaroon ng hierarchy, diba, sa pagmamahalan ninyo. Kumbaga, ikaw ang primary, secondary, tertiary lang yung iba. Dapat sa'yo mas maglalaan ng time, diba? Yung mga ganon. So, kailangan clear talaga yan. And of course, mga ka-vibes natin na gusto pang humabol muli, ayan, para naman na bigyang advice itong si Mia dahil siya ay nalilito, nahihilo na. Hindi niya na alam ang gagawin. Dahil siya ay napasabak sa polyamorous relationship. Ikaw ba ka-vibes? Kaya mo bang i-handle kung sakasakali na pumasok ka sa isang polyamorous relationship? So, makisagot ka na, tumawag ka na sa ating numerong 0954-406-1967. At magbabalik po ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva. Dito lang niya sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet. Ang oras natin, Ka-Vibes, 7:46.
1: Ang lupet! Next, bagong riban na. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kabay! FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! Oras natin, 8:23!
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS! Ang lupet!
2: At syempre naman mga ka-vibes, kasama niyo pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva. Dito pa rin yan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet sa programang Too Hot to Handle. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na gusto nang tumawag, abay, go for the go nyo na yarn! Tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. At syempre, sagutin nyo na ang ating question of the night na, kaya mo bang i-handle ang isang polyamorous relationship? Kaya naman, alamin na natin ano ba ang hot take ng mga ka-vibes natin ngayong gabi. Okay! Hello! Good evening! Hello?
4: Maayong gabi, DJ Kim!
2: Maayong gabi, anong pangalan, taga saan?
4: Concert
2: po ito
4: ng FMR Squad.
2: Yun! Si JV, tama ba ako?
4: Yes, of course!
2: Ayun, hindi ko alam na Pinoyhenyo pala itong ano, segment natin ito. Charet! O, ito na nga, JV, ikaw ba kung sakasakali, kaya mo bang pumasok sa isang relationship na marami, sabay-sabay kayong minamahal, sabay-sabay kayo, pinagsasabay kayo, halimbawa, hindi lang ikaw, may iba pa?
4: Ay! Di ko kaya handle.
2: Ay, bakit?
4: Kasi ano, diba, pag... Kasi ano, diba, ano yun, pag nag-relationship ka, tapos hindi ka nag-ano, diba, dun, yun na lang yung final niya. Kasi, yung relasyon sa kanya na, alam nyo, gusto na makipalit sa kanya, pero, ang dahilan kasi ay, mas importante na mag-decide ka kung mas gagawin mo na inyong pagmamahal.
2: Oo, teka. Di ko alam na ano, na nahihilo na pala ako sa mga oras na ito. Okay, kumbaga ikaw, JV, hindi mo kayang i-handle pumasok sa isang polyamorous relationship na kung saan marami kayo sa isang, kumbaga, open relationship. Kasi, for you, mas importante na isa lang. Kumbaga, isa lang yung taong mahal mo. Kumbaga, yun yung nakasanayan mo, nakagisnan mo. Isa lang dapat yung mahalin. Tama ba ako?
4: Yes.
2: Ayun, di ba?
4: Dapat
2: Pinoyhenyo
4: mahalin
2: to.
4: Ng sa isa't isa. Mahalin ng isa't isa.
2: Oo, mahalin ng isa't isa. Dapat isa lang. Hindi dapat marami. Hindi pwedeng dalawa, tatlo kayo. Ayaw mo nun? Cool. Kasi
4: two
2: maraming...
4: or more.
2: Ayaw mo ba nun?
4: Payagan.
2: Hindi, ayaw mo talaga. Okay, sige. Wala tayong magagawa. Kung ang gusto talaga ni JV, okay, isa lang. Okay. Stick to one talaga itong si JV. Baka may gusto kang batiin sa mga oras na ito, JV.
4: Ayun, kasi ito na yung final call ko na yun bago tayo mag-goodbye sa programang Too Hot to Handle tomorrow. Binabati lahat ng mga kabites natin ng mga FMR Squad, ni President Lorin, si Vice President Sari, mga new members, si Kuya Sidney, si Kuya Jules, si Soraya Escorial, Ayan. Oy, Kuya Ryan, bigyan kita ng chance. Promise. Tsaka wow. Si Kuya Phoenix, William Mortel, pati si Kuya Arts, at si Kuya Sai Salvador, at lahat ng mga members.
2: Almost
4: 70 members na po kami.
2: Wow! Congratulations! Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta.
4: Yes. Belated happy third month sana pala.
2: Yes. Happy third month, Sari, sa lahat ng FMR squad. Kaya naman, maraming yes. salamat, JV. Baka may request song ka.
4: That's What Love Is For by Amy Grant.
2: That's What
4: Love Is For.
2: Is For by Amy Grant. Tama ba
4: Amy
2: ko?
4: Amy Grant.
2: Okay, Amy yes. Grant. Okay, walang problema. Naka-line up na yan, JV. Maraming salamat. Ayan, nakakatuwa naman yung ka-vibes natin. Well, wala naman tayong magagawa. Wala tayong, hindi natin pwedeng ikontra. Oo, ang ka-vibes natin. Dahil opinion niya yan eh. Gusto niya isa lang, diba? Stick to one lang itong si JV. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, gusto pang humabol. Hala, dali, humabol na kayo. Let's go! Ay, meron pa talaga? Hello, good evening.
5: Hello, magandang gabi.
2: Magandang gabi, Ryan Escorial. Ikaw ba, Ryan? Ito na, Derek Chahan na. Tama ba ako? Si Ryan ba ito?
5: Bilisan na natin to, baka maputol pa.
2: Okay, sige Ryan, ikaw ba? Anong masasabi mo sa issue for tonight?
5: Hello? Rinig ba? Rinig?
2: Yes! Loud and clear.
5: Polyamory, hindi cheating, pero hindi rin siya para sa lahat.
2: Mm-mm. Correct.
5: Ang nangyari kina Ethan Mia Joey,
2: mm-hmm.
5: Classic na.
2: Mm-hmm.
5: Nag-agree sa tiyore na bumagsak sa practice.
2: Mm.
5: Pabor ako sa taong nasaktan sa sit-up. Ngayon, si Mia yun.
2: Mm. Eh pero kasi kaya, umagree siya eh. Kumbaga, okay din sa kanya yung ganong set-up Ryan eh. Hindi niya pwedeng isisi kay Ethan lahat.
5: Oh, hindi naman pero bilang ako, dapat ako yung pipiliin dahil ako ang nauna.
2: Yun, ikaw ang nauna. Okay, kumbaga gusto mo isa lang.
5: Kaya masasabi ko lang din kaya Ethan, salamat sa pagiging tapat pero honestly, hindi automatic na payag ka na tanongin mo na rin kung kaya mo ba talaga.
2: Kumbaga parang...
5: Oo. Hindi lang dahil ayaw kanyang mawala.
2: Mm-mm.
5: Kay Zoe naman, wala kang kasalanan pero intindihin mo rin na may tao kang nasasaktan.
2: Uy, inisa-isa niya na. Umanda kayo, Ethan, Mia, and Zoe.
5: Kaya dapat, si Mia lang talaga ang unahin. Yun lang talaga siya lang. Hindi yung nasunod niyang karelasyon niya.
2: Kumbaga, kailangan nilang ayusin ulit, mag-usap sila ulit sa ganitong klaseng setup. Tama ba ako, Ryan?
5: Dahil parang dito sumabog kasi. Payag si Mia sa idea na, pero hindi pala siya handa sa reality ng puli. Yun.
2: Oo. Correct. Yun lang. Nako, maraming salamat, Ryan Escorial. Baka may gusto kang batiin sa mga oras na ito.
5: Babatiin na lang kita dahil hindi na kita maririnig at makausap.
2: Aww.
5: Dahil sa ibang programa ay wala ka ng tune-in. Sa Sabado ka na.
2: Oy, alam na alam ha. Maraming salamat.
5: Pa-request.
2: Anong request mo? Let's go.
5: Isim ng Yano.
2: Sorry, ano yon, Ryan?
5: Isim ng Yano.
2: Isim?
5: Oh, ng Yano.
2: Okay, walang problema. Ayan. Naka-line up na yan, Ryan Escorial. Maraming salamat.
5: Bye-bye.
2: Maraming salamat, Ryan Escorial. Meron pa, may humahabol pa. Talaga nga naman, ngayong gabi. Parang ang dami nyo ngayon, ha? Sige, pagbigyan natin itong mga ka-vibes natin. Hello, good evening.
6: Hello, DJ Kim.
2: Hello, anong pangalan? Taga saan?
6: Si Paolo to, from Bulacan. Member ng FMR squad.
2: Yum.
6: So, based on the question, Okay. Hindi ko yan i-handle.
2: Bakit?
6: Babe, sa isa pa nga lang, nagugulaan ka na eh. Dadagdagan mo pa ba?
2: Totoo naman yan. Alam mo, I agree dyan ha. I agree with you ha. To naman, isa pa lang, hirap na i-handle. Dalawa pa yan, tatlo pa yan. Gusto ko yung ano mo, practical. Pero gusto ko malaman, bukod dyan, eh, ano pa yung pinaka-reason mo? Hello?
6: Ano lang, kasi kapag madami kang, relationship, kapag isa dyan, lumamang, yung iba niyan, mananaghili sa'yo.
2: Ayun, totoo naman yan.
6: For example na lang ha, si Dolphy, madaming asawa. Kapag isa doon lumamang, yung 17, may inggit.
2: Okay, totoo naman yan. Parang nararamdaman ngayon ni Mia, na parang feeling niya nagiging extra na lang siya sa relationship.
6: Yes.
2: Yun. Kaya dapat isa lang talaga. Kahit mabigyan ka ng opportunity, Paolo.
6: Inano ko na, dinayin ko na kagad kasi hindi ko na patatagalin pa. Binabati ko lahat ng FMR squad, lahat ng members na nakikinig din sa ano natin, 92.3. And in behalf of FMR squad, mamimiss namin ang sizzling duo.
2: Owner! Huwag kayong mag-alala. Marami tayong ano tayo. Kumbaga marami tayong aabangan dito. Kaya kapit lang kayo, ka-vibes.
6: Okay. So, yun lang po.
2: Maraming salamat.
6: Way back into love.
2: Way back into love.
6: Yes.
2: Para kanino naman to?
6: Wala na. Kung sa lahat. Kung sa lahat.
2: Wow. Napaka-sweet naman ito ni Paolo. Maraming salamat. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.
6: Mamimiss namin ng sizzling duo.
2: Aba, mamimiss ko rin kayo. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa mga ka-vibes nating tumawag. At syempre, huwag kayong aalis, ka-vibes, dahil magbabalik pa rin ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churba. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Ang oras, 8:34.
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 104.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras po natin, 8:46 ng gabi. Kaya naman, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po ang Chinitang Chika Dora sa pagsama sa akin. Magmula pa po kanina, 6:30 PM, up until ngayon, magna 9 PM na po. Huwag kayong mag-alala dahil kung nabiti naman kayo sa maiinit na usapan, aba, susunod na po ang programang main event. Kasama po ang baby nyo sa radyo, DJ Main. Abangan natin yung main confession na for tonight. Grabe, kung kagabi, eh, mainit na, mas mainit pa ngayon for sure. Tsaka yan talaga yung inaabangan natin eh. Sino kaya ang nag-confess? Ano na naman kaya ang i-confess niya? Diba? Parang kagabi na hot seat tayo doon. What if? What if? O ngayon pala, na-overthink ka na kaagad, Ka-Vibes ha. Kalmahan mo lang. Oo. At lalo na po sa mga Ka-Vibes nating nasa gitna ng daan, kalma lang ho sa pagmamaneho. Ayan, ako po. Sa ilang bahagi din po pala dito sa Metro Manila, yan, mag-iingat po tayo dahil madulas-dulas, may biglang uulan, biglang iinit, biglang mawawala, ganon, parang feelings niya. Kung ngayon, matamis, malambing, biglang nanlamig. Charet! Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin, kalma lang po tayo ha. And of course, huwag natin kalimutan na magdala ng umbrella. Ayan, payong napakahalaga po niyan at napaka-importante para lagi po tayong handa sa anumang panahon ang mangyari at mangyari. Wala naman sabi. At syempre, maraming salamat po sa mga tumawag at nakisagot sa ating question of the night. Bukas ulit magkarinigan tayo kasama ang aking sisi na si DJ ID. Dito lang yan sa programang Too Hot to Handle. And of course, huwag ka na maglipat ng radyo, Ka-Vibes. Dito ka lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet! Ang oras po natin, it's 8:48.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
2: Ka Vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavayos Ang Lupit. Oras natin Kavayos. Ito na oras para sa programang Main Event. It's 9:22 at tayo magkakasama-sama ngayong gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan, DJ Main. Maayong gabi sa lahat ng mga naka-tune in sa atin, mga taga Metro at Mega Manila, at yung mga nasa biyahe pa rin ngayon at naiipit sa traffic jam. Huwag kang mag-alala. Oo, 'di ba? Ikaw pa rin ang makaka-uwi at makakarating. Mahatid mo pa rin ang iyong pasahero ng ligtas, 'di ba? 'Yun naman yung importante diyan. At habang kayo ay naiipit man sa traffic jam, ako muna. Ako munang bahala sa inyo, 'di ba? Ang dami naming good vibes na tugtugan hatid sa inyo at ito nga confession na hinihintay natin gabi-gabi mula sa ating mga ka-vibes din. And for tonight, ang ating katanungan ay, ikaw ba, ka-vibes? Nagkaroon ka na ba ng very nakakadiring moment with your partner? Na-turn off ba siya sa'yo? Nakaka-turn off ba yung ganun? Pag may nakakadiring moment, awkwardness ang nangyari sa inyo habang kayo ay naglalabing-labing, parang hindi naman siya ata big deal, no? Lalo kung mahal nyo naman yung isa't isa, parang wala nang bearing yun, di ba? Unless bago lang kayo, medyo pag sumablay ka ng konti, parang mafe-feel mo, ay, nakakahiya. Naku, baka hindi niya na ako magustuhan. Baka mag-iba na ang nararamdaman niya sa akin. Diba? So, valid naman yon. Ang tanong, ano ba kasi itong nakakadiring moment na tinutukoy ng ating letter sender? At ka-turn off nga ba talaga kung tayo ang nakasama niya sa labing-labing? Matuturn off nga ba tayo? Iyan ang ating aalamin sa ating magiging confession for tonight. Kaya naman mga ka-vibes, itutok lang yan ang inyong oras, ang inyong radyo, ang inyong atensyon. Ganun nga dito sa programang Main Event. Atid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes Ang Lupit. Oras natin, 9:24. Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you. Main Event.
2: Dismiss na naman, Ang Lupit!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes, wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ka Vibes! FMR Favorite Music Radio Kabayos Ang Lupit. Oras natin 9:44 at ikaw ay naka-tune in sa programang Main Event kasama ng isang baby ninyo sa radyo. Wala kang no choice. Ako yan, DJ Main. Kanina nga ang ating katanungan, Kabayos, nagkaroon na ba kayo ng very nakakadiring moment ng partner mo habang nagla-loving-loving kayo? Na-turn off ba siya sa'yo? At ano ba yung naramdaman mo? Parang ang babaw pag na-turn off sa'yo yung partner mo na ganun, no? Ano ba kasi yung nakakadiri na yan? Oo, eto, para bigyan tayo ng patikim. Mula sa ating magiging confession ngayong gabing ito, eto nga ang sabi ng ating letter sender. Dahil halos lamunin niya kasi ng husto, hindi yung perlas ha, kundi ang isang madilim kong lagusan. At sa sobrang kiliti ko sa ginawa niya, hindi ko inaasahang bigla akong tatawagin ng kalikasan. Ayun lang, bakit naman kasi ganon? Sa sobrang sarap, iba ang lumabas. Ay, pasintabi po sa mga naghahapunan ngayong oras na ito at kumakain. Oo, bakit naman kasi ganon? Ang tanong, totoo kaya na kahit anong mangyari, mahal ka pa rin ng taong mahal mo pag ganyan yung nangyaring moment sa intimate ninyo? Eh dito natin, malalaman at mapatutunayan yan if

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
5: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
1: Ang lupet!
6: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
7: Fine.
6: Usap tayo.
8: Okay.
6: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ka vibes.
3: Talaga naman dun pa lang sa kantang Total Eclipse of the Heart, parang binalik ka sa sinaunang panahon na naalala mo, 'di ba? Minsan kasi ang laki ng impact ng mga kanta. 'Di ba pansinin niyo biglang pag may narinig kang kanta na parang pina-flashback yung mga past natin, yung mga bata pa tayo, yung mga memories, 'di ba? Kumbaga naka-imprint na dyan sa kantang 'yan. Kaya malaki ang naitutulong ng kanta sa buhay natin. O, 'di ba? At dito mo lang mararamdaman 'yan. Sa paborito ninyong napakalupit na istasyon, ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes! Ang lupit! Oras natin, Kavibes, 10:16 at ito na! Ito na ang hinihintay natin gabi-gabi. Sino ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Dahil oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman Kavibes, samahan ninyo ako sa main confessions.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear DJ Main, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Julia, taga Quezon City. Nagtatrabaho ako bilang isang kahera sa convenience store. 28 years old at in a relationship po ako kasama ang aking partner na si Alan. Si Alan naman po ay isang taxi driver. DJ Main, kaya ako lumapit sa programa ninyo para sana i-confess sa inyo ang tungkol sa sitwasyon namin ngayon ni Alan. Hindi po ito dahil sa maliit o malaki ang kanyang alaga o dahil nag-cheat siya, wala pong nangyaring ganun. Tungkol ito sa isang kahihiyan na talagang habang buhay kong dadalhin kasama si Alan. Kaya pasintabi na rin po sa makakapakinig ng i-confess ko dahil medyo maselan at baka pandirian. Sana po ay hindi ninyo ko husgahan. Ganito po kasi ang nangyari, DJ Main. Masaya po ako sa pinagsamahan namin ni Alan at tulad ng ibang mga naging magjowa. Dumaan din kami sa mga maiinit na bahagi ng aming buhay. Na kahit wala pang kami, may nangyayari na. Nang dahil nga doon, naibigay ko rin sa kanya ang first time ko. Pero di ba dapat yung first time memorable? Masaya? At talagang nakakakilig? Pero hindi ganun ang nangyari sa amin ni Alan, DJ Main. Dahil nung unang beses ko kasing gawin o namin, may nangyari po na hindi inaasahan. Nakakahiya man aminin, pero habang kinakain niya kasi ako, nagulat ako sa nangyari. Dahil halos lamunin niya ako ng husto, hindi yung perlas ko, kundi ang isang madilim kong lagusan. At sa sobrang kiliti ko sa ginawa niya, hindi ko inaasahang bigla akong tatawagin ng kalikasan. Ay, kakaiba naman pala itong si ano ha? Si Alan ha? Ayaw niya ng perlas ng silanganan. Gusto niya, oo. Doon, ikakaibang perlas ng kanlungan? Anong kanlungan, DJ Main? Diba? Kakaiba siya. Bakit kasi napunta naman dun sa pinakamailalim naman talaga? Kung pwede naman dun banda sa gitna lang. O diba? At tinawag ng kalikasan. Ano ba yan? Para ang hirap nun, no? Hindi mo alam kung ano magiging reaction mo during nung kayo ay nasa laban na. Diba? Sarap na sarap ka na. Tapos sa sobrang sarap, iba ang lumabas. Ay, naku! Nakakahiya naman talaga yan. Sa first time, diba? Ano ba kaya ang magiging problema ni Julia? Naku, iiwanan kaya siya ni Alan ng dahil sa nangyaring ito? Ikaw ba ka-vibes, ano ba ang hindi mo makakalimutang moment na nakakadiri with your partner? At iniwang ka ba niya? Mamaya natin malalaman yan kung patuloy pa rin minahal ni Alan si Julia despite of nangyari sa kanilang ganyan. Kaya naman samahan ninyo kung alamin ang mga susunod na mangyayari sa confession ni Julia. Dito lang yan sa programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras natin, 10:21.
1: Nakatuto ka na ba?
2: Shh, I got you. Main Event.
3: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip! 92.3

0: July 13. Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Simula July 13. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
1: Ang lupa!

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Vibes. 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes. Ang lupit. Grabe rin naman talaga, napakalupit din naman talaga ng experience ng ating letter sender na si Julia ng Quezon City sa kanilang first time. 'Di ba? Sabi nga dapat yung first time, ano 'yan, hindi yan nakakalimutan. Eh yun nga, hindi nga talaga makakalimutan yung nangyari kay Julia. Pero ang tanong, ka-vibes, yan kaya yung magiging dahilan para ma-turn off sa kanya ang kanyang boyfriend? At kung ikaw ba ang nasa posisyon ni Julia, paano mo ba haharapin itong nararamdaman mo araw-araw? Diba lalo pagkaharap mo yung boyfriend mo at di mo makalimutan yung mga nangyari na dapat hindi nangyari. Kaya naman ka-vibes, samahan ninyo kong balikan natin ang kanilang confession. Ano ba yung kalikasan na tinatawag ng ating letter sender? At ano kaya ang magiging reaksyon ni Alan sa nangyari sa kanila?
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

aking likido dahil sa sarap. Iba ang aking nilabas. Hindi man lang kami pinagpawisan dahil sa init. Pinagpawisan ako sa nangyari dahil sa hiya at paglilinis. DJ Main, pagkatapos na mangyari na iyon, humingi ako ng tawad sa kanya. Paulit-ulit. At sinabi niya sa akin na okay lang. Pero kitang-kita ko sa mukha niya na dismayado siya. Kahit ako rin naman ay nadismaya. Nasira ang first time naming dalawa. Imbes kasi na sobrang memorable ang unang beses namin. Naging habang buhay na kahihiyan pa. At noong kinausap ko si Alan patungkol dito, ang sinabi niya, hindi niya na daw ulit kakawin iyon dahil baka maulit lang ang nangyari. Baka raw hindi ko kayanin ang sarap. Hindi niya naman sa akin sinabi ng pabalang o galit o para mapahiya ako. Sinabi niya yon dahil concerned siya sa nararamdaman ko. Ilang buwan pagkatapos noon ay hindi na kami umulit sa paglalaving-loving. Naging normal ang aming relasyon. Konting kiss, konting yakap, at puro kasuitan ang pinapakita namin sa isa't isa. Dagdag pa rito ang pagiging supportive namin sa isa't isa. Napansin ko rin, DJ Main, na nagmamahalan na lang kami ng normal. Wala naman akong problema doon. Pero hindi pa rin kasi mawala sa akin ang nangyari sa unang experience naming magkasama. Sinubukan kong kausapin siya tungkol dito. Sinabi ko sa kanya na gusto ko ulit itry. At dahil gusto ko rin bumawi sa kanya, umokay lang siya. Pero dahil na-awkward siya kapag inoopen ko ito sa kanya, hindi niya na ito itinutuloy pa. Sobrang na-hurt yung feelings ko ngayon. Hindi ko naman sinasadya yung mga nangyari noon. Pero kahit papaano, ina-assure ako ni Alan. Sinasabi niya sa akin na okay lang sa kanya na mag-loving-loving ulit kami. Kaya naman nung nakaraan, tinry ulit namin. Pero nang gawin namin ito, normal naman ang kinalabasan. Sa una ay nagulat ulit siya nang maglabas ako ng kakaiba. Hindi naman ito tulad ng dati. Pero grabe, DJ Main. Dahil habang kinakain niya ako, parang nakaramdam na naman ako na magbabanyo ako. Nang dahil sa sarap, naglabas ako bigla ng orange juice. Sobrang dami. Napahinto bigla si Alan sa pagkain. Nagulat siya at nagsorry siya dahil hindi niya raw inaasahan. Sa sobrang hiya ko, tumakbo na lang ako sa banyo. Hindi ko masabi sa kanya na nahihiya pa rin ako at baka may sexual performance anxiety talaga ako. Sinundan niya ako sa banyo at niyakap. At sa pangalawang experience namin, ay ganun ang nagawa ko ulit. Hindi man tawag ng kalikasan, orange juice naman. Simula noon, gusto ko na lang na mag-date kami ni Alan. Kesa ganito ang nangyayari sa aming dalawa. Mas gusto ko na lang na mag-enjoy kasama siya sa kwentuhan. Pero dahil tao nga lang din kami, may mga times na gusto ko pa rin ma-experience ang pagpapalitan namin ng init ng katawan. Ayoko naman na umabot kami sa punto na hahanapin niya sa iba ang hindi ko kayang maibigay. Sana po, DJ Main, sa pagko-confess ko sa inyo ay matulungan ninyo ako. Dahil pagkatapos ng pangalawa naming experience, hindi ko na alam kung paano pa i-open ang bagay na iyon kay Alan. Paano po ba mapigilan ang sexual performance anxiety, DJ Main? Nakakapanghinayang ang mga kahihiyan na naibibigay ko kay Alan. Ayoko namang maging dahilan iyon ng paghihiwalay naming dalawa. Hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat po sa oras ninyo. From Julia of Quezon City.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack 92.3 FMR 92.3 FMR

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
4: Okay.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ka Vibes!
2: FMR Favorite Music Radio Kavibes Ang Lupet. Ito ang katanungan natin ngayong gabing ito. Kung nagkaroon ng very nakakadiring moment kayo ng partner mo, matuturn off ka ba? At dahil diyan ang ating main question of the night, ginawa nating poll question yan sa ating ex. Ito ang sigaw ng mga kavibes natin. 0% sa maybe pero loves pa rin. 0% sa lalo na pag first time. Ano yung lalo na pag first time? Ah, matuturn off. Ibig sabihin, matuturn off daw kasi nga first time. Eto, 100%. No, mahal ko eh. Totoo naman na wala nang bearing yun, di ba? Kung may feelings na. Kaya yun yung maganda eh, tayo, kapag tayo nakikipag-date. Dapat wag agad-agad sumasabak. Wag agad doon sa intimate intimacy. Kailangan magbuo muna kayo ng connection. Di ba? Hanggang magkaroon na ng feelings. Di ba? At least, kung dumating na kayo doon sa intimacy, wala nang bearing yung mga ano, yung mga flaws na mangyayari doon, yung mga imperfections. Ito yung mga ganito kasi nga nabuo na yung love at di na mawawala yung kaya importanteng-importante na kayo ay may connection doon sa tao bago ang physical connection o physical intimacy, 'di ba? Ang tanong, sana oo, maging okay na ang ating letter sender. Bit-bit niya pa rin kaya itong kanyang anxiety, ang kanyang sexual performance? Kaya naman nandito tayo para tulungan si Julia ng Quezon City. Samahan ninyo kung bigyan siya ng payo. But for now, balik muna tayo sa nakaka-good vibes na tugtugan. Hatid sa inyo ng napakalupet. Eto yan, walang iba. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes! Ang lupet! Oras natin, 11:16.
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh! I got you.
0: Main event.
5: Dismiss na naman. Ang lupet!

0: Paling harian Love Me Kathy G.
1: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love, love me, me Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
2: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

huling oras para sa programang Main Event. Oras natin 11:36. Kanina nga ka-vibes, natunghaya natin ang confession ng ka-vibes nating si Julia ng Quezon City. Sabi niya sa kanyang confession, hiyang-hiya daw siya kasi dapat daw ang isang first time experience ay dapat memorable yan. Diba? Talagang masaya. Talagang almost perfect. Pero lahat ng first time, wala naman talagang perpekto eh. Diba? Ang importante dyan sa first time na yan, dapat ini-enjoy nyo nang walang pressure, nang walang expectations, diba? At may mga bagay na mangyayari talaga at sasablay. Dahil nga, first time yan. At ang kanyang naging confession ka-vibes, yung first time loving-loving nila ng kanyang boyfriend na si Alan. E nauwi sa, hay, nako, kakaiba. Kumbaga, sabi nga niya, nakakadiring experience. Dahil habang siya ay nasa tugatog ng kanyang nararamdaman na parang nasa langit siya, iba ang lumabas. Diba? Iba, machokolate daw. Ganon, oo. Tinawag siya ng inang kalikasan. At nagulat siya dahil sumirit ito sa kanyang boyfriend. Kaya talaga namang kahit sinong babae, talagang mahihiya talaga dyan. Talagang kahiya-hiya naman talaga sa pakiramdam kahit anong sabihin ng lalaki na okay lang yan. No! Hindi yun okay para sa amin. Diba? At syempre, kahit ganun yung naging first time nila, gusto pa rin nilang itry. Pangalawang try nila, iba na naman ang lumabas. Orange

Diyos daw! Diba, naihi naman bigla si Ate Girl. Yun naman ang kanyang itinakbo sa CR. Kaya ngayon parang talagang yung hiya niya noon ay nadoble ngayon para kay Alan. At nakita niya yung mukha ni Alan na dismayado at ayaw niyang dumating sa punto ng buhay nila na baka hanapin ni Alan itong mga bagay na dapat sa kanya nararanasan sa ibang babae. Kaya ang tanong ng letter sender natin, paano po ba mapipigilan ang sexual performance anxiety? Julia, naku, huwag mong hayaan ang isang embarrassing moment ang magdikta ng buong relasyon ninyo. Maraming tao ang iniisip kasi na kapag intimate moments dapat laging perfect. Dapat parang nasa pelikula, walang sablay, puro kilig lang. Pero ang totoo, hindi ganon sa totoong buhay. Diba minsan may mga bagay na hindi natin kontrolado, especially ng katawan natin. At hindi naman ibig sabihin nun, may mali na agad sa atin o ka-turn off na agad tayo. At Julia, hindi naman si Alan ang problema eh. Ako ah, base dito sa naging confession mo. Sa katunayan, ilang beses kanyang inassure na okay lang sa kanya. Niyakap ka niya noon nung hiyang-hiya ka. Ibig sabihin, hindi ka niya hinuhusgahan at naiintindihan ka niya. Ang mas mabigat kasi na kalaban mo ngayon, hindi naman si Alan eh, kundi yung hiya at yung takot na naiwan sa isip mo. At kapag daladala mo palagi yung trauma na yan, yung unang experience ng nangyari sa inyo, eh mahirap talagang maging relax sa mga darating o sa mga susunod ninyong try. At gusto ko rin sabihin na, Julia, at sa lahat na nakikinig, ang intimacy, hindi po yan exam na dapat kailangan nating ipasa, kailangan natin ng perfect score. Hindi rin ito performance na dapat perfect ka, na may magjudge sa'yo. Diba? May magbibigay sa'yo ng score. Hindi ganun yun. Kasi parte ito ng pag-aaral ninyong dalawa bilang mag-partner. May mga pagkakataon talaga na may mga awkward moments. Minsan nga eh, nauwi na lang kayo sa tawanan. Diba? May mga hindi tayo inaasahang mangyayari during do sa first time na yun, kasi first time pa lang ninyong dalawa. Pero kung mahal ka talaga ng tao, hindi doon masusukat yung pagmamahal niya. Doon sa flaws, sa imperfections, o yung mangyayari sa inyong kakaiba, 'di ba, na awkward. Kaya Julia, 'wag mo rin pilitin bumawi agad-agad. 'Wag mo pilitin 'yung sarili mo. Kasi hindi mo naman kailangan patunayan na kaya mong maging perfect partner, kasi walang ganun, Julia. Mas importante na maging komportable kayo sa isa't isa. Marunong kayong mag-usap nang hindi kayo nahihiya, nang open kayo. 'Di ba, kahit anong topic pa 'yan. Yung hindi kayo natatakot. At kung nararamdaman mong may sexual performance anxiety ka na, walang masama mag-open up kay Alan. Dahil siya ang partner mo, dapat siya ang pagkatiwalaan mo at siya ang support system mo. At kailangan mo rin kumonsulta sa isang healthcare professional o sex therapist. Minsan kasi mas kailangan nating alagaan yung isip natin kaysa katawan natin. At kay Alan naman, kung sakaling nakikinig man siya ngayon, ay sana ipagpatuloy mo lang yung pagiging maunawain mo, pagiging maintindihin mo, pagiging pagkakaroon mo ng malawak na pag-iisip, pag-unawa dito sa nangyayaring sitwasyon ninyo. Kasi minsan ang pinakamagandang intimacy ay hindi nagsisimula yan sa katawan, sa init, kundi doon sa pakiramdam na safe sa'yo yung partner mo. Diba? Gayun yung totoong intimacy doon. And Julia, tandaan mo rin na sana, oo, mawala na yung takot sa'yo, yung hiya sa'yo. At hindi kayo masisira dahil sa isang nakakahiya o awkward na experience. Mas nakakasira ang hindi kayo nag-uusap ng dahil dyan sa takot at hiya mo. Kaya dahan-dahan lang, one step at a time. Walang karera ang pagmamahalan.
Kapag may respeto, tiwala at bukas na komunikasyon, mas madaling mahanap ulit yung confidence at saya sa relasyon. True intimacy is not about perfection. It's about feeling safe with each other. Sabi nga ni William Ortel, di maiwasan ng mga ganoon kahit dibu pa nilang parehas. Nothing's perfect, only learning at learning pa rin naman. Totoo! Diba kaya nyo nga ginagawa yung intimate intimacy para mas makilala nyo isa't isa, para mapag-aralan nyo ang isa't isa. So, walang magiging perfect doon. Dapat ang importante na i-enjoy nyo siya nang walang pressure, nang kahit walang ano, dahil nga hindi naman yan subject, hindi naman yan exam, hindi naman yan test paper na kailangan mong isubmit at make sure mo nakapag-review ka para tama ang isasagot mo at makakakuha ka ng high score. Walang ganon. Diba? Kaya to, Julia, maswerte ka dahil meron kang boyfriend na maintindihin at hindi ka hinuhusgahan. So, hindi na yung sitwasyon ang iyong kalaban. Hindi na si Alan ang kalaban mo dito, kundi yung sarili mo. Kaya kailangan mong harapin yan. Diba? At kung yun talaga, sa tingin mo talaga, malala talaga yung sexual performance anxiety mo, lapit na sa mga professional. Kasi kakailanganin mo yan. Diba? Sabihin mo rin sa iyong kasintahan, sa iyong partner. At least, diba? Alam niya yung nangyayari sa'yo, mas lalo niya pang lalawakan ang kanyang pag-iintindi sa'yo, susuportahan ka niyan. Ay, yun naman yung importante sa relationship eh. Yung you support each other through thick and thin. Diba? Hindi lang doon sa masasayang moments. Kaya naman, Julia, maraming salamat sa tapang ng iyong pagko-confess. Tingnan mo nga, ang tapang mo nga nag-confess dito eh. Ibig sabihin, kaya mo rin gawin yan sa iyong partner and deserve niyang malaman niya dahil siya ang iyong partner. Maraming salamat sa lahat ng ka-vibes nating nag-tune in. Diba, simula alas 9 hanggang ngayong oras na ito, 11:46. At maraming salamat UDC Dental Clinic, Curdy Culture by Carl Dana dito sa Green Hills Branch. Oo, grabe, ang gagaling ng kanilang mga stylist. Oo, maraming salamat po sa inyo. FKM Motorcycles, Chipa Tire, Speed Metal Oil, Zebra Helmets Philippines. Maraming salamat din. At pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko, Main Eugenio, at dito sa favorite mo, para hindi ka nahuhuli sa latest. It's 92.3 FM Radio Manila Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok at Thread. At ang ating X. At syempre, July 13 ka vibes. Nako, hindi na kayo magpupuyat. Oo, para ako'y abangan dahil ako'y mapapakinggan ninyo. Umaga na, simula July 13. Ako'y alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ako na ang gigising sa umaga mong mapait. Magiging sweet na yan buong araw. Diba? Kasama si DJ Kiko para sa favorite vibe na inyong aabangang bagong tambalan dito sa napakalupit na istasyon. July 30 na yan ka vibes. Kaya bukas samahan niyo ako para sa huling gabi ng main event. Maraming salamat. Bukas tayo magkakarinigan alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. Oo, o, diba? Nabubulol na siya. Laban pa sis, kaya mo yan. Huwag kang inaantok-antok. Uminom ng mainit na kape. Tumabi ka muna dyan sa isang tabi. Hindi lahat ng laban dapat pinaglalaban, ha? At dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Bukas tayo magkarinigan for another mainit-init na confession. Ang lupet! Dito lang yan sa napakalupit na istasyon, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, Ang Lupet. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo, DJ Main.
Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron nang magsasabi sa'yo ng, good night, baby! I love you!

May mga taong dumarating para lang sa masasayang araw, pero ang tunay na nagmamahal, nananatili kahit sa mga sandaling gusto mo nang itako ang sarili.

0: like a Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Kabalik! Ang lupet talaga dahil kasama mo na ang bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kabalik! At ito na rin ang inyong favorite pampagising ang programang Good Vibes Good Morning! Kasama mo na ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama mia. At maya-maya lang din makakasama natin ang DJ na pwede mo nga kulitian, pwede mo nga kurutin, huwag na huwag mo lang haharotin. DJ Jackalaka is his name! Ka-vibes, ngayon ay Biyernes. Wow, thank God it's Friday, July 10, 2026 na. Pero para sa iba, ano, ito ay sahod day na rin. Why sahod day? Especially kami. Sana olala talaga, di ba? Pero yung iba naman, paubos na ang sahod. Namimiligro na naman ang mga budget. Pero okay lang yan, mga ka-vibes. Hindi man namin sagot ang inyong almusal, merienda, pati tanghalian, pati hapunan. Sagot na lang namin ang katuwaan at paliligayahin na lang namin kayo dito sa aming programang Good Vibes, Good Morning. O, diba? Ka-vibes, maulan ng araw ngayon, ano? Pero shout out muna sa lahat ng mga tagapakinig natin, lalo dyan sa may 97.5 FM Radio Jensan, ganun din sa 102.3 FM Radio Bacolod at 102.3 FM Radio Baguio. Inuulan na rin ba kayo dyan? O baka naman na chill lang ang panahon dahil dito po ngayon sa Metro Manila, ano, kalat-kalat talaga ang pag-ulan. Bigla na lang tinatantrums ang panahon dahil nga yan syempre epekto ng habagat sa paghatak niya, ano, dito sa bagyong si Inday na hopefully, ano, papaalis na rin at sana ay humina na rin talaga. Pero balita natin, ano, nung kahapon, ayon po yan sa mga weather reports, humina na rin po talaga ang bagyong Inday. Pero syempre, dahil nga may habagat season, asahan natin na ang kalat-kalat na pag-ulan. Kaya naman, mag-ingat ka, ka-vibes. Magdala ka ng kapote kahit glow in the dark pa yan. At ito na nga, ano, abay eh, magtanungan na tayo. Oo, dahil ito na ang ating katanungan para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Question of the day, eto na nga. Uy, magbigay ng mga bagay kung saan ka magaling. Wow, saan ka ba magaling ka, vibes? Diyan ka magaling, diyan ka ililing. Ganun ba yon, ha? Parang asara ng mga bagets. Abay, eh, kung meron kang entry dito, ano, kung saan ka ba magaling, makisagot ka na dahil posted po yan, ano, sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At malay mo mamaya ka, vibes, mabasa namin ang iyong kasagutan at masiyarot-siyarot ka na rin namin. Siyempre sa pagbabalik yan ng inyong favorite pampagising sa morning, ang programa Good Vibes Good Morning! Baka kasama mo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong kulit tandem. Ang mama ko makaripas sa tawa pero ang aura maariba si mama Mia at maya-maya na din si DJ Jackalaka. Dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes ang oras 4:20 na ng umaga.
1: Good vibes. Good morning.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet.

Pakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

0: Buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: sugar, surely.
1: Ang pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes.
3: Papasukin ako. Naku, speaking of papasukin mga ka-vibes, ano? Yung mga ating inay dyan, mga kananayan, naku, lalo dito sa Metro Manila, nag-anunsyo na po na suspendido po ang pasok ng ilan sa mga eskwelahan dito ano sa Metro Manila. Kabilang na po dyan ang lungsod po ng Caloocan, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, Las Piñas at Muntinlupa. Ayun po yan ano, sa kani-kanilang mga LGU dahil nga po ano, sa Typhoon Inday. Inaasahan po kasi na magkakaroon ng heavy rainfall warning dito po sa ating sa rehiyon na ito, sa Metro Manila. Ano? Kaya po all levels po ay suspendido po ang klase ngayong Biyernes, July 10. Ayan ha! Ako, nagdidiwang na naman ang mga estudyante. O baka hindi rin kasi naku, wala po kaming baon. Paano kami magdiriwang neto? Pero at least, di ba, safe kayo. Yun ang mahalaga. Hindi yung puro makukulimbat nyo na lang sa magulang ninyo yung iisipin ninyo. Ay, naku, nagdadi naman ako dyan. Kaya huwag kayong mag-alala. I know the feeling. Ayan mga ka-vibes ha, mag-ingat po ang lahat ng mga babiyahe rin ano, sa kanilang mga trabaho sa oras sa 4:45 ng umaga. Siyempre yung mga empleyado, hindi naman po yan kabilang din sa mga suspension ng mga pasok. Yan lang ang mapaitakatotohanan talaga ano, kapag may ulan, may bagyo, abay tuloy-tuloy pa rin naman po ang pasok ng mga empleyado. Kaya naman po sa mga ka-vibes natin na naghahanda na rin para pumasok sa trabaho, abay mag-ingat po tayong lahat at siguraduhin na, diba, na may dala-dala tayong payong at umaga na rin kayo umalis o kaya naman maaga na kayong umalis dahil nga po maulan na mahirap makasakay. Baka naman kayo po ay malate sa inyong mga trabaho. Pero for now, suspended ang klase, ka-vibes. Ayan ha, ayan naman na syempre tuloy-tuloy pa rin na paghahatid natin ng good vibes at fun information din ano dito sa ating programa dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising sa morning, ang programang good vibes again morning! Makakasama mo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maariba si mama mia. At syempre maya-maya lang din si DJ Joko Loco dito yan sa bet na bet kasi ang lupet 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes ang oras 4:46 na ng umaga.
1: Good vibes, good morning!
0: Chismis na naman, ang lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
1: Gumising and busog sa tamang vibes. Dahil it's 5 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo. 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Friday at suspended ang klase ano ng ilan nga po sa mga eskwelahan at hindi lang eskwelahan ano lalo na yung lungsod ano dito sa Metro Manila. Ayan mga ka-vibes, sa kanina inanunsyo natin na ayon po sa mga LGU ng Caloocan, Las Piñas, sa Marikina, Mandaluyong, Muntinlupa, ayan suspended na po ang klase
0: dito sa
4: kanila.
0: Sa may, ano, sa Cavite Park meron din.
4: Oo, sa Gentry suspended na rin po ang mga klase rin po dyan, ano, all levels po, ano, yung nabanggit ng kanilang mga LGU. Gawa nga po yan ng bagyong si Inda.
0: Oo, yung kakilala ko suspended din eh.
4: Uy, bakit naman?
0: Ay, may ginawa kasi kalokohan.
4: Ah, ganun ba? Yun lang. Pero ito na nga mga ka-vibes, ano, habang inaabangan pa natin kung ano pa kayang mga eskwelahan o lugar magsususpinde ng kanilang mga klase. Abay, pakikin na muna natin. Ang una kamadalang inyong mga kapalaran para sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
4: Oh, yeah!
0: Eto na! Ang kamada para sa mga kakagising lang dyan na antok. Ito ang ating sa Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
4: Makinig at manginig! O, ito na, Aris. Aris, ngayong araw ay may nakaambang konsekwens sa iyong kapamilya na sasapuhin mo na lamang para maligtas siya. Sabi ng mga tala, pag naulit pa yan, pabayaan mo na. Oh my goodness gracious. O Taurus, Taurus, may maiisip kang ideya on the spot na siyang makakatulong sa iyo sa trabaho para magiging pack na pack. Taray. O Gemini, Gemini, huwag kang magsasawang matuto para hindi ka mauto. Ayan. O Cancer, Cancer, hindi nga siya sasagi sa iyong isip, pero starring naman siya sa iyong panaginip.
0: Wow, starring?
4: Starring?
0: Para pelikula.
4: Oo, di ba? Hindi yan sign na kailangan mong bumalik. Kulang ka lang sa piti.
0: Ay! Pitingin namin yung ilong mo.
4: O, Leo! Leo, mapapatagal ang kasagutan sa iyong pinagdarasal. Dahilan para ikay panghinaan. Abay, sabi ng mga tala, wait ka lang.
0: Oh, wait ka lang? Tinatrabaho pa nga. Gusto mo agad-agad eh.
4: Oo, mabudgetan pa yan. Ha? Ay, wait lang. Mabudgetan? O, Virgo. Virgo, sisipunin ka. Parang nangyayari naman na talaga.
0: Nakakatouch yun ang pagka-Virgo.
4: Sisipunin. Okay. At yan ang una kabada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Jack Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa Vago.
0: Hi everyone, good morning mga ka-vibes. Hello sa inyo sa mga tawag dito talaga namang nabasa ng ulan, nakamotor, at tawag dito malayo pa yung pupuntahan, yeah. O may pupuntahan. Yan. Again, paalala nga, pagka nagbumotor ka dapat talaga ng mag-double, triple ingat kasi tama. Dalawang gulong lang yan.
4: Oo, tama po yan, ano, lalo madulas ang kalsada. At syempre hindi mo rin alam kung anong takbo ng isipan ng iyong makakasalubong. Kaya naman, kung hindi sila marunong mag-ingat, mag-ingat ka na lang. Yun na lang talaga eh, diba? At saka syempre, suspendido man ang klase ano sa mga paaralan, pero yung mga ka-vibes natin na empleyado, yan ang mga magigiting talaga na papasok at papasok pa rin dahil wala naman tayong suspension of ano, ay work suspension, di ba? Kaya palakpakan ano para sa mga ka-vibes natin na magigiting na susuungin ang ulan sa araw na ito. Abay, keep safe and stay dry.
0: Tama. At habang nag-iingat ka, abay, nakatuto ka lamang dito sa amin, syempre.
4: Oo, ito karagdagan lang pala ano, ay, sa mga wala pong pasok sa araw na ito sa Basista, Pangasinan at Lingayen. All levels po ay walang pasok. Yung sa Aurora naman po, all levels. Sa Cavite, ayan, karamihan ng mga bayan ay wala na rin pasok. Pasok, Noveleta, Alfonso Naik, Indang, Maragondon, Mendez, Tagaytay, Amadeo, Magallanes, General Emilio Aguinaldo, Ternate, Tanza, Kawit, Rese Martires, Silang, General Trias, Imus Cavite, all levels, public and private po, ay wala na ring pasok.
0: So halos lahat wala ng pasok sa parte ng Cavite.
4: Oo, halos lahat talaga. Ewan ko ba kung ano yung hindi nabanggit doon at inisa-isa talaga. Pero,
0: pero kalakay ng Cavite, halos na?
4: Halos wala na talagang pasok. San Pablo, Laguna rin po, ano, all levels, public and private. Ganun din po sa Alitagtag, Batangas, Bawana, Calaca, Calatagan, San Jose, San Pascual, Batangas, all levels, public and private. At magsishift po sila sa online na learning modalities.
0: Para safe na din, ganun na lang yung dapat gawin, diba? Para hindi mapahamak, walang mapahamak, kung ma-permission, diba?
4: O kaya naman kasi baka hindi rin natin alam, baka mamaya biglang bahain pala sa lugar ninyo.
0: Ayun nga, diba?
4: Yan ang mahirap eh, susuungin pa ng mga magulang yan para lang masundo ang kanilang mga junakis. Kaya naman ka vibes, tutok lang ha, para sa mas marami pang update at syempre para sa mas marami pang good vibes. Dito lang yan sa inyo favorite papagising ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
4: Ang makakasama nyo pa rin ang inyong kulitante, mamamama ko makaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mamamama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag walang haharutin. Joke along is my name,
4: baby! Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio Good Vibes.
4: Ang oras.
0: It's nothing 525 na. Perfect.
4: Bankrupt?
0: Really?
4: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
2: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Ba, DJ Joko Loco?
0: Ano daw sure sabi? Totoo? Sure
3: lang kinamin na hindi ninyo tinatanong ano mga ka-vibes. Abay, suspended na rin po ang klase sa mga public schools. Ano?
0: Oy!
3: Pampublikong paaralan po sa Quezon City ngayong araw, Biyernes, July 10, 2026. Para sa mga levels po ng sa ano po to, child development centers, sa kindergarten, sa grades 1 to 12, at alternative learning system. So kung hindi po nabanggit ang level ng inyong level ng mga mag-aaral na ito, abay ibig sabihin may pasok po kayo.
0: Oo.
3: Ano, especially siguro yung college, kaya naman na magsibango na ang lahat ng mga kolehiyong waterproof, ha?
0: Oo.
3: Kailangan
0: pumasok para ano?
3: Totoo.
0: Gumanda ang grades.
3: Malay nyo naman mamaya mag-update itong suspension na ito, ano, ma-revise, pero sa ngayon ito pa lang po ang inilalabas ng local government po ng Quezon City.
0: Oo. Kaya naman yung mga taga QC. Mga taga QC na ano, QC. Yung mga taga QC na nag-aabang dyan, mga college, tumuto kayo sa amin.
3: Tama, tama, perfect yan. At habang kayo ay nakatutok at nag-aabang ng suspension ng klase, di ba? Abay, ibibigay na namin sa inyo ang panghuling kamada ng inyong mga kapalaran. Para naman yan sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang kukumpleto sa inyong Hulala for today para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
3: Makinig at makinig!
0: Wow!
3: Libra, tatama rin kang umalis sa araw na to dahil lang ayaw mong makakita ng tao.
0: Oh.
3: Edi, don't.
0: Tama, o diba?
3: Diba? At sino ba namang hindi rin tatama rin dahil maulan nga ang panahon, diba?
0: O, talaga nang mahihirapan ka labanan. Kaya kumampi ka na lang
3: at
0: sa panahon.
3: At saka, suspended na nga yung klase ng mga bagets.
0: Diba?
3: Gagala ka pa.
0: Diba? Kung may kilala nga ako, may bagyo na, gagala pa, magdi-date pa eh. Diba?
3: O, suspended na daw, may pasok pa rin daw
0: diba?
3: Siya. Iba ka talaga. O, Scorpio! Scorpio, maitatawid ka ng pagkain ng ibang mga tao.
0: Oy.
3: Sa araw na to, ang mahalaga, malalaman na ng tiyan.
0: Oo, pantawid.
3: Totoo. At saka
0: matatawid.
3: Diba, diba minsan nga, ang Diyos ay gumagamit ng ibang
0: tapos
3: tao.
0: Na to, dinamay
3: tapos
0: na yun.
3: O, tara na. Magpapalik po ang programa. Hindi, diba, parang gumagamit naman talaga si Lord minsan ng mga tao para ma-survive mo ang isang araw.
0: Oo naman.
3: Diba? Ma-survive yung buhay mo.
0: God will provide. Yes.
3: And God will make a way.
0: Tama.
3: Amen.
0: Yes. Just do your best and God will do the rest.
3: And just always pray at night.
0: Tama.
3: Kaya naman mga kapatid, tayo po ay magbabalik sa ating programa.
0: Pag-nilay-nilay po tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Dahil ito po ay panahon.
3: Oo, para magtika.
0: Parang pares mo ulit. Uy, grabe.
3: Sagittarius! Sagittarius, masyado kang masisiyahan sa araw na ito hanggang sa aabot sa kabilang kalsada ang tawa mo.
0: Di ba?
3: Oo, abay dinaig mo pa yung tawa ko, ha? Walang masamang maging masaya. Huwag ka lang mang-iistorbo ng iba.
0: Tama naman. Parang slogan. Walang masamang maging masaya. Huwag ka lang mang-iistorbo ng iba.
3: Ibang tao. Ay, tama.
0: Oo, di ba? A friendly reminder
3: from 92.3 FMR.
0: Vibes.
3: Oo, at ito na nga, Capricorn. Capricorn, hinay-hinay sa pagpintas sa iba dahil baka mamaya hindi mo mamalayang ganito na rin ang iyong ginagawa.
0: Diba? Ayan, pagka masyado kang pintasera, ano kasi yan, yung parang alam mo yun, yung utak mo, hindi, kahit alam na ng tao, pero kahit hindi mo na ginagawa, ganun pa rin tingin sa'yo.
3: At saka parang hindi mo nakikita, di ba? Parang dahil inis na inis ka na, mas nakikita mo na yung kamalian ng iba, pero hindi mo nakikita na ganun ka rin pala.
0: Oo, pero yung ugaling ganun, yun nga yung sabihin natin, sige, naging pintasero ko, pero kahit di ba, alam mo na sarili mo tumigil ka na, pero ang tingin sa'yo ng hindi mo na mababago yun.
3: Totoo yun. Yung reputation, di ba?
0: Ganun yun. Kaya yung pagiging pintasero o pintasera.
3: Oo, pagpatuloy mo lang yan.
0: Tuloy mo lang. Dito kami sa likod.
3: Aquarius! Halos maganda ang cellphone mo, pero hindi ka naman matawagan ng mga mahalagang tao sa buhay mo.
0: Ayan!
3: Ay, tapon mo na to.
0: Ay, parang narinig ko to. Kasi minsan, pag ano, hindi ko talaga na ano yung cellphone ko. Tapos parang, ano yung cellphone ko? Ano,
3: kasama ka rin pala, Scorpio.
0: Oo,
3: eh.
0: Kaya, sabi ko, ano pala?
3: Tapon mo na yung cellphone mo, joke loko. O, Pisces, ngayong araw ay malulungkot ka dahil wala ka ng pera.
0: Oo, di ba? Bakit?
3: Sino ba namang, sino ba namang matutuwa kapag wala ng pera, di ba?
0: Di ba? Yung iba natutulala nga, eh, pagkano.
3: Oo, yan. At yan, nakabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Jocelo Aqua. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang sa bagko!
0: Ay! Kamags! Tataka ka, bakit ngayon parang wala naman tayo, hindi tayo direct ang tatamaan ng bagyo, pero bakit nakasuspend yung ano? Kasi nga, magdudulot, nga sabi ng pag-asa, sa Joko, sabi din kay Mama Mia,
3: sabi
0: ng pag-asa, ano daw, magdadala kasi ito ng, ano, itong bagyo ng malakas na ulan.
3: Tama.
0: O, yung pinalakas na habagat. Malakas na hangin at malakas na pag-ulan.
3: Oh my
0: kasi
3: goodness
0: nga,
3: gracious.
0: Tawag dito, 'di ba, yung siya yung magpapalakas habagat para bakbakan tayo ng ulan. So kaya naman iniingat din siya pero pagbaka sa mga low-lying
3: correct
0: areas.
3: At saka kapag panonoodin niyo po sa balita, ano pag tinuturo po ng mga weather reporters, nasa taas yung bagyo, nasa norte, 'di ba? Nasa may bandang Batanes,
0: Batanes
3: na. Pero ang layo-layo naman ng Metro Manila at abot-abot po tayo. Yan po ay epekto talaga dahil sa habagat.
0: Yung habagat yung mag-aano sa atin. Pero dahil lang pala dito ng bagyo. Kaya sure yan na ano talaga yung date nyo ngayon. Bukas.
3: May balak pa naman kami mag-date ng Bebelabs ko. Kaya nga na ganito akong t-shirt. Naka-heels pa ako. My goodness gracious. Napurnada lahat ng date. Diba?
0: So ganun yun. So paano yung may mga event ngayon? Siguro baka ipagpapaliban. Pero anyway, kung ano naman.
3: Kung nasa silong naman kayo, why not coconut coconut? Diba? Ipagpatuloy nyo yung mga event ninyo. Diba? Kasi sayang din yung mga renta nyo dyan.
0: Diba? Ano ka talaga, mapapagastos ka na. Totoo. Tuloy mo na.
3: Oo, mapapaulala.
0: Ganun nga. Sumagot.
3: I love it. Ayan mga ka-vibes ha, habang naghihintay pa tayo ng mga update sa kakalsadahan, mga update ng mga suspension ng pwedeng masuspend, di ba? Abay, ang mahalaga, hindi ikaw ang masuspend sa trabaho. Kaya naman bumangon ka na dahil 5:51 na lang umaga. Correct. Magsitrabaho na tayo dahil magpapalik pa rin naman ang inyong favorite pabagising ang programang
0: Good morning!
3: Kasama pa rin ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero sinisipon na si Mama Mia.
0: Kasama din ang DJ na pwede mong kurati chapi. Ano kulit? Huwag mo lang harutin. Joke Loco is my name, baby! Mata na!
3: Dito lang yan sa Beta Bet kasi I'm the Beta 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio Combine!
3: Isang oras.
0: Oras na din. 5:51. Perfect!
3: Pag-grop!
0: Tama!
3: Really?
1: Good vibes, good morning.
2: Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:58. Ang lupet!
1: Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Choco Loco. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga, ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali, 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars, Banana Crew. Banana Crew, kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Simula July 13, yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR.
2: 7th VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
4: Bibiga ang tawa at saya. Every morning.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo.
2: Perfect.
3: Really?

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: Miss Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Yoko Loko.
2: Dog-dog-dog, pakitong people. Perfect!
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
2: Sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, masunog ng mundo, FM Radio Sabang!
0: Ay, nasa iba talaga!
3: O diba, eto na nga ang bet na bet kasi ang lupet, 92.3
0: FMR! Favorite Music Radio, Kavans!
3: At kasama mo na ang iyong favorite pang pagising, ang programang
0: Good Vibes! Good morning!
3: Kahit bumibiyok pa, eto na ang iyong ulit natin sa umaga. Ang mama mo kumakaribos ang tama pero ang araw maariba si mama kamiyo.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-ha-routine. Joko Loco is my name.
3: Baby! Kaya naman na, eto na ang parte ng ating programa at magsasama-sama mga ka-vibes kung saan sasagutin natin ang walang kakwenta-kwenta katanungan ng ating ka-vibes na wala rin kakwenta-kwentang kasagutan para quits lang. Eto na nga ang buksan sa agahan.
1: Buksan sa agahan. Buksan sa agahan.
0: Buksan sa agahan. Eto na yon mga ka-vibes, ang aming napili na nagpadala ng kanyang sa loob.
3: Sa loob.

0: Yes, wow.
1: Oo, diba?
0: Elementary school.
1: Ay, elementary school. Akala ko international school.
0: Pag mga ganun, diba, doon nakatira. Oo, oh, ayos. Oh, pira.
1: Diba, international school.
0: Pero marami salamat kay Eileen kasi nagawa niya pang ano, mag-send ng ano. Marami salamat. Kaya naman,
1: bagamat napakataas na niya sa buhay, hindi pa rin niya nakakalimutan ng mga nasa laylayan. Ay, diba?
0: iba ka talaga, Eileen.
1: Iba ka talaga, Eileen. I'm giving you tatlong bagsak. 1, 2, 3. Diba? O, ito na nga. Ang katanungan ko si Eileen.
0: Ano sabi ni Eileen?
1: Ay, tatango o iiling.
0: Ang ganda, nakakabago ng buhay. Tatango o iiling.
1: Oo, parang ako gusto ko na lang gumiling eh. Parang, diba? Parang kaysa umiling.
0: Tatango o gigiling.
1: Pero ikaw, DJ Joklo ako, anong pipiliin mo dito?
0: Tatango o iiling. Mas madaling umiling.
1: Oo, pero...
0: Pero siguro tatango na lang ako bago umiling.
1: Buti naman. Kasi kung ano pipiliya, pero meron naman na kaming pinili talaga. Oh. Pero sige, for formality purposes, eto na nga, sa akin naman, iiling talaga.
0: Iiling na lang.
1: Oo, bilang ako ay lagi namang naka-reading humindi, oo, eh, iiling na lang.
0: Iiling na lang.
1: Oo, kasi ito si DJ Joko Loco, parang sabihan mo na to,
0: hindi naman naintindihan ako.
1: Kahit iba na yung inoohan niya.
0: Ano to, sabi niya? Okay, diba? Sabi mo,
1: kaya ano? Ano na?
0: Ano?
1: Oo. Tara?
0: Tara?
1: Tara, sige. Uli na tayo.
0: Tayo, uli
1: na. Ito na lang, palakpakan na muna para kay Eileen. Ay, wait lang, para pala sa mga ka-vibes natin na nasa digital world. Abay, sundan nyo na rin po kami dahil live po kami ngayon sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel.
0: Tama.
1: I-follow nyo po kami at mag-subscribe po kayo respectively, sa 92.3 FM Radio Manila para naman updated din po kayo sa online sa Good Vibe Happiness.
0: Tama naman yan. Kaya naman, simulan mo na at ipakalat mo na yan sa mga kaibigan mo.
1: Tama. Kaya naman palangpakan natin si Elena at ibomba na natin ang puksaan na to.
0: Hey!

0: yung tanong ni Elaine. Hindi ko man batid pero I'll try my best to explain. Ang aking kasagutan na para sa pusaan, walang katuturan pero inaabangan. Sige sige iiling, yan ang aking pipiliin. Nalok mo sa aking damdamin, hindi to good sa feeling. Alangan na tumango, kahit di mo gusto, kahibangan na matuturing ng matatalino to. Ngayon, that's the thing you really have to learn. Keep in mind Elaine, para hindi ka ma-burn.
1: Brr! Shhh!

0: Wala na ang ako ba'y tatangon o sasagutin? Kung ako, yeah. Ako ba'y tatanong o iiling? Ang sabi nga ni Mama Mia siya ay iiling. Kaya yeah. naman ako siguro tatangon na lang rin. One and two. And one, two. Kung ayaw mong humaba pa ang inyong usapan, huwag ka nang magsalita, tumango ka na lang. Ang pagtango kasi ay isang kahulugan. Kung umaayong ka ba o pinipilit mo lang. Kung pag may pagtango... Ay, magtumango siya, Shai.
1: Sige, Shai.
0: Ay, magtumango.

0: panty, Gre.
1: What?
0: Ayan. Breakin down na nga lang.
1: Breakin down
0: yun. Mga masasabi ko.
1: Baka makapanlaid ka pa at makapanira ka pa ng buhay ng ibang tao. Ano?
0: Break it down,
1: well, break it down, yo. Break it down, yo. Tatango parang tango.
0: Oh, may ganun kasi na yung kausap mo, pipilitin ka umagre.
1: Oo sa, nga
0: parang,
1: naman.
0: Parang matapos.
1: At saka naman.
0: Papa-oo ka, parang ganun.
1: Oh, totoo naman yun. Pero sige, yun na ba yun? Kung yun bakit katatango?
0: O, di simulan natin ulit. Gusto ba?
1: Hindi, sige, wag na. Sa akin naman, iiling kasi lalo kapag kunyar, depende rin naman sa sitwasyon yan. Hindi naman wala pang ang tanong, iiling ka na kaagad. Parang ang hirap mo naman kausap nun, be. At ang
0: yung pag-iling
1: hirap...
0: niya,
1: may. Oo, oh, oh, di ba?
0: May ganun pala.
1: Brownie! Kain ka, brownie! Bakit natawag pala
0: ng kaso? Manok pala. Kalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalak

0: Diba? Parang, sa akin naman, syempre alamin nyo na muna, no, ka-vibes, kung tawag dito, kung karapat-dapat bang ilingan o tanguhan na yung katanungan na ibibigay sa'yo o yung proposal. Kasi kung wala pa naman, diba, tapos ay sumagot ka na, parang ano ba naman yun, hindi ka naman good listener at hindi ka rin, hindi rin maigi yung pangunawa mo. Kasi anong inilingan mo, anong inuuhan mo, diba?
1: Hindi, in-advance niya na lang din na hindi siya mag-agree sa ano man, maganda mo, hindi maganda yung sasabihin na kanya.
0: Ang hirap mo pa, huwag na lang, hindi ka na lang namin kakausapin kung ganyan ka, diba?
2: O, yun yung attitude
0: niya. Yun yung sinasabi natin na parang hindi ka ganun ka-approachable. Pero, diba, parang kung sa tingin mo naman na hindi beneficial sa'yo o walang pakinabang o hindi lang sa walang pakinabang eh. Pero kung masama ang magiging epekto nito, hindi lang sa'yo kundi sa nakararami, abay talagang iilingan mo yung bagay na yan. Hindi mo basta-basta tatanguhan yan.
1: Tama.
0: Pero minsan nga naman, may point din yung sinabi ni DJ Joko Loco na para maiwasan na lang natin yung pagtatalo-talo. Walang away-away, di ba? Sige, pagbigyan natin.
1: Tatango ka na lang din.
0: Pagbigyan na muna natin yung sinasabi mo. Ngayon, kung hindi yan mag-work, ikaw ang aming bobonjakin.
1: Diba? Kasi ang pagtango kasi parang hindi naman siya verbal na sumasang-ayon ka, pero alam mo na yung kahulugan.
0: Totoo diba? Naman. Oo, na parang,
1: ano? Atarag?
0: Ano? Atarag? Ganon. Parang iba yun.
1: Iba pala yun.
0: Oo. Pero kayo ba, ka-vibes? Oo, yun lang naman. Diba? Napakadali lang naman ang ating diskusyon.
1: Gusto lang mahirapan.
0: Oo, sa umaga na ito. Kaya,
1: pwede mo pagsabayin yan eh. Para kang may ano lang doon.
0: Oo, parang si Sir Ian Mark Kamong kang yan. Parang diba yung ganon siya. Na ikaw ba, ka-vibes, ano ang hirit mo dito? Ano ang mas gusto mo? Mas gusto mo ba na tumatango na lang? O mas gusto mo na lang ba yung umiiling?
1: Diba?
0: Para naman na kahit papaano na dedepensa mo yung sarili mo. Pero ikaw ang masusunod sa sarili mong mundo. Kaya naman mag-comment ka na sa ating Facebook Live. Dahil pwede pa nating mabasa yan mamaya sa ating YouTube channel din. Ano? Sa ating YouTube Live. Dahil makikita naman natin yan mamaya. Syempre sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising ang programang
1: Good Morning!
0: Ito pa rin. Nakulit tante mo. Ang mamamo kumakaripas ng tawa pero ang aura ma-arriba. Si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FM on.
1: Favorite music radio, Kavibes. Kavibes,
0: ang oras.
1: 6:45 na, perfect.
0: Para grope.
1: Tama.
0: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Naglalambing siya, oh. Ang Lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:56. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Vibes.
0: Ang lupet!
3: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
4: Xanthan Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
1: Vibes.
0: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahigpit na sundin ang batas at ang itinakdang proseso sa isinasagawang impeachment trial laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iginiit ng Pangulo na dapat manaig ang due process. At ani ay maayos namang naisasagawa ang mga pagdinig sa Senado. Samantala, nilinaw ng Malacanang na hindi nito tutukuyin o susuriin ang mga ebidensyang inihaharap sa paglilitis dahil ang pagtataya sa mga ito ay nasa jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court.
1: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, pinabibilis ni Education Secretary Sonny Angara ang pagpapatayo ng Learning Continuity Spaces o LCS, mga prefabricated at disaster resilient na silid-aralan para matugunan ang kakulangan ng mga klase sa mga lugar na nasalanta naman ng kalamidad. Ayon sa DepEd, may kabuuang 878 na LCS units na kasalukuyang ipinapatupad sa ilalim ng unang dalawang yugto ng programa. Nasa 453 ang under construction at 391 ang nasa procurement stage at 34 naman ang tapos na at handa ng gamitin. Sinabi pa ni Angara na alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinabibilis ang pagpapatayo ng mga ligtas at matitibay na silid-aralan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga estudyante, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad. Naglaan din ang pamahalaan ng 226.4 million pesos para sa pagpapatayo ng karagdagang 109 ready-to-assemble classrooms sa 7 rehiyon sa bansa. Pinakamarami sa Davao Region para sa mga paaralang naapektuhan ng lindol.
1: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang basehan at katawa-tawa ang pahayag ng ilang Chinese scholars na pagmamayari ng China ang Batanes. Ayon kay Teodoro, dapat tutulan ng mga akademiko ang ganitong mga pahayag dahil wala itong legal o makasaysayang batayan. Anya, nakakabahala rin na may mga naniniwala dito. Ginawa ng DND chief ang pahayag matapos lumabas ang mga ulat na mailang scholars mula sa mga universidad at institusyon sa China ang nagdeklarang walang legal at historical na basehan ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Ipinapalagay din umano ng mga scholar na ang Batanes ay extension lamang ng Taiwan na inaangkin naman ng China. Samantala, sinabi naman ni National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral J. Tariela na mahalagang tutulan ang mga ganitong pahayag upang hindi maulit at magamit sa pagbaluktot ng kasaysayan.
1: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Jerubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Gumising and busog sa tamang vibes
9: dahil it's 5 o'clock na.
10: Ang energy booster nagigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahan puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning.
4: At

0: Like a Shirley.
1: Pabalitin yung DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Umaga pa lang, nakatutok
3: na sila sa palengke sa tahanan ng pabagsak. Ano tao, wala ko naintindihan.
0: Wala naintindihan sa sinabi.
3: Pero yung mga ka-5, 7:15 na po ng umaga at syempre ano, tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid natin na kaligayahan. Syempre dito sa ating programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Taray, bigla nag-tone down. At ito na nga ang ating dugtungan para sa pagkang ito. Dugtong!
0: Bakit ako dito? Dito sa dagat! Bago ka dumugtong ha, yung Metro Manila ay sinaalalim sa Blue Alert dahil kay ano?
3: Blue Alert! Oh my goodness, Richard. Blue Alert, mga ka-vibes sa ata!
0: Blue Alert, Richard. Eto na, ka-vibes, dugtungan mo na to. Ikaw na, napapano ka na naman dyan, mga ano, kinakaligot mo dyan.
3: Oo. Eto
0: na, dugtungan mo dahil mahilig ka. Dugtungan mo, ka-vibes, kinalikot-ikot
3: at tinurog-turog.
0: Kinalikot-ikot ni Kiko.
3: Si DJ Kiko, kalikot ba yan? Ikaw ba kinalikot ang ano?
0: Kinalikot ang... ano ba? Kinakalikot ko. Ano sasabihin ko?
3: Pen!
0: Kinalikot ang ano, tenga. Kinalikot talaga yun.
3: Safe.
0: Kaya pag sinabi mo ano, hindi ka safe. Tama. Baka mamarkahan ka talaga
3: ng ADP. Tama. Talagang gusto nyo talagang hindi na kami umeray. Ha? Ma, talaga naman yan. Ay, ito naman sa akin, kinalikot yung bag, yun na lang. Oo, kasi baka mawala yung 50K, sayang naman. Oo, diba? Hindi pa natin napapaikot yan, ha? Kinalikot-likot lang. Oo.
0: Kinalikot-likot, grabe naman.
3: Ito naman, no, may kasagutan ng ilan sa ating mga ka-vibes. Si William Mortel, kinalikot ko yung mga dapat kalikutin sa bag ko. Parehas tayo. O, ito naman, ha? Si Coats Everyday, kinalikot daw ang electric fan dahil medyo mahina ang ikot. Okay lang, maulan naman, malamig pa rin ang panahon. Si Simon Wright, kinalikot ang setting ng television ko. Binago ko ang liwanag at mga kulay sa screen. Paano yun?
0: Talaga naman,
3: O, ito naman si... Paul Leonardo, kinalikot ang makina ng moto.
0: Oo, diba?
3: Minikaniko.
0: Masyado kang makalikot.
3: Ni Leonardo, ang... ano? Hindi ko makuha. O, ito naman! Si... Uy, hindi ko alam itong ibig sabihin ng sinabi niya. Sige, wag na lang yan.
0: Ayaw mo naman basahin?
3: Hindi ko kasi alam kung safe ba siya or ano. Pero may isa dito.
0: Ayan, sige.
3: Kapapahamak talaga natin yung sagot niya, be. Kaya hindi na lang namin sasabihin.
0: Shoutout na lang ka na lang namin. Dito eh. English na lang.
3: Shoutout ka na lang namin, Kikay, ha?
0: Si Kikay pala
3: yan. Sayaw, Kikay. Sayaw, Kikay. La, la, la, la, la. Ito naman si Ronel Espina, kinalikot ang drain plug ng motor kasi kailangan ng i-change oil.
0: Ay, naku naman talaga yung mga change oil na yan.
3: Uy, shout out nga natin itong bago natin tagapakinig na si Randy Dayaloha. Good morning, FMR. Dayaloha. Watching dito sa Pasiano, Kalambala.
0: Pasiano ka pala. Sa Pasiano,
3: Ayan, maganda
0: siya, Randy.
3: Randy.
0: Pag mga Randy, mga pogi.
3: Totoo, at saka meron pa tayo isang listener na Randy rin. Randy Artiaga Santisas. At si Randy Esplana. Mamuhay ang mga Randy!
0: Mamuhay! mga malulupet!
3: Correct! Mga malulupet! Kaya ka-vibes, kung meron pa kayong kasagutan na dito sa ating dugtungan, ano man niya kinakalikot ninyo ngayon, sa oras sa 7:19 ng umaga, may comment nyo na yan sa ating Facebook page dahil posted na po ang ating dugtungan doon, 92.3 FM Radio Manila. Kaya naman, magbabalik mo rin na ang inyong favorite pang pagising ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: Kasama mo pa rin ang kulit-tanda mo sa umaga na kinalikot.
0: Likot!
3: Na dinurog daw! Ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aroma arriba si mama.
0: At kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mulang ha-ha-routine. Go ako lang si my name,
3: Berger! Baby, dito lang yan sa Bad na Bad kasi ay you bad na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Nalikot-likot. Dinurog-durog. Oras na rin, come on, 7:19, perfect!
3: Para grope!
0: Tama!
3: Really?
0: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.

0: Lax, pawis na pawis sa ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Delivery! Mariyo, sir!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kabak!
11: 92.3 FMR.
12: Favorite music radio.
13: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
13: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
14: Mismo!
13: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
15: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup?

0: like a Shirley.
1: Sa mga patuloy ninyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong, taritong kipo.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Shout out sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig all the way pa from Bicol.
2: Lalo na
5: si Tay Wilfredo at si Ate Evelyn.
2: Diba? Napapanood niya yung mukha mo.
5: Talaga ba?
2: Oo.
5: Wilfredo! Sa gabi, madilim!
2: Sa gabi, madilim!
5: Hindi ako maisip na ano kasi nakanta eh. O yun lang pumasok sa isip ko eh. Parang pag-isip ko, Wilfredo. Uy, Wilfredo!
2: Oo, oh, diba? Hindi kasi minsan napapakomment siya pa sa ano natin, sa picture.
5: Oo, si Wilfredo Ronco.
2: Saan mag-share kamukha ko yun?
5: Kamukha mo yun? Kambal kayo? Magkamukanak ba kayo siguro? Hindi nagkakalayo.
2: Hindi nagkakalayo.
5: Vibes. Aba, i-shoutout muna natin lahat ng mga nakisagot din sa ating dugtungan na hindi na rin natin mababasa ang kasagutan. Kaya shoutout na lang si Jeff Tans Oliveros, si Wella Arlene and Jess May Akitanya, Joel Jason D. Harkio, Paul Leonardo, magandang umaga, at Angelo Redaha. Pati na rin sa FMR Squad, happy monsarihan itong July 8.
2: Ay, monsar, nag-monsar rin sila?
5: Oo, third monsary
2: daw. Kaya sila mag-break.
5: Huwag na mag-break.
2: I'm going to go to the next one.
5: Nakuha nilang video ng hagupit nitong habagat na to, diba? Sa kanilang lugar, sa may Santa Rosa, Laguna. Malakas po yung hangin kaninang madaling araw, pati ang pag-ulan, napakalakas din talaga. Dito rin sa amin sa may Muntinlupa, sa Taguig, kapag binaybay mo yung south, talagang grabe ang lakas po ng ulan kanina. Kaya mag-ingat po mga ka-vibes, ha?
2: At sigurado dito, this weekend talaga magiging
5: maulan.
2: Oo, kaya naman maging handa at alerto, at of course, wow. Hindi, kailangan lang kailangan mo lang talagang kung nagmumotor ka, dapat may kapote ka o kaya panagalan sa ulan na ganyan. Tapos mag-iingat.
5: Correct! Kayong kapote, okay lang yan. Kahit pag glowing the dark yan, mas maganda para kita-kita ka, diba? Talaga sa kalsada.
2: Yung mga kamote, mag-iingat.
5: Mag-iingat talaga.
2: Tsaka ito, abangan nyo dahil nakaw ngayong
5: Lunes.
2: Lunes.
5: Lawrence. Diba? Makakasama nyo na ang Ka-Vibes sa Sound Trip July 13. Kaabang-abang mga Ka-Vibes ang mga bago ninyo nga mapakikinggan dito sa FMR.
2: Nakaka-excite yan, kaya naman sana kasama ka namin sa mangyayaring Ka-Vibes sa Sound Trip.
5: Tama yan. Kaya naman Ka-Vibes, kung nabiting ka pa sa apat na oras nating pagkukulitan
2: nabitin
5: dito.
2: Nabiting
5: pa sila. Grabe naman yan. Diba? Abusado ka na. Uy, grabe
2: na. Yamas naman ngayon. Tama. Okay lang abusuhin mo, pero nga, paano nga din, magbagyo. Yung iba kasi pag-biernes, diba, parang sahaw day pa.
5: Yan.
2: So parang i-reward nila yung sarili nila. May konting gano'n. Tapos kasama yung friends. Pero paano magagawa kung babagsak nga yung ulan? So siguro, uwi ka na lang sa inyo.
5: Huwag ka na lang muna umalis sa bahay. Baka mamaya ikaw pa'y mapahamak sa labas. Abay, huwag ka mag-alala dahil sasamahan ka pa rin ng susunod na programa. Ang paborito mong vitamina, ang programang favorite vibe, kasama si DJ Kiko Kaliko.
2: Kasama din si DJ Alex.
5: Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali ang susunod na programa. Kaya naman tutok lang ka, vibes. At maraming salamat dahil sinamahan niyo po kami sa isang buong linggo na ito na ating paghuhuntahan. Abay, next week ulit. Pagsapit ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, kami ang inyo makakasama. Ang inyo favorite pang pagising, ang programang Good Vibes.
2: Good morning!
5: Oh yeah! Ito pa rin. Nakasama ninyo ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si Mama Mia.
2: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
5: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet, 92.3 FMR!
2: Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
5: Sa oras!
2: Sa 7:51 na, perfect!
5: Pag-robe!
2: Tama!
5: Really?
2: Really?
5: Yay! Happy Friday!
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
1: Good vibes! Good morning!
7: Sahod niya na! Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.